0: ara mi olufe oruko mi ni woli oluwa rotimi ile so mi baba si oni oruko jesu yeye re yo pada di ayeye oni ku sipo esin omo re oni ku sipo esin jesu oluwa wa ami ara mi olufe o mo ma fe ran yin leti nkankan gbogbo iwo ti o wu ara re bi eni wipe bi olorun se ko ti eniyan pe ko le da mo ma ru be o ma da o ma pada da fun e iwo n wo pe elomin to ba ma soro ani awon olowo iwo nko olowo ni e gbogbo nkan laye lo ni igba ati akoko awa la ko ma n tete so ireti nu ta de ma ni ipinu buruku pe o ti pari pe ko le da mo egbo sori olorin kan ni oyi biri biri biri oyi kan mi o oyi biri oyi biri oyi kan mi o o ma ti yi biri biri nse loyi kan mi o anu oluwa yi kan mi o ma yi kan iwo na anu oluwa iyanu re a ko dede yi kan eni so on gbogbo ni akoko wa fun sori iwo wo ile ni nkan bi odun mewa odun meje seyin wo ile to wa ni adugbo yin to je pon lo find you wa ri pe leyin odun meji meta si imi atun de ta tun gbe mi ta tun sinu e to tun ma ju lo bile aye se ri niyan ko to fun e o ko de pari fun e mo wa gbadua akoko ti tayo re akoko yanu re ti wa fi gbagbe irunu ati ibanu je kikoro loruko Jesu akoko yanu yen ko de ba e loruko Jesu ko de ba omo re loruko Jesu egbo se bi gbogbo wa la ka bibeli arakunrin kan wa ti won fi ntoro bara ti won wa ma gbe si enu ona gate daradara awon ebi e won ma fi toro bara bi o ba so won o jeun tori pe o yaro iyen ni won fi ntoro bara ṣugbọn gba to di ojo kan olorun ma ran ti re awon iranse olorun lo koja legbe o wa nwo won atawon ti o nti keke aro yen pe boya o le fun won ni nkankan ṣugbọn won so fun won ni gbo o wura fadaka wa koni ṣugbọn ta nini ni oruko Jesu dide ki o si ma rin emi na wa pase fun e gbogbo iwo ti aye re nra koro to je wipe aye re nwo bi aro ton fi diwo bi aro loni ogo re ko dide ko ma fu gbo ogo re ko dide ko ma fu ogo omo re ko dide ko ma fu ko rogolu laye mo ni wa rogolu laye se okan re abale yo dara fun e owo nbo olade nbo ma je ko ba e ninu are ai ifunpa giga tori to ba ti ronuju ifunpa giga ni o pada mu wa ma je ki ota yo e ngba to wo yen ba de mama no sori ogun ko da mi fe o mo no sori ogun tori pe yo pada da adara ko ni baje o hey ko ma se baje ni mo se wa o a ma ko ni kan gba yen ni CAC oke gbalajero mu ekiti kini orin yen orin yen la mi laka mo like e gan igbeyin ni moro ti mo se gba Jesu gbo oba mi ma olore je ki gbeyin mi dara mo ni se igbeyin ni moro ni mo se gba Jesu gbo oba mi ma olore je ki gbeyin mi dara je nkan le kan si ko gbo mo ni igbeyin ni moro tati to se igbeyin ni moro ni mo se gba Jesu gbo oba mi ma olore je ki gbeyin mi dara tori ki igbeyin re ye dara o ti gba Jesu igbeyin re yo pada dara igbeyin aye re o le ja si ekun laye laye laye laye laye tori pe enikan ki n gbekele Jesu ko pada kusun ekun asan dale no be ni mo so fun e oni le koro olambo wa dero bo pe o boya mo si ma sorire ko wa pe mo asiko rire re o ti de bayi mbo ara mi lu fe
1: oruko mi ni Monisola Ogunlumbi ni ijajo ti baba pe wa pe ka wa da owo ile emi ni mo koko wo bata baba nigba ti mo wo bata baba mo bere nkan ti mo fe nigba ta se ton sha ti mo ta n lole mo ya loja mo ra won ba nkan die nigba ti mo wa dele pe kin ti ewo iye owo mi to ku si account mi bi mo se ri nigba ti mo wo sha mo sha 40,000 ti mi o meni to sign die si mi mi o de ri alert mi o de roruko mo wa duro pe boya kin ti e duro fun ojo meta boya bi to fun mi a pe mi no pe mi o da to di ojo kerin mo sese nawo 40,000
0: ara mi olufe ko to di pe agboro eri keji se ri ojo yen emi oluwa lo ba mi soro pe woli bo ti le kere je ki awon wo yi ni ipe si le ti afera ni lu shaga oluwa ni bobata bo salubata esile salubata esere bo ko je ki awon to gbagbo ko tese si ko de mu iye ti won ni sile mama yi lo ma koko se egbo ni mo boya 5000 abi 4000 e wa wo nti olorun se se ri 40,000 yen me o dabi 40 million loju mama yi ni eh mo wa gbadua gbogbo iwo ti o wo owo kekere bi owo nla ah gbogbo iwo ti owo ti o to elomi na laarin iseju kan to n wo bi owo ti wa na ni gbogbo ojo aye e mo wa gbadua ola ati oro tin deru gboshi ko ya lu e jesu oluwa wa ami e mo nbo nbo
1: mi ni mo wa si mo wa lati shutdown mo dupe lori ore tolorun se fun mi ni jejo ti mo wa biba mi o le na ro lati gbadura o re mi gara mi week be ni mo du ala mi week pe ororo ti dadi ni ka mu aka won gbadura si ta fi koro osan yen si ti dadi se gbadura si bayi ti mo mo ororo yen bayi gbara ni o wa oke mo dupe lowo olorun be ni e ku mi je
0: Ara mi olufe e je nfi akoko yi ran yin leti eyin eniyan mi ara mi olufe ni lulusada e ma ku orire o eyin ara mi olufe ni lusada e ku orire gbogbo eyan mo olorun ni aton e murale o se ri ororo tiyin mo ma ko wa si lusada lusada ti agbegbe re alapoti lusada orile gboko gbogbo yin pata agbara on the 26 ni isoji ti lusada ma bere on the 26 isoji lusada bere gbogbo yin e get ready e mura sile girigiri tori o ma ni agbara so oruko isoji yen uno ni itan mi gbodo yi pada si rere ko si ni to ba ti tewo gba ororo yen aye e de ma nitumo a ni apere on gbogbo a wa bo si ironu fun e nibo ni isoji yen ti fe waye te ba ti de lusada under bridge e bere boko community primary school e gbole kan si Boko Community Primary School ko jina si under bridge yen iwaju ile oba gboko gan le ma gba koja te ba ti de waju ile oba yen e gba street to wa waju ile oba sisale die e ti ri school yen nbe loruko Jesu oko yin abale o inu yin o sedo loruko Jesu e ri ba ti se mo fi akoko iki gbogbo ijoye pata ni ilu gboko ati kabiyesi ya loja baba loja ilu na ni daru yo ma dagba si e si ma ri se o nko ni buyin lowo bo ba wola olorun ti mo mo po wola olorun gbogbo un rere laye yo ma wo ilu na wa ko ni dawo duro Jesu oluwa wa amen e ma wa gbagbe to ba di ni ojo Tuesday to nbo ni ipade adua ti suru lere nibo ni suru lere oun na ni Fuja Street Community Hall to wa ni Fuja Street ago mejo aro si ago mejila ni e murale etuyaya e je ka gbadua ntoluwa ni ka bere ka le jo bere re bakan na iyen ni koko Friday eleyi gbogbo wa pata e je pade ni ilu ilu oruko re nje Isaga te ba ti de Isaga e ko le lo si Sabo Underbridge ni Onijoku Town Hall ago mejo aro si ago meji la ni ibi ti inu adura yo ti ma ju ti ogun Olorun yo si ma fi ara han loruko Jesu lori anugba ko si ri ogun lo laye baka na e ma gbagbe o ipade adura to ma waye ni oshoshu egbo akoko oni ti ilu Mosin ipade adura ti Mose yi Friday keji ni every month ni tinu oshu kewa yi yo ni agbara o yo si ni gbogbonu nta pe nbe egbo lagbara lowo Ilebumare e murale e ti le gba mantu ti yin loshu yi ni ninu oshu kewa ni Mose e gba mantu ti yin nbe lagbara lowo Ilebumare iye ni koko ni to dabi re nibo nibe eyin ara aboru yana paja egbeda agege odi olowo gbogbo yin lati super abulegba e ma bo ni Mose ni second Friday te ba ti de ni Friday keji te ba ti de Mose yen e bere onile gogoro bus stop te ba de onile gogoro bus stop Tadeyo Street number 27 sheri Tadeyo Street yen oun ni ona to fori so onile gogoro yen e ko bere Idera Cinema Hall Idera Cinema Hall yen oni number 27 Tadeyo Street ago meje aro kutukutu la ma bere a ma npari ni ago mewa abo tori tin ba ku nbe mo se lo si Isaga uruko Jesu oko yin yo si bale mo nbo e je ki sa le gboro eri mo nitori akoko wa ipade adura ti oshoshu kan na oru igbenija to je iso oru Friday keji ni yen na ni ilu Okuafo ni ijotun lo ti ma nwaye kan loshu niyan oru igbenija gbogbo eniyan pata lati Badagiri Okuafo Agbadarigi eyin ti Lusada titi to fi de Okoko titi to fi de Maitu e wo moto to lo si Okuafo bus stop Lagos Badagiri expressway eni Okuafo bus stop te ba bole Maruwa wa nbe Koropo wa nbe Okada de wa eni ko gbe yin lo si Ijotun Junction te ba de Ijotun Junction yen e wo apa otun yen e ri ona kan nbe e wo be street akoko bi ile keta si junction yen ni oun ni ori oke Ijo Imole alaye ago mesan ni pade ma nbere lale a ma pari ni ago meji ni idaji a wa pin ororo ororo la pe nbe ibe ni gbogbo eyin ara Badagiri patapata ati Badagiri consequences ati gbogbo awon chapters wa ibe le ti ma gba ororo osu kewa agbara lowo Ilebumare oruko Jesu yo dara fun yin lori oke yen eri ibe e gbo laipe eri yen ni agbara e wa ka jo gbadura ka si gboro Oluwa enikan gbo mi mo fe ko da si ipade yi pelu owo bere lati 2000 1000 1002 bo ti se o ti ra anugba anudide si e account number yen ri 00699 36 107 bele kan si 00699 36 107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church pe ero ibani soro yi 0706717 0079 la follow me lori Facebook oruko to wa nbe Prophet Ruth Milisomi eyi ti e fe ororo agbara nkan kan se adura anu e lo si Abaranje Road Alabama bus stop ile baba Oyewole Street.

0: ona korodu da loni abi tana lona korodu awon tun won jare lona korodu di ba se soro yo ti ago mefa woro to ku iseju meji layi o je ka mo gugu da lati agriki parapata wade wode lede wode onire wasi my 12 ori afara my 12 yen mo gbo kon te janu basa la ro yo bi be se ri niyan waje aja ko la pa be ni ki aja kam wasi ojo ta maryland ti gbo edo yalaro lo si oba ni koro antoni lo si gbo pa ni pa gbo e lo wa lafia ala gba ka odi olabanjo pe mi iya ro pe aro nkan bi e to yato si todo ti mi won aso fun ai lo sa la fi kun abe layo kuro
1: hello sa ka re ko jomo sa
0: wa pa wa
1: kun to wa be ni pe ai jiro ko express but na kan wa nbe
0: o gode ti fa zo ba kero ko kon taku
1: o fa ko ti fa be da won lawo ati debe
0: lati ma lo si fade yi
1: ma lo si fade o bi na wa la ni o wa ni express nbe
0: mo dupe sa
1: o go pa na lo wa ko ko o ti da do ara leyin yen
0: Long time.
1: I'm going to go to the house.
0: Oh, my God.

0: nira nira mo bo ki wa so lori oro iku adu yi
1: e ko jo ara
0: se wa pa ba
1: se ya ta
0: mo le wa
1: mo ka da mo wa mo ko ni ma ti o ki abo so mo te pore lori bridge secondary a ka sa da mo je lati won ri fast para o ko sa bi lin ko e wa ni apa ni ati mo ka to se ni oju popo yen area da mo to pada wa ni ka ti mo pada secondary bu bayi mi o ri ka
0: toriwo to ni moto oko e papo sona kan o o ni se pelu lepo wo atalaja won la akamo ko ilanga se jo ni business awala sabano o le lo ki won wale omo balogun o

0: ọlọrun ti pu fun e amoru awa ali ba won ton ti poja ani moru wa wallahi talai o ti e fun alepo gomo ngba ko nsa nu aboya le nkan losu mefa o fun alepo won kala hun alaja ki mo gan nice mo awon elepo e nice mo mi o ba nse mo e se baba mi mo se so chairman
1: baba e ka
0: ro sa e fun alepo lasiko yi abi ah oloja do oloja emo ko to nba mi lokan je a ma wa wo gauge oko mi ma lo le
1: ah be ma ri dogon ni yen
0: emo to e to ba mi lokan je ju ni pe bo se won yi ka le po gini ko bada o mo ma gbe ni lori duro ba epo ngbe ni epo ni spirit wala mo so njo ni akan ni best epo ni best epo ni kini best epo osu o ko da jara de ko jaja si o da rara o nbe ni furu ki lo sele ni se ko le bo ti won so yen
1: eh mo da ti de be lo
0: oda
1: eh mo ti de be o pe ala so la o ti ba se se o ti joku ta ti lati ano o to da bi cement le lori ko ti
0: public was duro won duro
1: eh ta bi rin de gbogbo ko duro lo be so yen o ju rin o le pa ile kologun won ti ba se le pa eta
0: o ma se oda
1: ma la so de da ta ta do ri bi di ko se yen aba kon de na kon be bi won ti ta ba bo ala ba ju wa da di so be
0: ewo mi o ba won e ko te li ta lati bi osu ejo seyin jo mo si lo nu oko andadu yin mr pilot ah mo fe ran e fe ran mi emi no fe ran yin mo gbowo osu mo ti burepo ti o ko ba lo won awori to ba pe mi laaro e ma pa ko ara wa ko mi gbogbo da ki bi jamu do oyo mi owo yo yo ti e ti de ki ta ko mo meji le a bi se be mo
2: ti re po aya re ti fe gi ele ti gi ti damu ele se aya re ti fe gi ku tori be ori ele mo re wa se we yi ogun ni la ko lo ogun ni la ti pe po lo mo pe le mo ro so
0: o ti gbe ele mo re ti de o ki ti kete ogun mi la ti de
2: o o ja se sara ke kere ti di lila
0: awon lepo ti wa dragode e je mu ko lo oje dakun won ti wa buru oja won ti ewo ah ewo mi ba nse mo
3: Negotiants, it's time to take responsibility for the property and contribute to the continued development of our great Lagos. The Lagos Land Use Charge 2026 is here. If you own or are responsible for property in Lagos, remember to pay your land use charge promptly. Designated official payment platforms. Why wait until penalties begin to accumulate? Pay on time. Stay compliant. The goal is not punishment. Let's join hands with Governor Babajide Olusola Sanwo-Olu's administration and continue to enjoy massive infrastructural development backward for Lagosians. Don't delay. Check your land use charge obligate. Make your payment through the designated official channels and keep your payment evident. Hey, do your part. Let's build Lagos together. Igbe Ileko Ajumoseni. Announcer, Lagos State Ministry of Finance.
0: Gbogbo lati ifo abi lati alakoko le ti Musa.
4: Lati alakoko le o ti speak. Oro e fi ile. Ni abule ba ko ti awole ti agege aige do o ko da o ti ti ori bu ko se lowo yen
0: ni abule ni je gba yen Jubilee Bridge
4: yen ni Jubilee Bridge at one next da ege yen so ko rush moto so fi e se po da ti ko yen ni ko lo ba be fi da ro ni ka lo ba right ti be market ti bi
0: are e tu menu ba pe last ma lo si pen cinema na gogo be lo dun rin
4: gogo aye gogo e
0: oda
4: ko la ka bu wa lara
0: e se sa e se ile je bon 9209 change gbara jack mogola eya ara ile o change

0: mi ti side to fun taro ti to fun koko nu ele 7 fm were were odun lo soku alaun wa lodun ija o ojo keji logun osu ke odun 2026 adua wa yo gba imaja ka niyan wo pon oni ba se ka ma tu ko re re o tori pe omi la kokko te ko tori pe eyan re barika jumuha le kan si dr alhaj muhammed bunama na kwana o ga gba patapata fun frc na mala akin futa ro ti tuni a gboro wa gbe die lo wa na patuko eni o aja kudiratu adenike adegoke salama alekun headmaster wa giwale sei arakunrin gbenga fatile kakin o ipe barika juwa ati gbogbo awon loba lo babo gbogbo e gbogbo e labe kabesi oba si leko oba juwa baba tunde akiolu olowo eko baba wa pele na ni agradi ta fi se wole fun kokoro e futa ro yi olotun ta ro ti toni na ni temi to pe ajayi meme suru iya mi to ajo se papo ile alase po ile ise bond fm that's what olu ogun like arabirin wa hajia
1: ade femi ojukutu
0: akin dokoro
1: ka ade do pa ade latale aro kilo ni body ba se pe pade ni ta fi la aro ti awon mi ga wa mo wole
0: olowo asiko akin o mo pa leyin wa arabi olohun mo pada leyin arabi olohun ai pada leyin wa la fi ho bo ba pada leyin wa a pada fonbu baba fonbu tan o a pada tonbu mo pada leyin wa omo ire marudin oluyege ke ti se mi so ku ko godo sare marufu wa marufu a o e gadi a wa pelu mi laaro yi dele trust na mi je like gbegbelepo ka so kongo silu laaro yi
1: iwe ero ni telegram ni e ko ojumo nation ni o ma ki laaro ti ni koko onu iwe ero ya jo ko pa nbe laaro ti lati so kongo silu ere lo ma fun fun alataro laaro ti ni nje je mo latari bo 2027 ta yan be ti pariwo awon obirin to ma jade won awon obirin ma fun laaro ti ni won ni oro owo de ati wa na mo gobirin o le mi wa la ohun lo fa ta awon obirin fi en fa seyin lori oro
0: are lawa nigeria so bi ra me tinubu won ti kan sa se re wa nigeria lori aseyori lori egbele mu kowo kan ton lo bi billion meji o le pese pese ma du logoji dollars o lori icc bro mi ba ora je gbo
1: nje je mo pe latari owo rogun rogun ton na aboko si gomina ana ni pele anambra to fe du ko si pare yan la ko nje owo rogun rogun atowo ya kan to ya nje mo pe awon sango sango ka kilo gomina oti ati arabirin oko ja wela won ma ti so la to ma ri be koda won se won ti leyin pe e je alale ke le gbo
0: edun ma so fun ipule medi logoji wa ati an gomina jade le wa ni le ka lo fokan bale lori olopa ipule tori pe ona le ajaro yile lori o iwe abadofin na won le buwo lu
1: latari bo 2027 ko gugu awon apapon to ti se abenu gori tele tele ni ori da won gugu opinle kaakiri won na ti se tan bayi
0: wa ja ni le ka lo fokan bale lori olopa ipule tori pe ona le ajawe to mi ro yile lori o iwe abadofin na won le buwo lu
1: latari bo 2027 je je mo ko gugu awon apapon ti se abenu gori tele tele ni ori da won nigeria fun gugu opinle ka se tan bayi o lati satileyin
0: ara bo la me tunubu lati wole le ko si gege bi are o ase gbe ko si ase ko mo lo wa lori awon ose jinigbe ni orire nje je pa awon ese ote na ma ro toto na lo je pe won tari lo sile ejo awon eleri ijoba gan kan tabi ekeji onu wo da so ko juro re
1: nje mo igbe to fe du ko si pare lati ko abaka mo ti fun re laaro te ni eja tete wa wodo kan fi sada o mo yin pa awon kan ti fe gbe eyin be bo je o lati se kini 2020
0: na fe se egbo labari laaro si san lo ma de ko lara be lu ewo bo ni ni o e le gbere ewo orede wa nigeria arabirin africa gusa adulawo kan la gbo fi congo wa won fulano de odun 25 years oloko erun wa si orede wa nigeria ofo
1: nje mo pe 2027 yi won ma tin ro ara bo ni bo awon egbe egbe su ndc ma ni pe tete wa woro ko bi sada eru ma awon eyan ko da aye awon eyan nja pe o se se ki 2027 kan kan fe da gbogbo eru papa julo awon egbe oselu alatako are otete wa na bayo si o
0: osu tin bo ni keso su eleyo osu ka 2026 to ba papo je ko di mo lori ipade agbo won odo gogogo to re na na so waju aleyin wo la lati se atunti tori pe ko sen kan ti o le se mistake ti o le sase olorun ba na ba lati po gbogbo se lori e o
1: eh o se to nba na lo su ke wa
0: na no no no bi asa to ya na ni abi loni ni oni lola and dramatize na
1: o da be ni 2027

0: pe obi gba so ma ti so laaro teni bo ti je pe egbe oselu mi tin tari awon to ba n sa ti polongo awon na ma ti gbe igbimo kan kale to ni pe kini egbe na o gboro wo pon la o ni 2027
1: lori ni gbogbogbo ti n bo lo 2027 to menu ba n ba le lori le ba le lo ladugo oba lori oba ba lori ongbo ni o onijegun ti lu je gbesu royal majesty oba lori yan alani re mi olomi tutu ilu fe mi loye kude gbogbo awon oro gbogbo awon olugbe egun bi pe pvc o na ni ase aye o o na ni agbara lati dibo fun awon ayan fe o ko se lu bobo pa bobo bu lese gbodun ro so o godo wa ni dibo 2027 eyin odo e ma je kin won lo gege bi wa janduku egbo ikilo
0: latari mo mu ta awon afemisofo aba awon to ma da alaafia to n da laamu ni ipinlo je mo pe ijoba ipinle na o ma ti bowo lu owo rogunrogun ati awon ti eso amusese lati tete tako won ki oro na ko ma ba beyin re o
1: pa kusa lona aito ita pe wa ni ko pe ni ipinle eleja papa julo ni mina tori muna iye wa ni saudi arabia awon to je pe o dagbe fayo lo bi 37 takoso amo awon eso abo ara ilu ta mo si abu
0: eni kan lagbara kan ma ti so eyan to lami laka kan ni nigeria la ro gugu eyan lo se lu ten bo se fe du ko kan si keji in to je koko te ni pe be se ma ru awon odo lagbara ati awon opo ti oni nkan oni lo je kan oni sugbon awon elomi nkan gbapo won o se gun o si odende ti won o se nani to ani seku na won saka ko ye ko ri be o e tete si pada ki 2027 to de
1: opo ko mo le de wa nigeria na ki to ko npe joba si akesi pe bi alabagbere sa kekere agore lori afefe gas wa lori epo to lo soke ati awon gogo moto won ni jo na le ran wa lowo o
0: nje mo pe egbe oselu apm won ma so laaro teni won na ka bo si ijo ile ise ijoba apapo won ni pe ona ogona te ngba bayi lati wa oro aje wa ati gogo egbe to eto abo se mere o le wa nkan kan se si osugbon be se polowo te tun won o na le nse kaakiri pe ko ye ko ri be o nipa ade yi egbe oselu apm ko si aise ogbodo ro won pola ni o
1: oni ni juma pa se nse lọlọrun oba n ri wa awon iwa ti a bu gbogbo e lo lakosile awon olugbe onigbogbo ati onigbogbo esire won ti gbe osuba sadankata fun awon onigbogbo kafata opoluwa segun adeyemi ajasa ta ba n so nipa alaafia isokan tekun kebe ekute yen kebe won ni mo se foranse lati gba ti won ti tewo gbo opo ase ta lo n kan sawon o na ni baale awuse opebi oloye abuganiu sadiq abiodun gbogbo bara ajegbo ina
0: njeje mo pe ni ipinle kaduna won kan ma ti de bayi pe ati se lati satileyin fun gomina na tori se takuntakun to se ni ipinle ka tari pe kini eto abo to me tele won ma ti o ti peye daada o
1: lo fe se gba mo bo egbe oselu apc won pa lakoso abjasi akesi lori agbe kale kan to je po da omo ti orumare won ni lodo ta won ko fe ta won lorun a je ke gbe na la
0: o pe ba so fun yesi wike ko de die o pa mo so awon oloselu kan lulu wa abuja mani won na mo yi ko tin satile fun are boda metunu ba kan na lo satile yin fun egbe osulu ap e wo lo wa fe mu nbe o so po wa ni egbe osulu pdp o tun se apc de die o
1: agbon o si ati mi agbon se oni do loko ni kudukudu lori eso ti a fi kan peter obi lori ipinla na se ipinla na bra o ni ebo alontown tabota na re o pe akesi kan billion 14 o le pesepese o ni net balance balance o a je ke gbo mi o iwa ora
0: nje je mo yi pe gbo ona ta n gba lati je ki gbo e ko lo ni irowo orose awon wa kusa wa nje mo kan wa awon giru oroko aro woroko ti dobe nu ona ma wa ndi ki gbo oto oro aje papa julo iwa kusa epo wa o ma lo sile
1: o di 10 egbon jaburu o da ni ipinle ondo an ya gba lo bi eyan bi mo kadi la do ta te ko ti dagbere faye lori pe won mu nkan ta mo si edegbete
0: kuna te wete bu o da ewo awon eso to wa loju popo ti joba apapo FRCSC won ma so laaro teni ni awon awako won loju won le kankan mo se nse da leko fun won to sugbon lo lo bayi o awon eso awon osi awon ti se tan lati ma bere si o ja ko ko se tese o bi ko se lati fi owo ofin menikan ni to ba ti te ba si lanu ofin
1: te wete gbe nta mo won ma dele wa nu e ni gun da ko bruko ba dun ni joba apapo joba ipinle joba ibile sikisiki ma mi owo de fun osu kejo wo ti an pin trillion 2 pesepese won da sapo fun wa majide fun rede wa nigeria ni
0: ni ipinle ta gomina ipinle na ma fun re laaro teni ti bo ba yan odun 2027 e dakun gbogbo nkan to ba lo boya ni niyi ni abi ifidi gbo patapata won ni eje ko lo to don ti n gbo sakun leyin ikunle awon kan wa na bayo lati se ayede ru ai wete ma fidi

0: Mountain of Fire and Miracle Ministries International Headquarters.
1: Just by paying by dear Dura Lagbara and Law, Lushu Meta Metani.
0: Bow go, Remu, capture your glory. Mountain of Miracle Ministries International Headquarters.
1: Just by paying by dear Dura Lagbara, Lushu Meta Metani.
0: Bow go, Remu, capture your glory.
1: Football, Bobo, Boko, Boko, connecting to the awesome God. Fun itoni ati ibere eko 081-0511-8852.
0: Awọn alagbara lo sagba tenu e.
1: Jesu reti re o.
2: KSA Ade PSA 1 at The Kings Music Entertainment pelu ajosepo Latinx and Apartment te pepe ayeye ojo ibi ogorin odun King Sunny Ade. KSA Ade at 80 ni Sunday 20th of September 2026 ni Platinum Lounge Club Abuleba Lagos 5 p.m. till dawn. The legendary Chief Commander Ebenezer Obey ati General Colin Tayinla ni father of the day. Awon olorin olokan ojokan ni yo wa nibe ni bi Are Shinu Akoni Alaji Ajani Obabalaji Isika Baka Abbas Akode Alaji Alabi Pasuma Fatola King Kale Thompson pelu Club Abuleba Lagos 5 p.m. The legendary Chief Commander Ebenezer Obey ati General Colin Tayinla ni father of the olorin olokan ojokan ni yo wa nibe ni ojo na bi Are Shinu Akoni Alaji Ajani Obabalaji Isika Baka Abbas Akode Obesere Alaji Alabi Pasuma Fatola King Kale Thompson pelu Mega 99 Baba Jobi we na gbe yin o be ni Papa Ajasco ati Sikriki na yo wa nibe fila ati passi ni a ma fi wole fola elekunre The Kings sori awon ero ibani soro yi 081-688-7756 081-33-404-50 tabi 090-78-49-74-36 pelu maximum security guarantee. Happy birthday aka organizer The King aka Mr. Shalaye Chief Host Prince Sunday PSA 1.
3: Ojumo ba ti mo ife so wa po gan la ojogbo agbede bi o fe afiju
4: Oluwa royin te si waju la ro te ni ole 192.9 ta ba de abala gbe o la ro te ba wa oko ni ko kon la ma pa jo ma ko je ko ni be agbade owo la fi so
5: agide wa ko gbe ru ju ni so so
4: na di oju se wa magbe kan bi layi ti o se ni je pe ti do ba ni kon la ma da si
5: anti ni musili bi sola balogun ati marubu oluyege sola ro ni pe bokunrin ba rejo tobirin pa kejo sati ku na ni kan agboro ma fi le ijoba ko kan mi omo fa lo seyin opolopo ko to da mi bo se menuba ati agora lo kan ko ma wo lo duro se pe o si se pataki waju le kan si waju le koja popo na to je pe yan ba n gbe ni agboro mo ko ka si se lojo iyan fa nfa ni fa won psp ati lowo lati pe o mo ko iyan di bi odo ni po oro na mona mona wa na la mo pe pa jo kan na ni awon opo pa je pe o ti kan ba si le opo la ni opo ni cement agboro fi to awon eka to je pe n ta ri lata agboro fi to won leti in to mo ti transformer wa na agbe bi mo te ko wa ni agbegbe nigba ti won ba sa pe kale re ba ba da toro kara block ta mo ta cement re ta si wa kokoro gbangba to je pe ko se si ta je pe agbe senu re an se ran lo fun ra wa na ni bo lo si ri ni adugo yin ko ma je pe kan ijoba apapo ijoba ipinle ijoba ipinle bo me la ma fita e ja mo ri ni aro ipelu atejise nje gbegbe se kankan lagbegbe yin ri ori awon nkan ta so yi koda ko die ka tu gan lagbegbe na ta ba le gbe je se fun ara yin ri gbonu ara won ni nda 08034057141 ibumaka 07020 67959 amori ta te ti se yo be to ba ti gbelu korun ajoku sajeti ojo

0: tari sita fun lede wa Nigeria titi de je ka won eyan gbon pe oju we ke di guardian de se na ka la ro yi
1: o da ro lo selu na ni ko si wa laje to ke leyin o latare egbosun le pc jeje mo ipe apapa won to lo si waju ni egbosun le pc won ma fun ti ta ba nso nipa ila gusun ile wa won ni gbogbo awon na ati awon gusun ni won na ti se ba lati sati leyin fa re bola me tinubu papa julo ko so ni ko ni gbogbo gomina patapata to ba ti jade ni egbosun le pc ni gbogbo apata la ma sati leyin iyen gbogbo awon to wa lati ila gusun wa ila gulewa nigba ton so di mo inu pade kan ton se lulu abuja na ma ti fori popo nu won ni se ri ti bo ba 27 ya lo fe dupo gomina bi o fe lo asoju sofin lewa ni o fe lo gbe ma sofin agba ni o ile gbe ma sofin ni ipinle abo fe di kansila bi kan ni won ni egbe sore pc bodo ro pon da pon mo de ma sa fun won nigba ti won fori popo so dun lori ipade ti won se won ni awon o ma le won ni omo oni oni se di se kini kan bebere ka fi di eyin le ke si bi elomiran won ni egbe sore pc to ba ye pe 27 to ti ya ba won gbogbo eni keni to ba sa ti jade pe on fe du kokan si keji ni egbe sure pc ni gbogbo awon igbomo yi won ma satileyin fo bakan na no benu atenu ba won benu ati pe igbese alagbaye si wike pe bo se satileyin fun ara bola mi bu ati awon igbese to se fun egbe sure pc won ni gbogbo igbese kan tan pe won na wa de lori pe awon egbe alapapo na lo se lo se gbogbo ele won se doju ja ko si wike won se soro kun ba gun gbesi latari se takoto to se atileyin fun ara bola mi tun 27 ti bo ba ya o wa ro gbogbo awon olosata o ni gbogbo awon egbe sure pc ti se tan lati ja ta takun lati won abale lati je pe bi ni o puti are bola me ti bo se lo lowo lowo o tun gbono be siwaju si o lawon bi kokan o ni bo te je pe ko si be se fe se laye to fe tomo laye lohun o ni gbogbo igbese ton se ti are n se je mo pe awon egbe atako to ku won benu atedu o ni won benu atedu lo won benu atedu bo gbogbo nko si papa ni lawon igbomo to ri lo siwaju ni egbe osu na won ni gbogbo e patapata na ma ri pe ona abayo wa fe egbe osu le pc ni 2027 ato eduko lawon ma satileyin fun enoka ninu iwe ni telegram laaro ti ni
0: eto lodi oselu oselu na lo ni eto won ni pro kini yete lo mu wa ro ba lo lugu odun ojo kan soso lododo yo de ba se wa ru o ton yen o ni aje ko ro lo lo je kin lo si oke oya je ajo pe gba keja re le wa ran jara gba absence ti won o le nikan ki po ma gugu lenu ai da ke ka si wi ai wusu kada leyin o lo roro to je ko so lohun o ko je o pe bo modin ba ko ya na gba fi tan ba le bo do ba tan yo ba ran baba tan bi pa awon gomna ni oke oya lo bi mokadilogun o ni lododo aswajo la me ti won jawe rugori ni dibo fun pade 2023 o lo won si akesi pe a gomna bi mefa ka ototo lo je pe won satile fa aswajo la me ti won na oye ke mo re lori gbogbo ti wa ni odun 2027 o pe akilode ni olule wa abuja igba keje re je ko dimo wi pe ata gbogbo esolule wa nigeria oselu duno oselu ayo lo je pe o wa fun awon egbe jade la igbagbe egbe alataku sugba en to pe wa ni okoya eri pe edun te ko won de lati je pe asojola me tinubu won ri kapola gbogbo ti nbo ni odun 2027 o kan pin sakesi ni o setima lo je ko dimo oju dele tro ni abara oselu te pe politics e na kala ro yi
1: o da to ba je oro oselu na la so lowo lowo ba je mo pe ni where the nation laaro tini oselu apm se mo allied people's movement on ma so laaro tini bo ti le je yi pe won tin benu atelu egbe osu na bi pe awon pin kan egbe osu na ko ma ti ri ipo mu be o ni lowo lowo ba yi je mo pe egbe osu apm awon kan tin pro egbe osu mi lo sinu egbe osu mi apm ba lati gbara di fun 2027 nje gbege ba so pe le oyo gomina seyi makide o ninu egbe osu le apm o ti fe du ko si pa to de kadara o ma se lore je mo pe lawon pin le mi na tin jade o bi pe ta ko gomina ile igbimọ asoju sofin lewa ile igbimọ asofin agba won na ti san bayi lati jade sita ninu egbe osu apm won ni bo te je pe abenu atelu egbe na bi pe nigba ti gomina seyi makide to sita bi pe egbe osu apm won nigba yen na ni egbe na ti bere si rowo kun la sugbon awon egbe na ati awon egbe mi won na ma satileyin fun gomina seyi makide ti ipinlo ti pare ni 2027 bakan na tun ma satileyin fun pa to fe dupo ninu egbe osu apm lati je kan jago olubori sipo gomina re abile igbimọ asofin ile igbimọ asofin agba abile igbimọ asoju sofin lewa ko wa tan sibe je pe ma parapo laaro ninu ipade ton se lolu abuja na ti fori koko so re lowo lowo bayi gbogbo awon egbe mi ti gbaradi lati da ko mo egbe awon tori pe egbe tuntun ni mo te je pe awon kokan ton da sile tele won ni egbe na lowo lowo re si rowo kon la won de ri ipatakun takun ti seyi makinde se to wa nipo gomina lowo lowo ni ipinlo pe ti iru be to ba le di pare lo ma mu mudumudun de ba to ni leta de be na ka ninu gbe de nation
0: la ti o pin dele trust laara guardian na to gberoyin wi pe ofin le wa nigeria tun se ati atuto to pe on de ba won ni be bagba egbe ti o ba si majale ko le si majem tuntun ta lo n pe akesi legbin ma sofin agba ni nibe apo ko jo ko aye ni ojo owo ese je pe oko ja won ta ba n wo lotun lo si ta ba ni ka le wa nigeria balẹ le kefa odun 1999 ni wi pe te pe atun si ti de ba lo wa yi pe awon legbin ma sofin bi mokadi moerin di ni 1936 le pe ati tare si won e be to ja akowe fun legbin ma sofin agba le wa ja kamaru

0: kini dada ni Olufemi Baseja Mr. Pilot you are too much sir Alabama ade won ni ko soro lori ere ko soro nbe won ni Abdulrazak Akib Yusuf won ni iro ni en pa Suraju Adekunle Olusoya won ni ya sewu e se sir Marowa Bamidele ko ki won gbe ere yen ku nbe ton ba fe gbe ere lati se etutu ase nkan oda Alhaji Ibrahim Karim e ti pada wa eni oro sunukun ojutunukun la fi wo Olorun yo ko ba o aminam eni owo Julius Baba Femi won ni well done and good work Mr. Pilot hello yes sir
1: ewo oro ileri
0: ko solo lori e
1: Ko
0: so lori e ara. Gbade yan ti mo pin. Ki lo wa de ti be ti bere ijamba oko. Bi o ba je ti lepo e ti gba gbe josi ni. A dojo lo me. To pe wa pa julo oko a gbe po tanka. A wa de po yin ti moto a jono lo tawo yo sa awon yo ah. Olorun je gari la buru o te buru gan.
1: Iwo to ti mo pin to ba de be. Problem ma wa nbe. To ba de wa te so wa wa ko jambe to ba ko jambe to e wa ma lo mi do.
0: Se pe ko oni se pelu ere
1: ko
0: lo wa ninu
1: bedi sa
0: e se mo dupe e se ilese bond 92.9 te ba pe mi lori oro ere yen mo ro pe boya mi oni fi da yin lohun tori ala ti tesi waju pelu eto mi ni kiakia binu to lohun eto te n gbo lowo ni bona osiri lati ilese bond 92.9 pelu fodla sheik olori awon afan lakakiri agbalaye gbogbo awon imam sheik gbogbo sheik sheu gbogbo sheu olori gbogbo mam nile yi papata ati loki okun be ni number 1 imam global imam number 1 imam global imam le npe yo mo so fun global imam te ba gbo imam agbaye be ni e ba wa kirun ni mosala si e ti sori re gbogbo agbaye lo wa kirun ni mosala si yin o da o olohun lo lagara julo ko soro nbe alagba wahab omo oba eni olohun abi eni olohun mo gba Ladeja Akim well done sir Mukinsa Aluko Oluwadami Larry Charles Mukin Olorun wa lori ite ire ti won gbe kuro nibe ki awon agbagba Eko se iwade Rofiu Oluwasukunmi elele ti mo gba Idowu onigoyi bintin laye idovale mu egbon mi to short money darling brother idovale mu bintin laye onikoyi Johnson oni baje fun e lagboro Olorun Grace Aidun e ka ro mi nipa ti awon to gbere kuro to accident abi sele niyan ki won awon ilu ki won gbe ere kuro gbe si ntekola niyan mo binu ko ye mi o abi so bo wale mo ti ri Sam Water mukiye assalamu alaikum patombi ayuba mukiye ile se bond 92.9 mo sa do shodi mo be de oshodi is about iwoke wa do sodi eyan ara iko odumota gbogbo eyin sowo papata te n gbo mi nje ti koju isoro yi ri ti mo fe so nipa se ti koju isoro yi ri ti mo fe so nipa yi be ba ti koju inu mi adun ke da mi lohun laaro yi o ye gbo on to se ko lo sodi lana
2: hello mr pilot awa lo sodi oke
3: bye
2: okun ade
3: dogun re Mr. Carlosa, Mo wa lo sodi isin mo gbe ka ya mo gbe ka to meta lati gbagada igada yi ni ma n gbo bona se ri lati bond fm se nkan ti mo so yin ko de cross mi leyin owo ti mo be fun ka ya o wa so fun mi pe pa ma so owo e bi pe tori mo ni ti bona ba mi gbe eru mo bere pe I pay my tax every month end I pay close of 50,000 naira every month end owo wo lo be gba lowo mi to do owo la won eyan ba wa da si lo sodi ba
0: Cheri inu mi dun ayo mi kun pe oro yi ti fe gan o ti koja be e da kun gbogbo ten tira oja ni ipinle Eko ten gbe oja yin lo jeje e so won fun aboki abi kaya olomo lanke abaru ti o ba yin gbe tawon omo kunrin kan abi meji ba wa ko se tori won ma pada da ogun le o o ma da wa la le o o tun mo so yi eyan ara osodi e ma sha case pe won ma mu awon mo tan so yi alupamukuro ma fun se bo ma jori jo baba sa lo leni bo je owo je disemba osu keji la lo

0: awon union NURGW osodi to pe e be ba won loruko je ste ba ti pe won da ilamu e ma ba odu elembo elebe gbo lo brother yin te die osise awon NURGW to wo so alawo funfun awo ebe lo ba pe omo yin lo be gbo weru emi o ti riru yo kin fun re se fun ro ya go lona o ire ni je olorimo pe ni injustice of ijoba orilede nigeria ijoba ipinle ko e ma wo wa run mo gbo le lawon obikan ni ipinle ko mi o ni daruko amo wa ni idumota mo lo ra iru baba laku baba e ko lo re fun mi ati je eyan mi ni mo ba kiri atobirin atokunrin lo ra iwo ko si sibi kan iwo ni wo be gbo wo pe tori mo lo ra ja nibo ni won tin se ru e che igun gun ama akara mo gun na ma yon je ni abi kinu gugu dada yi e be da ogun le o e dakun e be da ogun le mo foruko olohun be yin gugu e wa tudoju na bi o be so fun alaji tabasego won de se pade ni se lado olohun ipade akoko e ma gbo sisi amama so pe gugu to n gbowo eru iba ti wa o to ni e gbo olohun mo lomo lake e tu pe mo lo reru be yan ba ni le ajo to de to nbo be gbowo eru to ri pe mo gbo eru mo lomo lake ti o ko ba ru mo lo eru se mo lowo lowo ni mo ru eru mi fura mi e wo aye tin gba kini kan o ko le egunun le ko iju o tin gba ara bi o ma da ala le o won ma da ogun le apa won oni ka ara ilu ma koju ja si ara bi jopon eja so o a fe la o ide ku ijoba ipinle eko gugu to ba ti de kini wo te ba tin gbo e je ki rrs as that was koloko to ba de ku won bo ba ti ro bi mewa le won ilega ni o o yato si awon osise local government ti won da oko laamu ose local government mu si e na pe iwe si e na da si e na alada oko le oko mo le bi e da ku so oyinbo so ramo saraka council oko fun wa ni ka council si ama ni e ko to ma mu si e na pe owo owo iwe da kini si ama government mu si e na pe iwe si e na da si e na alada ni oko le oko mo le bi e da ku so oyinbo so oko ka ma ramo saraka council oko fun wa ni alaga kafu yen ko to ma mu se na pe owo owo iwe da kini chairman e se to lo ba won le poza lati ko selu o wa fe ma da wa laamu apa yin onika o apa yin onika o e le jo nje gbogbo ilu to o ilu ni o ya je unje yin to o mo ra wale o mo fo olohun ba be wa mo fo olohun ba be wa nitori olohun e ma da ala le e ma da ala le o mo fo olohun ba be yin e ma da ala le o yato si yen e je ki sare yanju eleyi ki sare yanju eleyi ni kia kia seri kini kan gbode kan si o po go o mo kan be ke gbon won ga yen ni o e ja fura ki se ko nikan o e ma gbo o
1: message mo send ti yin o receive o de pa won scammers mo ni kan paro pe e fares na won ti wa so igba ti mo fi o link ye o wa so pe e o mi to fence le o mi to fence e enter plate number mi mo ti mo pe scammers ni won bo se yin te ba mo pe mo ko mi ti je bawo le se mo number mi ti ta ta mo pe number mi number e kon lo wa number that man be ke se sa
0: ko ti e si la gori nine abi kini kan ta se abisola balogun ara ton dance ni e o won send message yen o re on to ko sa kun yen on the frs wa ro pe ro se tini new road traffic offense that was recorded that requires and this review the relevant details won wa gbe link kan sibe e ba ti ke ba gbogbo onu account lo ma ko lo baba loyin no to wa ni yesiota baba wa fi orisi yen ti won send kiri won loruko olopa ngba mi to olopa re won ni a traffic fine on your record is due complete settlement on the official payment page included with notice to ba ti click e bayi owo e lo nu account eniyan mo foruko bula ti ni mi so re tun ya paja won ti ra iPhone yen jeta owo tun won fi phone mo yi lori iPhone yi un to se ni eun se won mo to nja phone yi won ni ni oga won de mo computer gan won gba lori won gan to ba ji phone yen to so owo won ma ra card ni won ni se bi yi gbogbo kini ko won se lowo yi ma te nkokon ma click nkokon for now e ma click to ti ajo won sha tun se lori e ko tu be lo Mr. Pilot ojo tin lo lori eto kin sare consultancy awon eyan ti mo lati consultancy ni kiaka kin bere Brigadier General AO Owolabi tí wọ́n jẹ́ kọ́dà 9 Brigade yẹn lágbájá Army Settlement tó wà ní Maryland bàbá gbogbo èèyàn ní oníkínkín yín pé ẹ̀ ṣe dáadáa ẹ̀ tí ẹ̀ gbé agbára rù agbára dání Brigadier General AO Owolabi 9 Brigade.

0: ni agbegun won ko se sore bakan na awon agbobanunde baba ma tun ro won lagbara o nipa awon ajile ati gbugbo awon nkan to ma je won ko bugere si dada o wa ton sibe oni gbugbo awon oko to wa ni ipepe won ri kamu ko oni gbugbo patapata ni gomina ma ti seto kan kale fun lati won ri owo pon la dada o wa tun ro gbugbo to wa ni igbere ko patapata ati wa lese gbugbo gbianju lati satide yi si ijoba awon gbugbo te ba ni fe pata to ba ti dodo yen fokan bale ninu lo so ma se oni awon agberoku ba ni awon igberu kokan ni ijoba abile na oni ohun ti ro won lagbara pe awon won osin won ti won se lowo ati awon ajile lo ma je ki awon eko oku won ko bu yeri dada sita o wa ro gbugbo awon odo ni pele na ma fa tori asiko se ko se ilu la wa pe ma fa isile lati je kon loyin fun yo oni egbiyanju lati je pe eyin na gbe eto kan kale tori e lo se ru awon kogbara lati je kan na ri kokan ton ma fi mokan le ton ma teba ni lori nipa na fi to ebi ati ebi ati gbogbo nkan ton ni lati le je egbiyanju lojo waju gomina ododo wa tun so fun gbogbo awon le lorun gba to so awon commissioner ati awon egbiyanju na to ba se pade papo pe o ti wa ya ti ba si ti be sare bayo e je egbiyanju lati se dada fun awon to wa ni ilu kan ni nkan rere so fun wa nipa isakoso ijoba ni ipinle Kogi gomina ninu we ni telegram laaro ti ni
1: ninu we royin guardian to jade to ni jeje mo wi pe awon osise eleto abo ta mo si para eni labo lo so nkan kan lowuro to ni o won ni se ri awon agbegbe won tin wa kusa won ni ba se nda bobo awon ibi wa kusa wa gbogbo lorile ede Nigeria be gele lo ye ka tun ma da bobo awon agbegbe ti won tin wa kusa lorile ede wa Nigeria edun edi ti o je oga agba ajo na nipinle Eko ogbeni adedotun keshiro lo so eyi ni mimo nibi apero kan eyi ti ajo na se leyi ti won se pelu ifo ile ise kan ta mo si halogen to si waye ni agbole ijoba to wa nilu ikeja ni bi gege bi won se so iye itokori eto ohun won so di mimo o wi pe di fowo so wopo lati ri wi pe abo to peye wa lawon bi wa kusa orile de yi ati ri wi pe igbese ati ri wi pe abo to wa lori awon ti o je wi pe won ti wa eyin agbegbe ibi ti won ti wa ogbeni keshiro so di mimo wi pe wi wa kusa lona aito ati gbigbe awon igbese leyi to tako ofin orilede Nigeria je un kan gbogi to se wi pe o tun se akoba fun eto orajo orilede yi be du koko mo ise ribiribi eyi ti awon ise leto abo gbogbo se orilede Nigeria lori ide eyi o so di mimo wi pe loto ijoba ngbiyanju an sa ipa won gbiyanju won re anda gbogbo awon ibi wa kusa gbogbo sugbon o ku ni bonro ni se lo ye papo ko gbiyanju o ko gbe igbese ti o tun ro je wi pe abo to ko mo wa lori emi ati dukiya awon agbegbe ti won ti wa kusa Nigeria eloka ninu were guardian to jade lo ro to ni
0: o da abo agbolo oselu nu were ni telegram laaro tin ki wa koja lo si ipinle Kwara ogbon tarigi ninu egbe oselu APC ni ipinle Kwara dokita Bashir o ma so laaro tin latari awon lane ti ati ku abaka to fe ko si pare to fe to lakale meji lototo to lakale oni agbofo ma dun mo rumoro oni gbogbo awon to lakale o le ri pe ko si nkankan to le so esore nibe o nigbati dokita Bolari wa so ri mo ta mo ko ngba ni le gbo ma soju sofin le wa tele tele ri won ma so ngbati ni atejade to de ni ipinle ni ilu Ilorin no ti so ready mo won ni gbogbo awon nkan ti to lakale ti ati ku lakale won le le fi we nkan ti ni opu ti Are Bola Ahmed to ngbe kale won ni ti are ti Are Bola Ahmed tun ton ti de pare pelu e ngbe kale ri ni o pa jeda ton gbe kale o le ri pe o se tore fun eto oraje wa woni ko je mudu muju e ni gbogbo awon agbegbe kaakidi ni oride wa Nigeria o ni ayo soko boya igusu o ni gbogbo aka atawusa ni ati yoruba ni ati na je mudu bodi ori melo ma la fe ka ninu ise ton se oni gba ti ati ku ma yan alaja ti ku to so pe to n ba ti wole gege bi ipade ni 2020 da ba si on lore awon alale meji lo toto to n la kale o ni pe o ti mu ni en to wa ni to fi gba kan je igba kejare tele ta ri alale kokan to se oni se to ba wa depo are ni o wa se oni 2027 oni ko si eko size ilo si waju ti are Bola Ahmed Tinubu ton tesi waju ton lo lowo ati awon eto ton gbe kale yo tun ma so esore si lati ri pe awon eyan je mudumudu ijoba ti wan ti wa oni lara awon nkan ti are gbe kale oni ke ma wo ti ojo ona wori but oni kalaba ojo ona kalaba esu ton se oni aimoye moye mo ile on fe ka awon owo ija ti won fun awon akoko to ba ku de ka to fun oni melo ni ijoba won se ti fun mi pe 2027 ti are ba tun wole le kan si won tun se ju ba lo koda gbogbo awon to wa ni gbereko ni o je mudumudu ijoba ti wan ti wa eloka ninu wori ka laaro ti
1: ninu iwe iroyin guardian to jade lowura to ni won lojo gbogbo ojo kan bayi na n to lohun obirin kan re eni odun 32 to je omo orile ede South Africa toruko re nje si andun to se wi pe owo awon ajo NDL orile ede Nigeria nbi o ma ti te o fun esun pe kini fun e o gbe gbogi oloro

0: yen heroin ti won re to le ni marun to si je wi pe eh ni papako ofurufu Nnamdi Azikiwe yen na international airport e to wa nilu Abuja gẹgẹ bi ajọ to ti gbigbe egbogi oloro ati aselogun role de Nigeria se so won so di mimo wi pe obirin yi nise lo mu awon iye egbogi oloro ohun to pin kelekele sinu awon eru re sugbon ni to wa fe te o ti bere si ni se bakan bakan omo re omo odun meta kan to lo bere si ni se bi eni pa omo ohun se bi pe igbonse fe bi omo fe se igbonse fe se ga bo ye se e dakun je omo ife se kini oh omo ife bu se o fe mo won ni n to so niyan o nigba to wo te gbogbo to so yi won te ni file won ni sugbon okan lara awon osise jo ndla o fura o ninu e ja ba e gbo mu e omo e a loto ma mu loto e je ka koko wo n to di sinu eru yi ngba won ma wo lo wo bo o gbe egbogi oloro ti o ja wi pe iwon re o le ni marun inu iwe iroyin guardian to jade loro to ni
1: mo ti wa ninu agbo osere o 2027 na ni jeje ma pe ni ipinle benu ti mo fe lo awon egbo kaakiri ni ipinle na won ma ti bowo lu iwe ki alafe akole ijoba na kodi gbogbogbo 2027 ni ipinle benu ninu oro to jade ni otede o na ni apapa awon oloselu patapata to fe duko kan si ikeji ninu kan ni ipinle na ati awon agbo furo papa jo to je commissioner fun awon local letters in wadogo na wa nkale pelu won o wa rogo awon oloselu patapata le gbogbo awon to fe duko si kan si ikeji lori ipo ton fe mu pe lati gbaradi fun ibo 2027 ko ma si wa na bakan na lo nso abofe ati awon to tin gbianju lati mu awon omogun fe omo wole iyabo ekun awon egbokunkun lati lo won lati fi da wa na le sile ni asiko dibo ni oni ti ba ye pe meji le ti te fin gboran e tete deko tori pe kini isakoso joba gege bi commissioner ni ipinle benu ko fa iko ni faye gba iwa baje makarudu abi awon egbokunkun ba kaakiri bakan na lo ro gbogbo awon ile university awon ile eko ti aladani patapata pe awon iwo okunkun awon egbokunkun o n ba gbo bi pe won so pe o n to enikeni ti owo si mu ba te yo fi mu dan ko fi o wa ro gbogbo awon eleni loro patapata lori eto amugbadi pe pelu won eni to gbenu commissioner soro na ni to jalukoro fun awon ile na dsp peter adogun o na so ri mo o na wa nkale pelu gbogbo nigba to so pe commissioner ti se tan o lati mu igbo tun de ba eto abo ni ipinle benu bakan na ti ibo gbogbo ba wa bi pe eto aboye na won bi kankan o wa ro gbogbo awon oloselu patapata nigba won gba to ti bowo lu iwe ade npe alafia yo joba e ma je kene kokko te ko tako iwe ofin na bakan na lo wa ran pe lasiko dibo alafia gbodo joba ni ipinle benu ni e lo ka ninu iwe oyin ni telegram la ro ti latari igbada ti ibo 2027 ni ipinle benu bowo lu iwe abadofin ati iwe ti alafia ofin joba asiko dibo ni ipinle benu ni
2: Band FM
3: 92.9
4: Rẹ́ẹ̀rẹ́ ó lè nǹkan máa ń lè káàkiri ara bí kòkòrò tàbí bí aràn. Ara kan lẹ́yìn ìwẹ̀, ẹgbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjáfara lè wo.
5: Pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rìnrìn kú tàìtàì.
4: Gbogbogbogbo, oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀ fẹ́ lòdì sí dára tó. Ibiansi capsule yóò mú òpin dé bá ara tó ń tani. Ara tó iṣan ara tó ti rẹ̀ ají pépé. Arúgbó àtàkébé pajápajá wà gbígbà. Kí tó ń buni jẹ tàbí rìn káàkiri ara yóò kóra. Ojú amọ́lẹ̀ kedere, wàá orí àti ìgbòlẹ̀ wa ni wọ́n fi ṣe Biansi capsule jáde. Àjọ Nafdac ti fọwọ́ sí i. Biansi capsule wà ní Christ and Christ Pharmacy Ìdúmọ̀tà. Gbogbo pharmacy Bolúkẹ́, Mekosem Pharmacy Sango, Famous Pharmacy Àtàn, Chidex Ìdúmọ̀tà, Roma Korodu, gbogbo pharmacy Ramsgate àti Jota Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. Tèmítayọ Tribal Medical Nigeria Limited ló ṣe Biansi capsule jáde. Láti mọ pharmacy tó súnmọ́ yín, ẹ pé 081-033-6434. Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ̀ o.
6: The Lagos State Motor Pilgrims Welfare Board wishes to notify the 2027 Hajj intending pilgrims that a sum of 7,882,822 has been announced the final fare for the holy pilgrimage by the National Hajj Commission of Nigeria, NACON, while Hajj form costs 20,000. In view of this, all Lagos State intending pilgrims are urged to pay the Hajj fare through bank draft raised from any command in favor of Lagos State Muslim Pilgrims Welfare Board or before the deadline of September 26, 2026. For inquiry, please contact 0808-076-613, 0802-317-4373. Announcer, Mr. Abdulhakim Ajomagbiri, Board Secretary.
7: Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ fún olè ṣaláì má kòkó àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ó gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice.

0: odun yi ni won yo ra fun o fun ati awon iko iko miran eh lara won ni ati ri dokita sabawi lara won lati ri dokita babatunde be se wa ku ti o je okan lara awon omo igbimo to ba sise nigba na bo olu bi pe won yan baye gege bi eni ti o ma sise gege bi okan lara awon ti won yo je igbimo amusese ninu egbe selu ohun oni gan won yo se ibura fun dokita samuel mauyan ni olule se egbe selu progressive congress eto wa ni akme ni ikeja nipinle eko eloka inu we rain the nation to jade lo ro toni
1: koko nu we ro yin tesiwaju la ro tin ile se wa bond 92 sa dupe lowo olotu agba baba fatile egbe ga bakan na olotu wa ti tope ajayi esin gan eh olodun won tin aje awa e ba di kise se adefemi ojukuta jo bere se la idaji olodun wa fun adere bi sada balogun loruko mi koko nu we ro yin o nte
0: pendo francis loruko temi o koko nte siwa
2: Oro aje mare o ore jajo se dadi ati mommy e tete wa kolowo bond fm 92.9 lo se to pe ka kolowo aja aje oga la bala oro aje
3: Fẹ́ra ni kẹ́ play.
4: Wo ti asona fẹ́. Hip hop ni kẹ́ play jọ.
3: Ṣé yin le jọ ni? En ti en te pa. E wa n da soro ijo.
4: Ah, de ronke lenu e. Emi ti so panu e oni. E da yan mo.
5: E pele o, kilo fa to tonu.
3: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isungun ati eran ara yin je.
5: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agura mi gba. Mo so panu.
4: To je pọlọrun lo yọ mi. Lo wa n te koluba. Mo bo lowo ara ti ro si so mi jaga ara bayi. Atelese to mo mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kan yan patagege bi keke Mario. Ndawa lowa isan fini pamo awon finishes ide mi ja oju to gba fakoko eni sofo ajegun alodo baba agba baba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road iko lagos state ero bani soro won 08068216659 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba na le so panu
6: orugo mi ni baba agba teni be bi loju ilu maka oni segun bile to ibo so mara ye lori iwo to ba ni so kan si keji ninu agbara boya ti lodogun ati bere kinu lodoran kin lo ma nfa o se se ko je pe ngba te ti sise ri boye ti subu boye ti fegbe gbale boye eyan jabo lori okada elomi wa bere pe na dana lo se tina ti ba fa ni gbogbo ara ti oni mo elomi wa pe pa fe fun ni afefe buku oni fe luwa te ba tin ra pere boya ati ni doran bata n bo lese keyan ma ni seju kan sibi kan to ti re ko ma joku ki apa ma royan egbe karata ita ibadi bubu so keyan ma ni ko ma ni wonku wonku ko ma ni ko ba ma de pe gbogbo nu agu ara ye o se dede to ba ti wan ri ele
7: a wa ni number 20 amoka street
6: dele ara bus stop off abaraje road ikotun
7: leku
6: ero ba ni soro wa ni
7: 08068216859 08068216859
6: asiri baba agba awa kan pe we baba agba ele se dede olomo kun se yo mo pa enwe kini da mo pe baba to bi awa o se faaji to idagba to fi lo ni asiri ewe adebo to nlo kan yenu baba go ye nla le bayi la ro ojo keji bayi awo re ba ni akasalika nbo lele wa fe to tele sugba gbo nkan ko la pariwo lori afre eyin na yo gbe a tun wa ni ele to je pa o tan la wa fe logun a logun ogun to ro lo fun ayi tego ni asiri baba agba ni sise je ni gbogbo emi la isarun ninu akaku oni pelu ogun lodo olorun gbaja gbaja lowo lese aya lulu pipipi pariwo ni etin pariwo ni nkan ri ka kire ara ni ati se gbese dogun ni ati doran ni jade wa fun ewe atego to le koko onu e ti won o mo wi pe na lai o si nbe true lele ati n ba bo ojo ti pe e kan si wa ke ni nkan pe kan yen
7: awa number 20 amoka Street. Dele ara bus stop off abanoje road leku
6: dele ara bus stop yen te ba tin bo le nbe e wu apa ot oye fuga bus stop meji lo wa nbe e wole sinu e ibe lo ma gbade odo wa 08068216859 08068216859
4: aw ni saisan tais of italy bata re atu ko to ba ka wire bata re adun ku ka obi ati alagba to pataki julo eyin o omo ilewe students to n gbo mi bawo lo se ma dun to ko je chartered accountant ile ise ti won tin foko ro orile ede nigeria ti tabi ti aladani chevron tabi awon ile ise lala to n se iremire orile ede yi e wa to ona to to right path professionals limited fun awon onisiro owo ta mo si chartered accountant awon ni won wa fun ma wa gbagbe o le je accountant yo tiriṣẹ o amọ chartered accountant gbogbo le ṣe lo nwa won ko ba fe yara ko leko ko le ba tete ya kankan ko ma fowo sofo ko ba ma sofo tete to ona to to right path professionals ileko to ma ko no ba ti di chartered accountant ni be ni you are

0: with the irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
2: Grown moments are filled with chances to be active and learn.
3: Did you see, Mom? I'm not such a big dog.
4: Good job, my boy. You get better with each game.
2: Choose Lactogrow 4 to support your child's active growth. Lactogrow 4 contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
3: I feel so strong.
2: Let's help support his growth. Lactogrow 4. Grow active. Grow ready.
5: Wow! A wild juggling. Tell me, there are 100.
6: Nigbati mo mu akole lekan pe Super Eagles won fe pada si ilu Eko won pada onibo ni won lo won ni awon fe ki atunse ati igbega ko gba Eko la won fi fe ma gba ballu loloko ojokan ni otori atunse o ti ba teslim balogun ni suru lere lowo lowo bayi won ni tori otori gbogbo e gbogbo e oye karanti ipilese ibi ta ti lo kakire nigbati ati se atunse loloko ojokan gbogbo mere mere ti mori agba ballu ati ere daraya to mo nruri won wu gbogbo e lo ti wa ni teslim balogun ni ni ipele Eko lowo lowo bayi won ni awon wansa awon waro gbogbo awon te ti jade lo kakire lo si ipele loloko ojokan ati gbogbo bikibi te ti lo gbe ere daraya o ni e ma bo o nitori teslim balogun o ti gba atunse gidigidi ni gbogbo nti e ro pe ko le sele ni ibe gbogbo re ni ijoba lo ti ko wa si ibe o lati je ki gbogbo ere daraya ko tubo ma tesiwaju soki e ba fe ka e lo ra iwe ton ka nipa ere daraya Sporting Life lo wa ni waju alabi eleti ofe oju ewe kerin ibe mutireka
7: lori papa bo 92.9 gbogbo ile ti gbo nigba ta mu ge bi akori iroyin laaro to ni pe o je iyalenu fun opolopo awa to ye pe a so nipa ere ere daraya papa julo opolopo awon orilede Nigeria pe awon mo bere wa Fakunle pe won le da gojo gojo won le akoyo nigba ti won fi eyin orilede England almighty England awon bere won won je ko mo pe agbale tu bayi o omode lawo to ni pe kini o jura won lo looto eyan duru lawa looto awa ti je eba Igbo awa ti je ama lati je oka si begere ati redu gbogbo ta je tun fun wa ni okun ta gori orile e wa lo nje salad e lo kewege e wa be ku jagba ara pelu wa a ma je amu gbogbo e lawon Fakunle wa lo fi mu orilede England body eating won je ki won mo won bo ogun si won lara pe nke a bo ogun pa yin a je ke mo won a le mo won won fi si waju ah o ma se ori to ke won bo gba lo wo bo yi o da ni pata ni pe leyin ore yin nje je won pe super awon Fakunle omo orilede Nigeria won kiki ni won pa koyo o won lu orilede England ke ti ayo kan o kin si alu meju
8: meta
7: to se rafi o gba ko sawon genet akere konwe e omo Igbo akore konwe o si je ba Igbo to ta igbe ta apu ano gbono su erika ikon ikon wa to ma ni bi sawuru nu ba ipin
8: to e ti pe nta nje de ma wi pe je kin so fun be ba ti gbo e je kin so fun eya tete gbo ni seri quarter final ti awon Fakunle under 20 ti won pegede si eke a se kagba re to ba se pe Poland tabi Colombia ni o jawe olubori nnu awon mejeji yi ni under 20 ni won pa fa won ni ko se uleko afigiri aparo e je kin pada si ibi ti mo tin so ti mo tin bo nitori won ni oro to ba gbenu oru oro gbodo gbenu odo ko ra bi ti ogede coach Erichel mo ninu man le logun 20-24 awon eniyan ti o lo koju lati lo kopa ti o lati lo je ka jawe olubori tabi ka kopa nibi Africa Cup of Nations awon me ni ojo kerin osu kesan gbogbo e Madagascar ni ati Guinea Bissau ni adojuko se gbagbe ni pe Galatasaray meta ni on fi ya je Istanbul ko to di wi pe Victor Osimhen o ni ifarapa ni bayi o to ba di ojo 25 September ni
6: God will appear you in Latin Uyo, Latiba Madagascar, Lalejo, Laying Baye, Tobadio Jokeji, Guinea Bissau, Mona Dode Wau, Mona Bansa Badumadiwa, or Joko Catalogman, or the 29, or your Tuesday, Lobosi, or Mati and Wallaway, Mo, Tayacher, Erichalm, Otto Okonku, Owanebe, Maduka Okoye, Holo Wambe, Stalin, O Stalin Wabali, Owanbe, and Wallaway Muni. I want to defend the giddy, say repay defend the whole like Baraju, the defense battle lo japa yi ah awomo jo ni oro onye machi o wa nbe isaac james benjamin fredrick o wa nbe o nigbati manuel fernandez o wa nbe kafin pexi chipuke o wa nbe nigbati brighton sayi samuel han lo wa ni defense won ni awon duro tepan akoni gbogbo eto e ba fa awon to wa ni midfielder awon ti o gba rin gungun awon ti o gba iwaju e lo ra iwe to nko ni pere idaraya fangad lo wa ni waju ala
7: lori papa bon 92.9 le ngo loni to je ojo eti friday ojo keji dilogun ninu osu kesan odun 2026 olotu lori papa bon 92.9 tunji ti obi good loss ifa korede olale kan baba mayowa gbugbu ara wa lo fin ba wa sise o eje ka tesi waju la ro tuni ka lo sister bobby nibi ti ko jesse ti won fi se ibugbe ti won tin da gojo gojo je mo pe opolopo awon olorufe ko jesse won ma nba mi fa wala won de wa le fun nitori pe beyin ba leyin oni gba labo minu osito lati won okun fun yin ye je won pe ba se soro yi arakunrin omo orilede America to wa ko re sori iko Chelsea to si je ko da po mo awon babo lowo to ni ko Chelsea Todd Bowley ohun ni o so pe ohun so kale ge bi kan ninu awon alase ati olulari iko Chelsea bayo e pe ti lo de ki lo faja nitori ron cheke se oro ti mo so ni ijeta lo je ki oro arakunrin yen so pe ani se Mr. Pilot lati orilede Nigeria from one point from
6: Nigeria, won to lo si bi million owo okere
9: to po ra
6: to si je ida mejila o le meta to je owo un ninu ko un ohun lati ta fun awon elomi to je alase ti won ni lero lati alase igbo jesi e je ka sara iwaju si o ni inu ohun si do agbo ohun kun ko sara ti awon to fun lafani lati je alaga fun iko jesi fun igba die to ohun jalaga yen o ni amo gbogbo igba won ba ninu ran lowo ohun ati lo burun ko ohun se fun won o kan je pe lowo lowo ba yo ohun lowo ohun kuro ninu apo isakoso iko Chelsea lorilede England Chelsea the blues to dai ma tun ba ni
9: ti man you na nko
6: to dai ma tun ba
9: e wo losan nu man you ati Chelsea
6: e pada yawo jeun Chelsea be jin ba lo babo lo ti kuwe kuro ba yi dana babo lo America Trump ti yowo loro yin ba yi
9: bale mekunu je se papa pe ja kan jae bale Hakim Isolomo Isola dada okoke ilu igando o ma nsoro o ni gbogbo be ti le sata sesi to o lo ndo tepan ni ati awon iko leyin hun lo ni dojo didun lojo kikan o ni gbogbo re o le ma se ko ma ro han sugbon ba se subudanu se ran ti pe Arsenal awon ti subudanu ko lohun to se ti won ni dada arikadara si nbo wa se Arsenal sesi si dada e kan ro be ni kende oladejo ogoluwa manchin to wa ni akiniku osodi o ni mo se gbosa aka king of boys oni se ri ti orilele Nigeria ta bele Nigeria professional football league yi o lohun dupe wi pe won ti le gbogbo awon jegudujera opolopo awon to je ke fun ni nkan ti won ti je mojo sugbon ogun alagun ko gbodo ge engineer yomi esin lokun ogun gbe ekehe imaleko oni up shooting star oni shooting in lo nba lo won wa ni ibadan nitori pe ijo tajo ta ba pekede e je ka ko do dada ninu ile na se ri toki okun ohun na mu mo wi pe won se bebe lori bebe papa julo awon ma wa to wa lohun to se pe won tun oruko won se lohun oni sugbon sibe sibe e je a ma gbe tile ilaruge e je tubo ma gbe tile ilaruge ayas ku wait hey at the king of boy to wa ni ayola awe street won ni up arsenal arsenal te ti fenu yeye ba tele tele ri sugbon e te so pe e kan ma gbelebu le so wi pe osana for my david bi o se ma ri lo niyan awon oni pada o ba subu ba se danu enu yeye o ti pada denu ayeye e lo ka iwe to ko ni pere idaraya vanguard lo wa ni waju alabi
7: lori papa bon 92.9 ago meson o ti koja iseju 11 to tumo pe a niju iseju meta se wini wini merin lo ni ori eto yi e je kin sare so bi akaso league agbaje won rilede kesi mo se ri fun yin lowo lowo bayi pelu alaye papa julo iko ti gugu a lero ta si reti ko ye ko wa loke na lo wa loke o iko arsenal up gunners yato si pe won ni ami mejila e je kin je ke mo pe man city won tele won digbi digbi bani o won bu won so ni pe ye ike ale le lo nje je mo pe ninu ife so se merin tawon meji jogba merin yen won ti bori ayo mejila na ni iko man city won fi wa ni ipo keji iyalenu lo je fun opolopo awa ta je ololufe re ball pe iko Leeds United lo wa ni ipo keta pelu ami mejo all city to wa lato wo sale o ma lo wa ni ipo kerin pelu ami mejo nibo ni Chelsea wa well nibo Chelsea wa o da Brighton lo wa ni ipo ke ni ipo karun pelu ami meje Chelsea wa lo wa ni ipo kefa oju oti ipo kefa pelu ami meje o da e je kin sai so fun opolopo wa wi pe Brentford ati Chelsea won ma gba ifeson se lale tuni lago mejo
9: je ki tele oloyin njo je mo pe Real Betis
7: ti pari ko de Real Betis won ma no Chelsea lale mu so
9: wahala ti eniyan o re pe adoju ti yin Real Betis ati Getafe nje je mo wi pe Real Betis eyo kan sugbon Getafe won gbianju won ori oju awon nigbati Malaga eyo kan lo da pada ninu meta ti filari to fi ya je won England EPL won e je kin so fin Man City marun ni a fi so pe Norwich ale lo mogun to be e sa ya bi eyin e sa pa bi tan marun tan ni Man City lo fi le won ku ani e kan ranju won bi oko lo ti moto te mo le ni e je kin sare se papapa England Premier League Brentford gege bo se so Brentford ago mejo tani won do gbona woju e Chelsea ni nigbati Spain La Liga Espanyol ago mejo ni ohun ati HA won do mu nkan le ni France Monaco ati Lens won do mu nkan le gbogbo e gbogbo e lo rela iro ka iwe to nko ni pere idaraya woli olu asesan oladi pupo woli jeje aburo alabe leti ofe o wa lori oke lowo lowo baba Emmanuel itire o lo nkan fa adua e pe gbogbo ta ba nse ni pond fm papa julo ere idaraya yo ma su esorere ni
7: lori papa bon 92.9 je ka tesi wa pele awon iko to ma koju ara on league agbajeun orilede gesi ele karun person se ele karun ninu 38 matches and match day 5 lele je ki so fun pe Spurs awon ati Aston Villa won ma woju ara won ni ago 12 abo osan ola Brighton ati Arsenal no ma jo yaja ni ago meta osan ola ago 2 osan ola lagbara Olorun Everton ati Ipswich nigbati Newcastle ati All City won ma jo yaja bakan na Nottingham Forest ma gba lejo Coventry di la Frank Lampard to ko sa wa je ya sa Olorun ma sanu wa o Olorun ma jaje ya to ba di ojo Sunday Bournemouth awon ati ko Liverpool no ma kuju aran Leeds United ati Crystal Palace nigbati Manchester City ma gbalejo Sunderland ni Etihad Stadium Fulham ati Manchester United and no pamoku ni ma
9: ah inu epo oh seriously baba nepa
7: Fulham
9: eh
7: won no Chelsea
9: baba nepa o na ma toro o ni seri Julian Alvarez to ni won ti tari agent won o ni seri Atletico Madrid ati Barcelona nti oje koro awon awe o ni alagbe agbenuso won ti a mo si agent toruko ye ni je Fernando o lo lo seletu leyin o lo selesu leyin won o lo gba abodi o ni bayi o lohun le passe mo o ti toge nitori pe eni to ba iku to ba pa ipa ni to si ni fila ko lo are ko ma dupe lowo Olorun ni e je ki ma se bayi lo ajoruko bi ni iban a je rube loruko ton je olale kan doctor a ti o ma to gaju laba o ma jade ni jade lori to ke bye bye o dabo dola
10: wow e wa jagun to wo ri dara ti ni opopo 100 Combo 100 ni wara mi na ti n gbe ninu igbo ni mi mi mita egba o le mewa ti o si fun fofo pelu vitamin C PHA ni emi ti ma mu opolo ji pepe ti o si tun se ara lore o tobi si o dun lenu be lo to ki popo popo Combo 100 asara lore idara fun gbe re

0: billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallimu ala ashrafi rusulillahi sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam akiyin kabo sori eto wa loni wa asijimo na ni atukale siku gabe owara ojo lati le ise alalibarika ile ise to n gba waju tawon to kun to leyin ile radio joba papo radio nigeria 92.9 bond fm gege ba se man se gbogbo gba ba se dupe lowo olohun ton oba ti oni ka sun lana kajila isa roto ni atugba po se gbe gbogbo rikere ki wa lo sise atun lanu agberu smike olohun ni ki a le so kesi le ma gbo adupe lowo olohun na aye le dupe mu olohun fi shadow fenu kokan wa alekun ikeje fun alebo muhammad atawara ali atawon sabie awon ti ke na ti awan to re fun gbogbo gba olohun ko ba mu ke na lo ba won awon obi awon oluko awon afati won se wa kale ati awon to dasi pe won ni wo lori wa iya wa alaja oloye moyin not alake sopeyin gege ba se man sadua fun won lati aimoyodun ti eto yi tolohun fi won se sababi e olohun ko je ko subu ara won se ni subu emi baba ati ya ati bale tolohun fi pe ki won jade lara won ati bale won olohun ko ba ke gbo won awon na eni kan ju lo ba won gbogbo ogberun odun to ku telu laye eni fi balu je lo pelu are olala wala wala kuata illa billahi alil azim wasi wajimo na ni awa gaga ba se nse wasi jimo ni le se radio nigeria olotu mi alaja balkis ayipola ti wa ni joko won du otiti mi wa mu ni bi ke malu lai gbagbo lowo bo ti ni ati akede tu wa alaja khadija ori to ke lagbara olohun a jo se debi ere ni owo yen to fi ngbe soke to fi ngbe sile akodo ni mu ki ma de na penu eye ka lo gbo wasi to ni ki la fe gbo ti o ba se dada sonu olohun sile olohun si gbogbo to ba je nkan to olohun e so wo lo nbe fun na lo ma je ki a lo si utuba jimo lati omo logede central mosque to wa ni ogolon to ni lokorodu bele ati ma lo pade baba wa shifi imam fodila to se alhaj muhammad salihuddin mudassir aladabiya o lo shifi imam mo logede o na ni wo se wa si duro no fu wa bismillah fa li tawaddal mashkura ka gbon ti wo be ba wa so bismillah
1: mama jori asiko eji abun bara wa soro loni o na mi pe kan ti olohun oba to fe ati n to fe ka kiesi ka se bi aya ti olohun ba so nnukwu ha kini nkan tolohun fe ka se eri olohun oba ni lodo eto wa ma bere pe bada bismillahi rahmanir rahim man zal ladhi yuqridu llahu qardan azana talanina ti o fun olohun ni eya to da ewo olohun olohun tun bere oba din se oba n bere ko ta lo n ti o fun mi ni nkan to da lodo re kini nkan to da tolohun fe gba lowo wa ohun naa ni ka seto won olohun oba a wa bo si aya adunako han sota fatir mi tolo oba tun ba so bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال ربي اسرع لي صدري ويسر لي امري وحل لي عقدة من لساني يفقهوا قولي قال صفا النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم ان الذين يتلون الكتاب كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يَرِجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ يَرِجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ الله صفى النبي وا محمد ايكو awon awon ni innal ladina ala nunu awon mumini ina awon olugbagbo ina awon olusejo olohun ani yewu to ba wa ninu awon to se pe yatiluna alkitaba ti won ka awon ti da tolohun so kale lati ri alquran azim alquran azim yi olohun gbo fa nabi wa muhammad kuma je dusturul alam

adupe lodo Olorun a tun pada sori eto gbangba dekun laaro yi eyi ta tun wole yi gbogbo ona lo gba wa adupe lodo gbogbo en ten man den dasija yoko ni yawo le lobirin iwon ba ni ke so mo tori ngba ton ba pada dori ipepe ti won fi pari e e o ni mo opolopo ti tori e to ti do ni baje laarin ilu ko te wa to ti joba ipile ko gbede yin si pe ma se ba iyawo e fa wahala kankan o to ba ni ko latan to lohun o latan to ba ti ba fa wahala wa kokko lu odun kan na nibi ton tin correct opolo iyan ni pe ki ka obotan lawo okunrin gbodo ma wa lasiko yi to ba fe se won koda ki yawo e ku onle ko so fun pe oun fe de tan ko de njo keji to ba le soro paran to fi di pe o dariwo olorun nu adupale do olorun re to gbangba dekun na la wa laro yi gbangba dekun kede re be wo is a program that has no apology for anybody ibi ta wo yesi laro yi oun na re o gbogbo en ti lo ma ti won ti shop yin lana ejo tori olorun possibly ele se copy photo receipt ton fun yin e wa lo sori gbangba dekun at 00338 34836 00338 34836 ke wa ju copy receipt ton fun yin eju sori gbangba dekun onise ti a fi pada se iyen ni ojo mejo lojo Friday to nbo papa pada lori gbangba dekun gbogbo en ti loma ti won ti shop yin ni ana Thursday gbangba dekun le to eleyi ko ni apology fun ni kan ni o to ba ti se mistake o di gbangba wale aniyan o an te si waju lori eto yi laaro yi ile meji kan wa ni Abad Soteye Street ni idimu tuntun to de pe gbogbo omi ile won bayi inu got inu aarin titi bayi lomi ile won lo nda si bo ba fe jade agbako agaga to ba fo moto e la ni aro ko to jade sigboro ninu street yi gangan loko eni oko ti pada doti to ba fo moto ni gboro to ba nbo nle lale ni street yi Albert Soteye ni idimu tuntun e so fun awon to ni ile awon

0: ajo awon won ni zakat to si
1: ikini awon mekunu olodun ti ori kan po arinrin ajo omo oruko ati eniyan ti gbese ti wo lorun bi apo ewo ati be be lo ni
0: allahu akbar igbese o wa ni awon eniyan to fe ki zakat won ma sise ye ko gbe to ri ko si pakigba ti bara awon mekunu olodun ta nu won ki nse mi
1: ijo ansor ni nakoka ni ki won darapo mo ijo ansor ni nakoka lo fi beru olodun ba alagba zakat lowo olowo ti won si fi beru olodun ba pin ko si oju saaju ninu zakat pe ijo ansor ni nakoka bo ba se zakat lo ba wonu owo yin tabi sadako ansor ni nakoka ni ke ma bo lati wa sise olore won kale si 15 alaja alake street off community road akoka ipinle eko esi le fi sadako tabi zakat ni sowo si 10135044 73 Zenith Bank PLC account name Ansar Din Akoka Zakat in bracket Tabika Kukupe 0909-487-5711 Ijo Ansar Din Akoka lo so wipe ki gbogbo lowo muslimi o ma joju meran anike yo epo kuro ninu alikamo
0: Daddy wa awon moye ma tin pe leju sawa gbodo so pe tori a relocate wa si agbegbe akoka ki awon mo ma continue education won mo
1: won ma continue mi o ti ri lewe to temi lorun tele ni sugbon nigba ti mo de ile iwe Ansarudeen Akoka Nostrum Primary School emi go gba pe nkan ju nkan lo
0: Ansarudeen Akoka Nostrum Primary School emi na de be la na mo ri ayika won to rewa classroom to nje ke ko wori e tun wo boss oloye ti won fi npa awon mo
1: se yen nikan ni teri to ya ni awon oluko won fi npa awon mo ni Arabic ati Western education extracurricular sports quiz and debate wo bo ba je yan to se lagbegbe akoka Ansarudeen ni ko ma gbe omo re bo fun de ki e laaro ko wa gbe ni role pelu abo to peye 15 alaja alake street off community road akoka ni won kale si je kin fun loju opo won pe won to ra won mo mi n lo be lola
0: oye oye ara mi o lele mo
1: 0913274223 Ansarudeen Akoka Nostrum Primary School
0: ile iwe fun ojo la won mo wa
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أدوكو فولون وباوا الحمد لله أدوكو فولون ليكسي أواد ذلك البلون والحمد لله رب العالمين التركات جفون النبوة محمد صلى الله عليه وسلم Olorun ko ba shalekun ke da ti ga lori anabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
2: ati gbogbo an to gba fa nabi lododo atawana ti an be lojo na ta nabi firele fun ati ti ojo esun a ki gbogbo eyan lolufe wa eyan ara ile eyan lolufe eto wa ti ogori afefe eto wa zakat of hour ti ijowa Ansarudeen Society of Nigeria eka akoka ti won se agbateru re emi omo yin ti mo ja tokun eto na ni mo nki pe Abdullahi Kemode ti mo ja tokun eto mo nki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: naam insha Allah rahman awon wa baba na leti gboni ta shi ta shi afihan odunu won e se imo foloko kolon ko ba shalekun dada won kolon ko ba shalekun dada jawon baba ti mo fi owa tan ko daruko won fadilatu sheikh al imam al sheikh Zainul Abidin Abdul Hamid Adekunle Azigizaga ko ba salamu sen yara ale
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh to de to ba de bi e to ba se nlo atun ni kede pataki funra wa nipa inowo an baba wa ti o nbo lona kolon ki o ba se ni orun kolon ko ba monjoro lala ni gba wa ni akoko mo enti o kan na ni gege bi e ti mo o na ni pe ki a gbo nti awon baba wa ni fun wa gege bi won ti ma fun wa ni gbogbo gba le ose ose nipa idasi nipa bani soro olohun ati dani leko ti won ma nse fun wa ni gbogbo gba ko ta ti ma ngbadun ni abi olohun olohun ki to tin se ranu fun won to tin wita na ini to fe wi na olohun da ko ba fun won wi ko si je ka na ka si ri gbo daada bismillah bala tafaddal mashkura
3: alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah ala alihi wa sahbihi amma ba'd adupe fun olorun oba
2: alhamdulillah
3: olorun wala olorun ko ba ba ojise re anabi wa muhammad
2: sallallahu alaihi
3: wa sallam atawon sahaba re ati gbogbo awa ta gba fun anabi titi doju esan mo ki gbogbo omo iya mi lori lede nigeria apa julo awa ta ti e je muslimi ododo pe apo ola jimato ni o jimato ni olorun mo se lase mo fun wa laye
2: amin
3: olopo jumat olorun dakun jo fikewa ko fi sanu alaye
2: amen
3: la hawla wala quwwata illa billah to leni on ti afa bara wa so ni soki ona ni irin ajo omo eyan ninu aye woman journey in life omo eyan olon da wa wa saye nitori ka le wa Joseph then nitori ka wa na tun le saye wa bo se to ati bo se ye Olorun ni ka wa Joseph laye Olorun so be oni mi o da yin nitori nkan meji ke le wa se mi
2: illa
3: li ya'buduni ma khalaqtu li janna wal insa illa li ya'budu Olorun lo nda wa atawa darujanu ka le wa sin ohun ni Olorun tun so nbo mi pe elu aye elu dada eyin e gbadun aye koda na mo ma so
2: sallallahu alaihi wasallam
3: oni adunya khulwatun hudira ile aye ile ola ile gbadun ni o gbadun aye are o wa ni wa khairu mata dunya imraatun as-salihah to ba wa fe gbadun aye to da to nisimi to gbadun gidi abi ko niyawo re ko niyawo to da to ba ti niyawo re ko si bo ti fe saye o le gbadun e olodun da ko fun wa niyawo re o gugu awon awon ti yawo won ya papa lagi olodun ba wa tun won se o olodun ba wa tun won se o kiko leko kan o mo be lo ni ko olodun ba tun se olodun da ko mo sa tun gugu wa se
2: amen
3: leni irin ajo wa ni aye taye wo fi dun ti o fi la re a fe depo tori gugu en ti me laye lo fe depo ipo yen kaluku ni won haran haran haran te ba wo oselu lorilede wa Nigeria lasiko yi o ti di asiko ti kaluku n jagba pe eni o wa loke mo fe debe mo fe debe won wa bere si ni se campaign taku ara won tori ipo na ni se mo gba nti o se campaign taku en to wa loke pe mo fe debe o nu o ni nti won ma n wo mo yan lara ko to debe ni o ti ni lara lo na fi n ja fun ko si to ni lara awon adojuko kan lo ti face siwaju ta ba wo oga wa nile ise radio yi leni e tojo ga wa baba wa gbenga fatile e ri baba yen o ti koja awon kankankan ko to di ko depo si oba ni criteria yen lowo ti o ni qualities yen lowo won le gbe sipo yi e ba bere lowo baba wa gbenga fatile pe awon kan wo lo ti la koja nu aye ah ibi ti ba ti so fun o sun lo ni ororo won ti poju ti won ba gbiyanju se suru ni faraba won ni depo yen ni farada be na ni gbogbo oga oga oga ni le se ko kan ti won ba ni farada lori eko won lori ti won wa lori ipo ti won lo won ni debe gbogbo eyin te wa npo e ni jabo o agbara olo gbogbo awon na ta tun fe depo kan si keji lo nja debe o ama baba ti sami o ni farada ti mo fe so yi I farada o ni ninu aye ko to di po debi ton lo ninu rin ajo aye awon to ni leleyi oro enikan la bi soro fun wa laaro ni soki na loro anabi wa Musa
2: alayhi
3: salatu wassalam aba wo no suratu kafi kon soro Musa re petembe ama bi akoko oro kan ma leyin oro anabi Musa a tun wa fi oro kan oro na ni manjada wajada a fi sewas manjada wajada yen ni pe en to ba gbiyanju to gbiyanju wajada yo ri n to gbiyanju le lori un inu ile ajo ali aye oro ye so ke sadisi annabi o ora ma ro ba annabi lo ni manjada wajada o yin soro annabi ibaratun ibaratun wa hikmatun arabiyatun mashhuratun wa ya hikmatun jamilatun mushabbihatun bi mithli manzara hasada yin soro annabi subo ojogbon ni oro awon ojogbon oro awon professor kan ni ane manjada wajada ane ba le koko lori nti nwa to le koko mo to do ni magbe ani mo fe da bayi laye mi ninu rin ajo aye mi mo fe di bayi I want to be this I want to be that o ma jada o do ni mo nkan yen to ba do ni mo nkan o le ri o lawon eleko fi ni manjada eni ba gbiyanju lori nti nwa wajada yo ri ta ba wo gbono njada yi ati wajada alquran to ba fe lo wajada jesare ya die sodu awon afa wa tin ko wa nke won lo to ni wajada fili wajada o to ni raha to ba raha nkan o le ri nkan ko ro ha re ko mo ti olowo alquran o lo ro ha nbe yen raha e ba wo ro anabi mu anabi yusuf say you know sinio no yusuf nani anabi yusuf to ni ini raha fil manami abi is nani asaratan kaukaba ori ni ori ke se po towo onawo si bayi ke se po wo kan bayi ori loju ni in ta ba ri loju la nlo ra hafu ta se wahala fun ka to ri sugbon wajada in te yen gbiyanju fun o gbiyan yanju fun ko to wa ri la nu wa jada fun ni awon professor yen fi ni mo jada wa jada to ba gbianju lori n to n wa jada o ri e wo je n wa sare fo so do ana Musa alayhi salatu wassalam ana Musa o joko njo kan o wa se wasi ko ti ba fi bani israila o se wasi ba mo bani israili to lo mo bani israila awon israili la ran Musa na si awon ju fasu ila won wa nbere lowo Musa pe ayu nazi a'lamu wa Musa ta do tun nima gan ju lo na kola ana o le mi mo nima ju ko se to nima ju mi lo bo se nwi ba nta fa ataballahu alayhi olon ba ni gbe o so ba mo ti lam yuridi ala ilma ilayhi ba do ja si pe pe se gbogbo mo la fi sodo Musa sugbon ti lero pe gbogbo mo lohun ni fa ohallahu ilayhi olon ba sare na se si pe anna li abudan bi majma'il bahrain huwa a'lamu minka mo ni eru kan eru ni eru eru emi olon yen o mo jo lo ibi to ti lo ri ibi to do meji ti pade ni majma'ul bahrain lodo awon afa oro po nbe ama e te bi fe son sin to rin leju ni atlanta 1000 atlanta yen ati atlanta ni o ibi je npe ni atlanta yen ibe ni tori pe aye yen na aye omi ni abi ka so pe atlantic so ti ye ba atlantic 1000 so ti ye laarin ibe yen ati ibi ta npe ni ile rome fa ile le Paris wa Rome France ati le Rome ibe lodo yen odo meji yen bi ta ti pade Olorun ni re Musa ibe lo ti lo ri eru mi yen ma lo be o mo pe o mo nkan kan lo ko mi mo nbe to ba tun fe ju ba lonu aye anabi Olorun o en ti si lo ba aye sanabi woli ni e la anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni woli ijo mi won se dede awon annabi bani israila ta ba ri woli kan laye leni tojo mo leyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam equivalent to prophet laye annabi musa ata laye aye annabi isa na alayhi wassalatu wassalam awon woli ti nbe laye tojo woli gidi ni o ah edakun e ma fi won sere o won ni nkan o awon waliyula awon eni olohun waliyula gidi nkan be lowo won olohun lo si ran won e ni ba won bi rada rada won awon ni face oro to nbugbo ba nbu won won ti eni do olohun o ka ma wo oran ni tori ti ma pa olohun ni o mu dajo wa awon ni mu dajo be kede ni olohun mo tara awon woli yi dajo to woli mi lo so bayi si yo si mo dajo fun o ngba ti woli o ba si so kankan ti wa liyu la odo olohun o kan ri pe adua re ngba abadua ri ogba owo ti e lo wa woli olohun awon woli olohun ayi bu won ayi tabuku won olohun ni re Musa o lo ba wa liyu ne all of Bawa Liyu Laye. All of Ba, all coming my lato dore. All my poor monk. All my coming my poor. And then Musa, Salah, while he was Ali Salah to was Salah. Gagabi, I never Muhammad Salah, one of them says soften. We pay or another Musa Neo, my boss at you. I never Musa Obagbera, for why got Abu Dhamini Badina. Ataina Muramata Minjina Walla Muna Humin Laduna Ailima Ara Musa Bagbera Kotokbera Olonire Musa Ale Isolatu Wasala Oloni Tahudumaka Utan Fateji Aluhu Bimakitalik Olonire Musa Swapu Korum or one way Jacako Fishinwaku. Gambel Eja and your Satonare. Eja yen lo ma satona re de bi eru wa yen wa ana mo sa ba se be nbo se be lo ba de be looto o ba ri eru eru olon kan be min ibadina olon ninu eru awon olon atina hura amada min indina afun ni opolopo ike wa alamnahu min laduna ilma imagine be lo do re ta fun oko ja ti wo Musa ah kila para kunin yen an pe ni kidiru khidir yo ba pe ni alaru e ba gbe an pe ni alaru khidiru ni nje alaru won mu dodi e won so di la ni jon a ma ni geri ma gbi ale yo wala lali instead of wala doli wala lalina bi a pe wala lalina o correct awon baba yen pe o si fin pe olohun si nda won na tori won bebu olohun pe nda won wi ododo ni opolopo wala dolina loni nitori kaye le mo pe mo keuni won si pe olohun olohun da won lo khidiru awon baba wa ni alaru alaru na ni je khidiru nba to dodo re Olorun wa ko mi mo ni. Nti Khidiru bi mo nlo lele yo. Nti Khidiru so fun Musa ni pe inaka lan testati ama iya sobira. O fe gasi ninu mimo, sugbon o le se suru. O le se suru. Inni ala ilmi, emi ni mo kan min ilmi lai, ninu mo Olorun. La ta'lamuhu anta. Amaru mo be Olorun go fun o. Wa anta ala ilmi, iwo na ni mo kan min ilmi la, ninu mo Olorun. Alamakahu Allah Olorun lo fi mo. La ana la alamu emi no ma to se jagba fura wa in ti wo mo emi omo temi ma mo sugbon tori nto omo yen temi omo o ti wa wo pe o ju mi lonu aye a o ju mi lo emi na ju olombi kan emi na ju olombi kan to ba sigi mi bi nsaga mi bayi
2: mo
3: wo ba ri wo de mi bayi emi lo so pe mi na de mi bayi ti wo na o si nbe wo ni ye so fun ara mi mo sa pe o ni ma lo to sugbon imo kan be lodo temi ti wo na mo o lo fe mo toba farabale amo o le farabale Musa ni sateji duni insha Allah so bira wala asi laka amura Musa ni ma se suru in si ni koja yi ni ha kidiru wa wo bayi pe eh eh o le n boya ni ajo ye bere won bere a ni le so tan yen tori asiko won de bi kan kidiru se se yanu kan ora won mo kan o pa won danu one seré asiko gba mi lati so Musa wo pe ere mo ti pa yan aja pa yan lolorun ni won ba amu Khidiru ni mo ti so fun opo ni se suru o fara bale ni to ba fe ni manu aye to fe ro na lo ah Musa lo dane mo ti gbenu so won tun debi kan an wo ko ju omi enikan lo gun oko ju omi ti o fi lu Khidiru lo gun o ba gun o ba so fun Khidiru pe o fe run gbogbo wa sinu odo ni ibi to ngun yen omi o gba be wole to ba yi ti gba bo wele gbogbo wa laku oh Khidiru se to ti ri n to so npa re to nfi ngun ko saye lati so a ma so yun jo mi Khidiru ni ara ti mo fi no le se suru nu gbogbo won to ba fe ga ninu aye o se suru o si gba lati pade gbogbo egbin to ba ngba nbe won tun rin si waju omo to pade nkan mi na ngbo to pade nkan mi
2: le
3: de bi kan tanti yen fe wo o fe wo inu ilu yen won si ti koko wo be ti won bere fun ran lowo won ran won lowo nbe won ba jade ku inu ilu later na won ara ilu won ba pe fence awon fe wo Khidiru wa ni a mo fence yi pada ile Musa ah o ba gbe fence yen duro Musa ni ah o tun gbe fence won duro ni awon ti won saanu wa in fact fence to wo ko to wo lu won ah Musa to ni o ye ka gbowo lo won ni Khidiru ni ko ri be idi to n fi se be won mo salaye alaye yen a le se leni ora siko gba wa ibi ti mo n lo ni pe gbogbo wo to ba fe dagba laye to fe depo nla o fe de yan giga o ni atemara o ni agbamara ma gbo afa kan afa yen a pe ni Sofiyuddin al-Ali o ni laye mu teti li majida Malam yarika bil khatara wala yanalu lula man qaddama al hadara wala yanalu lula man qaddama al hadara Sofiyuddin oni laye mu teti li majida o le deni yi lai lai o oba o ko wona fe deni yi taye omo ponle malam yarika bil khatara to ba ti le risk nkan gbogbo ka a risk e ese bi o le o oba risk o le bombe won mo o le ko ise to ba je halali ise to je halali pe oju ona eyan sori re nbe ti joba si fowo si ti ese ti an le mu ole lori o risk e ni o ni wa ko se mechanic o ni a je o ma de ha mo ma ba yo lowo a mo fowo e na njo kan owo re o pada san o ni o wa ko tailor o ni a won ni won fa bere gun yan lowo eyan mi do lo wa ri pe an fa bere gun lo ninu tailor ta bere mu wa dona abara ngan ni ojo ma lo lo to baya o wa sapo ntori pe won ni won fa bere gun yan lowo awon ni o wa ke oni keu ke awon fa on na yan pa ta lori ta fa na pari le keu iro lasan ni ah ibani lo ko je ni ai mo ye ti sam school ga tan to na ma pa so lo fa na ma pa ni won gba na ma lowo ni ti sa won ni na yan pa oni o le tori iya o le keu won ni o wa lo school ni iwe ngan na ojo ti ma lo nbe pe eyan ba ton lo ko ni rise se wo fe kawe nitori ko sa le sise ijoba ni white collar wallahi to ba ta biscuit ifo do to ba lero and you are graduate. What's the man le rore? What's the tabiskit ye yon yato si ti oda? On ne package to ni agbara, ogwa we to kanye, won lo si ti ye, oh le keko la ye, keko ye wa sofo dan, la ye, ti oba lo wa yin. Olon da kujo, ogwa ti oba ti waje, olon mafu wa lagbara, olon sa mo bati waje, olon kwa no do lo. Ah, ni le, te siwa juju ba ilon le ni. Ama ba lon jomi, inta sa fe ko man ni kwe, afa ni bo ba fe deni yin la ye, oh ni ma so yi kwe, ah, ewu to wa nbi kini ewu kan bembe yin le lo be o wa ni wala ya na luli ula o le debito ga o mo nko damal hadara gbogbo to ba ti je pe yo mo wa wujare ni sa ha wujare ni sa ha ise yin won ni kini kan bembe e won ni kini kan ma bembe ha won ni wa bembe to ba ti so ba o le nigba se kan to se laye o kan ma sala sa ilu ni o ma toro ki aye ni owo olodun se lati toro leyin ise ta ba se tan ta ti mo pe se bayi la ni tan se ta ba wa si seyan ta wa ma toro lowo olodun pe ise mi ba mi fa barika si tori di eyi jama e da ku tori olodun mo njada wa jada gbogbo n ba ti kanle ku to gbianju lori eto irin ajo aye re yo ri nkan ti wa amo to ba ti le gbianju to mu awon awujare wa ole afajo ole afajo ole afajo ko kan joko kan wa ma mu fun olai se nkankan ah ewu wa fun owo le deni yi o le deni gbega ipo wo lo fe de lai ni ise kankan lowo lai ni kankan ti o fi satagun debi ola yen olomo se sanu wa o gbogbo apata olon jade ku toga o
2: amen
3: baba ti ni setan se lowo a de ku toga a de ni laye olomo mo doro wo da wu
2: mo
3: jo gbo fun wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
4: o piti de si gbogbo idamu
5: arakunrin ati arabinrin mo mọ pọ ti hun e ko ma pe wọ na ni alaji tabi alaja nje o tin gbero lati se act 2027 ṣugbọn eru n ba e nitori o mo ile ise to se fọkan tan pẹlu ase ọlọrun ba allah irun lo pade ni ile ise artin troubles and thought limited be igbese lati ba artin troubles and thought limited irin ajo lọ si ile mimọ loni tori iwọn orin lo je wa logun pẹlu ọkọ ofurufu to daju ile igbafẹ to rọrun ni ilu mẹka ati medina ọkọ amule tutu oúnjẹ tó ṣara lóore àti àwọn olùtọ́sọ́nà tó ní ìrírí tí ẹ lè fọkàn tán ẹ wá forúkọ sílẹ̀ lónìí nílé iṣẹ́ artin troubles and thought limited ẹ kàn sí wa ní ansoro de national secretariat 57 fashoro street suru lere lagos àbí ẹ pè wá lórí 0904-397-5162 àǹfààní wà láti máa sọ díẹdíẹ artin troubles and thought limited ọ̀nà tó fi lọ́kàn balẹ̀ lọ sí ilẹ̀ mímọ́
2: Na alhamdulillah rabbil alamin adupe fun olorun ba ti o se bani so na nyo fun baba wa gege bo ti so to ba di jo mejo a ma tesi waju lori ile ti won ba wa so yi olorun ko so waju gba na lo ni sima ya ti soju epo alafani ati gba ipe kan pere olorun bo ti won ti ni ipe kan na ni ka gba number ti e pe wa si na ni 090-2918-8014 lekan si 090-2918-8014 labẹ pe a nreti ipe wa ikede yi na ni pe ta so nigba ti a fe be ta fe ta wonu eto o de ni pe to ba di ojo meniji ni ogbon 26th of osu ta wa yi osu september yi awon baba wa ti won da leko tan lai nisinsin awon baba na olohun kadara pe won je wa we to ba ni fun won won ma je official chief imam of Ansaru Di Society of Nigeria Akoka branch won ma je chief missioner bi Iznillahi Rahman missioner na ni won amon wa ti won so le won lekun ni oye gege bi won ti so na awon na ti se suru dada fọlọhun olodun ti wa ni asiko ya ki awon na ki won debi ti aha ma sha Allah kọlọhun ko ba se rorun fun won so ojo ti o waye na ni on the 26th of September 2026 ni inu ogba Federal College of Education Technical Akoka ni ni lodo wa lohun ibe na ni yo ti waye fe FCE Akoka ibe na ni eto na yo ti waye 26th of September 2026 Ọlọrun ki o ba je ki ojo na koko ba laye, Ọlọrun ko ba se ni orun fun awon baba wa atawa na gbo na ti a fe jo se papo Ọlọrun da ko Ọlọrun ko ba falibarika si Ọlọrun ko ma je ki Ọlọrun leyin eleyi ori otun Ọlọrun ko ba fi fun baba wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyi al azim. Naam
3: aki baba wa di imperial majesty Allah eluwa oba riwan aremu osuwalale akeolu olowo eko baba fuad oba of Lagos aki baba wa atubotan yo da o
2: atubotan
3: yo da bakan na aki oba wa ni bibai baba wa oba oluwa segun adeyemi ajasa awuse of onigbongo kingdom baba atubotan ti yin oda o
2: na na
3: bi lodo olorun aki oga wa le sey oga agba ni bond fm 92.9 baba wa gbenga fa sile Olorun o je ka tun bota tin oda
2: eh
3: ti se de bi ere e fowo yin gbeto yin
2: aburo
3: ni se yin o ko ba do ba ko ni sai lese ati gbogbo awon tin sise labe yin la hawla wala quwwata
2: illa billahi al ali azim
3: baba wa gba ni branch wa eh baba wa Muhammad Bashir Alade Muhammadul Awwalu baba al barika ti won je branch amanu akoka branch ko ni buru fun yin o baba toluwa loju ko ni baje fun yin o ya wa gani ya ya wa gba toluwa loju gbogbo awon branch executive o lakin ni akoka edakun eto ta nse yi zakat half hour e ba wa dasi eh account wa da na sare
2: number ti
3: zakat half hour project akoka branch
2: account number ti
3: e ba wa dasi
2: naam as account number o na ni zenith bank ni account details wa eh number ti account number na ni subhanallah naam account number na ni 210 13 504 473 Zenith Bank and South Nakoka Zakat in bracket. Here you can see 10 13 504 473 Here you can see 10 13 504 473 Zenith Bank and Sarudin Akoka Zakat in bracket. Owner ni account details fun.
3: When you tell that's it to you. Owo yin o ni gbe o
2: na
3: o ni towo yin o agbara olorun e ma lowo si ni titi lai lai e je ti dasi na yo dara fun gbogbo yin la hawla wala quwwata
2: illa billah ni rijbal lori to e tun ba pade ni ose tun be pelogo lodo olorun emi omo yin abdullahi kimade lonki wa pe akola jimo toni emi wa to ri eniyan se polopo re la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaikum salam wa rahmatullahi

0: gerege ni abu meji na osun e ka so ire yan pa ko ise ti ko ni lati 92.9 fm to wa ni onigbongbo ikeja gra saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na ajo to mojuto oro eto ilera ni ipinle eko ti fi da awon ile iwosan ni ipinle ohun loju pe ohun yo ma gbaruku ti won fun ipese eto ilera to peye fun awon ara ilu orilede saudi arabia ti ko ibere orilede nigeria fun afikun iye awon ti yo se aje odun to nbo ajo leto ajo eso alaabo civil defense ti bere ise iwadi lori iku awon afurasi awakusa lona ito ti won fi owo sekun ofin mu sugbon ti won gbe mimi lakata awon oju alagbara kan to se lule ni orilede tunisia ti sokun fa omi yale ati agbara ya shobu ni tibutoro ilu na ni bayi eje ka gbo awon iroyin na lekun rere adura mami balogun loko mi ajo to mojuto oro eto ilera ni ipinle eko ti fi awon ile iwosan gbogbo to wa labe amojuto re lokan bale pe ohun o ri daju wipe ohun gbaruku ti won ni gbogbo ona ohun yo si ma gbe igbese ti yo mu ilo siwaju ati dagbasoke ba eka eto ilera akowe ajo na dokita olufemi omololu lo fi aridaju isita lasiko to nse abewo to pe ni abewo ifarakinra ati idanimo si awon ile iwosan to wa ni ifapo ijaye ati orile agege dokita omololu eni ti oludari eka eto ilera fun ajo na dokita olawale adegbite kowori pelu se abewo si awon eka gbogbo atawon iyara itoju awon alaisan to fi ma yewo awon ohun elo ilera atawon eka mi to nilo amojuto to peye ogbosuba kare fun awon igbimo alamojuto awon ilewosan na fun ifowosowopo won pelu awon adari won papa julo dokita taiwo oluyemi ati dokita temitope bakare eleyi to ni yo tunbo se iranwo fun aseyori awon ile iwosan na dokita omololuwa ro awon osise alaabo na lawon ile iwosan gbogbo eleyi to se abewo si lati ma mu itoju ati igbaye gbadun awon alaisan lokun gudun ki won si sise papo ki won ri daju wipe afojusun won lori ise ti won yan laayo o wa si muse bakan na lo pe fun awon adari ti yo mu idagbasoke ba awon ile iwosan hun eleyi ti yo fun awon to n gba itoju nibe ni oju iwoye to dara nipa awon oludari agba fun ile eko Nigerian Institute of Medical Research ojogbon John Obafunwa ti pe fun atunse ati atunto to ye leka eto eko imo ilera ati fun ise iwadi lagbon eto ilera lagbara si ati lati le sagbekale awon ise iwadi to kuna fun itoju awon alaisan ojogbon Obafunwa lo fi pe isita nibi ayeye ikeko jade awon akeko elekerin lelogoji re ni ile eko ohun o se atenumo pataki ki awon osise atawon akosemose ileto ilera ma kopa ninu ise iwadi gbogbo igba lati ri daju wipe won funra won ni imo si tori nipase eleyi ni won fi le koju isoro to n koju orilede wa Nigeria papa julo lagbon ilera ninu ise ku orire re minista fun oro eto ilera fun ile ise ijoba apapo to mojuto oro ilera lorilede Nigeria iyan ojogbon Muhammad Ali Pate o ki awon akeko jade na ku orire to si se apejuwe awon akeko jade tutun na gege bi agbara fun eka eto ilera orilede Nigeria Abisola Adegoke to soju fun ojogbon Ali Pate ro awon akeko jade na lati daju wipe won sise won bo ti ye fun ilosiwaju eka eto ilera ni gbogbo obi ti won ba bara won asoju ko royin wa Abiodun Elugbaju to wa nibi ayeye na jabo pe iwe eri doctor of medicine degree oni ile eko na fi le awon akeko na lowo bakan na ni won fi ami eye da awon merin ninu awon osise ile eko na lola alaga ijoba ibile idagbasoke agbegbe ejigbo lcda are taori di adebayo taiwo ti ni isakoso re ko ni teti
1: ninu igbese ati afojusun re lati ma sagbekale awon eto ti yo mu iderun ba awon olugbebe ati awon ise akanse ti yo silekun anfani lopolopo fun iro lagbara oro aje are Taurid soro yi ni bi eto ironi lagbara kan to sagbekale re eleyi to waye ni ayika ayika ijoba ibile na pelu bo se yanana awon aseyori lolokun ojo kan ti isakoso re ti se laarin odun kan re gege bi alaga bi atunse oju ona fife ojusan agbara loju ipese ina to nlo agbara orun ni ilu ilu fun mi ati ailegun ni oke afa atunse ile iwosan alabode ni iyana ejigbo atawon ise akanse mi lolokun ojo kan ogbeni taiwo se lalaye wipe eto ohun waye lati silekun anfani alailegbe fun awon olugbe ijoba ibile na ati fun won lati fe okowo won loju si o wa ro awon to je anfani ohun lati samulu lati se amulo awon kan ironi lagbara ti won fun won bo ti to ati bo ti ye bakana ni bi eto ironi lagbara ohun ni awon olugbe ijoba ibile na ti won je anfani ohun ohun ni won ti je anfani machine iranso ero amomi tutu awon nkan idana irise fun awon to nserun loso awon ero ti won fi n fe taya ati bebe lo alaga egbe oselu APC ni ipinle Eko oluso agutan Cornelius Ojelabi gbesuba kari fun alaga na fun ise takuntakun to nse fun idagbasoke ilu ejigbo lapapo o wa ro alaga na lati tesiwaju ninu ise idagbasoke awon alaga to ti se koja bakan na ni oludije dupo asofin ilegbemo asojusofin lati soju ekun keji osodi solo Mansurudeen Bello na ki ogbeni Taiwo ku orire to si ro lati tesiwaju ninu ise rere na ni sise siwaju si kabiyesi osolo ti ilu isolo oba isa abiodun farounbi se ko ni olu alaga na logo enu fun ise ribiribi re to nse fun itesiwaju ati dagbasoke ijibo LCDA lara awon to peju pese si bi eto ohun ni awon ikan lagba oselu awon olori esin awon ori ade atorun leke bi alaga egbe GAC ati awon omo egbe bi omo oba Tajudeen Oloye Muraina Taiwo to fi mo awon asofin ilegbemo asofin ipinle Eko ati awon alaga ijoba ibile lolokun ojokan awon olugbe ilu Onigbongbo nijoba ibile idagbasoke agbegbe Onigbongbo ti gbe osuba rabande fun kabiyesi oba Oluwasegun Adeyemi Ajasa Awuse Onigbongbo fun ise ribiribi re lori dida alaafia ati isokan pada silu na ọkan ninu awon oloye ilu ohun oloye agba Gani Sadiq oni wiwa oba Ajasa lori alefa ti fi opin si aibale okan ati ipaya eleyi to gbile ki kabiyesi na to gori ite oni akaimoye ipenija ni ilu Onigbongbo nkoju paapaa julọ wahala oro ile sugbon lati igba ti oba Ajasa ti dori alefa bayi ni alaafia ti joba abileko Fatima Bello to hun na soro to je ontaja loja Onigbongbo o se lalaye pe oba alaye na o gbe awon igbese akin lolokun ojokan eleyi to fi yanju awon isoro ohun ni kiakia awon olugbe ilu na sapejuwe kabiyesi oba Olusegun Adeyemi gege bi eni ti o fun awon ara ilu ni aye lati mo sumo won ni o ko gbogbo awon ara ilu mora bakan na ni o fi die ni won fi die mule wipe bi wahala ba wa nilu gagada bayi ni ilekun afewa to si je wipe leyi osoka na ni awon iwo be lo lati ri daju pe isoro na je yanju bakan na awon odo won sapejuwe oba Ajasa gege bi olori ilu to ni imo isakoso pupo eleyi to fi yanju gbogbo ipenija fun alaafia ilu ohun wayo won ti wa se atenumo re pe itura bayi ni igba oba Oluwasegun Adeyemi Ajasa aje fun gbogbo ilu Onigbongbo won si gbadura emi gigun ati ogbon siwaju si fun kabiyesi na Iroyin apapo na le n gbo lati kan ni Bond 92.9 FM.

alaja azisa tun gogun ti o wa leyin aye yi to je ore yo tan owo yo tan ola yo tan ipo yo tan dukia yo tan ijeniyan yo tan ohun ti yo se ko ohun na ni ori iraye eyi ti irun ti o je azisa ta kore dede leyi ti won pe ni jimo oloye ohun na ni a fi ma gbo wa na moro yi pe ti o ba ti tasuko irun jimo je ka fi tita ira sile bo se so ki a lo josin fun olorun oba be olorun se so fun wo na fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni pe won a fi wa na bi sile lori duro won a ma le yoro yoro aye won a ma le kaakiri eyi ti won o ni ba oni won ti wa gbagbe yi pe ore to nbe lodo emi olorun ba o lore ju yoro yoro aye eyi ti won le lo so irun jimo eleyi olorun yo gba gugun ta ba fi toro lowo olorun yo se fun wa ko ni fi jimo eleyi ko ni fi se asemo fun eni kokowa ile ise bon lawa 92.9 adekunle faju iwe oni gbongbo ni ipinle eko a ma tatapise a ma gbijoko na fun awon eke ide igbo anu ri ka ti wa ni agodo lati ma tesiwaju pelu awon eto alarinrin ti won na ago me ya bo gege bi ise wa na ni abara ti eke ide yoruba yo tun ma gori afefe loruko yo gba wa lase ile ise bo 92.9 ta wa ni wa ni adekunle faju iwe ni oni gbongbo ni ilu eko na ni a fi n dupe lowo yin pe e seun be se n tete si wa titi igba mi ta tun ma pade bilikiza eko la ibrahim loruko temi na igba gbori toke adeniji tajo n tuko awon eto wa lataro titi di akoko yi o e seun o e je ki alokijimo imo alayo jimo loyin na ni oni yo je

kelem gyo yon mane gen se wena batage no gendi bona bond 92.9 FM ke yo bache tabo marichu bache Friday abali rina sato ko bono wankem itolu na fopuku abuani iri abuani si mwa kai gani hu na kai gesi weno ria no gendi bonke obache ta abom angreka uzomifuna iye mbom gana batage na ya igeji weno ria bo ayorema bo oge ayi geji we gbara egwu kembo egwu nka geji kele chineke na egwu ndi ozo ma wetara gi ihe omume ufodo bo ndi ga bira gi noge oyorima onwekwa oza geji puru gi noge a ayi ga emekwa ka orute gi aka nezie onwekwa ozi nke ichoro ka izere gi o maka na ozi ezira nwuru oku onaghi aga ireli igwe ikpotura anyi noge ndi bo na bond 92.9 FM ozi ha ga eru ebe obula mpaghara obula ichoro kuru

0: Ome.
1: Ome nibo.
0: Ome nibo.
1: Ome mbebe.
0: Ono gendi bwada bond FM 92.9. Anya wuchakwala ka anyisi ya wucha. Marita na ubochi monde ruwa na ubochi Friday. Mwa mwojiri nke jiri ni sewe gati ya lekrembo nge hiye. Ni haine mebi uwe trage ome nibo. Ome nibo biko mtrage siyo kundi ya mbaga sere na kukwa koko. Ndi nke rutera anyaka. Nketapu nko ubochi Friday. Ahiyo rembia na su. Abali yori na suto kwa obinu wa September for 2026. Namde ezokoye aham kobo.
1: Jinaka?
0: Jinaka mkucha ane. Hey, ama mihe umwanyi jabubo kobo.
1: Jinaka kanjuro.
0: Hai, wenu ndidi. Acho mi ukunonye mwani aso biyabu mwanyi. No docha. Maragame kuziye babu ni mwanyi maka no. Maragame.
1: Kote wunu.
0: Oh, the Makakwala number numbers of Koye. Edimaku Kwako Nigerian Tribune, Naku Kwako Kofanga, don't you mean as a Japa man? I got me who carry you to a
1: gay puno de ocha. I didn't
0: want to put Namada Yoku.
1: Eh, Anormia. Abomang Rekos of Mifun Edimau Kwako, New Telegraph, The Guardian, now Kwako, Daily Trust.
0: Ah, Makama didn't know again as I have. Makanaman of my hand, I read
1: you.
0: Adema, maka for 2027, mado tupuku, na nareabuo, ndi nazo kwa Senate na kwa House of Representatives, deputara nani SSCE, dika sambodo ham, hamwe, ya bunke bukari chari ibu hamwe kasere. Mado nare anoni ria anona ato, nime mado puku, ano na re ano na asato ni ime ha ndika azoko kwa ulo nzuko senate no ulo nzuko house of representatives bo omu mwanyi omaka ima na etua ekurubua na asambodo bo konye mwenya weta omaka etua manam ane sina miri ageji akuwaka we marandi geju afo
1: niko nka hawa tarana ane sonke kedenta ona ha gaza mahadum na ye ndi ozo omaka onye aya se na nke ya bu honke
0: onye lecha o were nganga bara ye yo so maka ada mama oba o adi ni venki iri ano iri abu na ano na akuku akuko Nigerian Tribune
1: adi ugu akuko nka we na ekwu na maka ogwa na ekwu na state Anambra ji oti na okunji iwu ala na akwado obi ni ihe okuru ni be nka ato ni be nka 27 ka igagoria na akwa akọ New Telegraph
0: Nigeria ade maka ndo be godin ka na akọ maka FFC ya bo FARC government entity nke state no kwuru ochichi mobodo ekela trillion naira bo no ma 34 maka onwa August o maka otaku bu nire ano ibe nke isi na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune
1: maka imegharị gasị iwu ụfọdụ n'ala anyị ihe ndị e buru gaa ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti ị ga-agagorozi ha n'ibe nke mbụ nke atọ na nke anọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust
0: maka afọ 2027 otu ndị aka na-achị steeti otu APC na nwike nọ na agba ịgba ọnụ ịkọ nkọ gwara gị otu onye si na ndị nke ọzọ na ndị a bụ ndị umengwụ ndị otu ndị aka na-achị ndị okwu ha na adagoda ndị aka na-achị steeti otu APC sitere mpaghara Southeast ya bụ ọwụwa anyanwụ Nigeria ha na-akwado ndị aka na-achị steeti si na ihe a nwike na-akpọ nke ọbara ihe remba na ha dịkwa n'ihe rembo koalisha na eso ekwe eme ihe remba ịma mgbe anyị dị n'ụmụaka ka anyị na-ahụba remba ama m na remba ọ
1: na-elu
0: o nwere ọ na-enwe agwụgwọ asaa ọ dị mma Aliyu amaala wike aka n'ihu si ya na orite kokwanu uru okwesi irite maka enyemaka onye rotu APC na for 2023 eh adiego onye obuna kenyere ihe na nko ihe okenye na nko anani ya o ni be nke m ise na akwụkwọ akụkọ Vanguard
1: ya pa akụkọ de kwazi ni be nke abụọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph e bose na ndị mpaghara South East na akwudo ndị aka na achị steeti ha ọkachasị ndị nke otu APC na azụ wee na-asị na ngwakpo nwe ike adabaghị adaba n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
0: Ọ dị mma, akụkọ ahụ dịkwa na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune n'ibe nke iri abụọ na abụọ. Sị maka afọ 2027, ndị ndu otu APC na mpaghara South East ajụla usoro nkwado Rainbow Coalition nke nwe ike maka na onye ọbụla riri ihe bịa ibule na agada o ji ubi ụgwọ. Ọ n'ibe nke iri abụọ na abụọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Daily Trust na-ekwukwa na enwere mgbawara dị iche iche gbasara ya bụ Rainbow Coalition nke nwe ike n'ibe nke iri na abụọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Ndị Bishop otu ụka Catholic etiela ebewo maka mbawanye nsogbu nchekwa ụbịam enweghị akụrụngwa ndị eji enyere ndụ aka na ihe ndị ọzọ na Nigeria, maka na ọ na-abụ ometu imi, metụkwu anya, metụkwu ma ọnụ n'ibe nke iri atọ na otu na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Nyaba akụkọ dịkwazị n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ New Telegraph, ebe akụkọ gbasara ndịkwa na ndị ekweghị maka nwike Rainbow na ịjụ ịnabata ya bụ gbogbo tigbo a na-ekwu okwu ya dị na ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Maka nwere akọ nke a dịkwazị na Guardian, si ndị aka na-achị steeti, ndị omeiwu steeti iri atọ na isii ga-ekpebi maka ndị uwe ojii nke steeti ma na-achọ ka emegharịa iwu n'ibe nke isii ka ị ga-agụrụ akụkọ ndị a na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Nke a wee sịọ, otu G100 ekwetala ịbawanyekwa ọnụọgụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị nke na-abịakọta ọnụ nke akpọrọ Coalition ma kwetakwa ị na-ebugharị ọkwa ndị isi otu ahụ site na mpaghara nke a gaa na mpaghara nke ọzọ, maka na ọ na-aba na-eri a na-elele afọ. Ọ n'ibe nke iri abụọ na abụọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Maka afọ 2027, otu dị iche iche ego nakwa ụfọdụ esemokwu ka eji achọ ikpuchi ma gụchapụ ụmụ nwanyị, CSO bụ ya kwuru nke akụkọ dịkwa n'okpuru ya wee na-asị na ọ sịrị na ọ bụ naanị ụmụ nwanyị 443 nọ n'ime 4,408 ndị ga-azọ ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu. Biko kedu ihe ọnụọgụgụ ụmụ nwanyị ji wee pekarịa mpe dị otu ahụ n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ New Telegraph ka ị ga-agụrụ ya?
0: Ịchọba ebe ọnụọgụgụ ụmụ nwanyị na-ebu ibu ọ na nke ndị a na ndị a na-eyi polo ma ndị a na-eyi George na-agba egwu na-agba egwu ebe a gara ịchụ nta nkwado
1: onye aka anyị ga-akụrụ ka a na-akụrụ egwu na-aga na-agbagharị
0: na ịmụ ha na-agba n'ụzọ
1: a na-eme ya n'ụlọ
0: mba ha na-agba n'ogologo ụzọ dịzie ka ọ bụ ndị ara ọ n'ime agba egwuregwu ebe a na-achụ nta nkwado ha na-agba egwu na-agba egwu ọsụsọ ha na-atasị
1: ya ọnụọgụgụ ha na-akakwe ụmụ nwanyị na-anụ ihe a ị na-ekwu ha na-anụ ya. Maka ya mụ ihe mere
0: ọ dị mma ụbọchị amụna ekwulite na ị ga-azọ aga m akwado gị enweghị ihe ọzọ atụnyere m gị mana tupu ntụnye gị oge azọ ọkwa onye isi ala maka mụ na gị esiri otu si Victoria Zion nke ajụchiesi ọ dị mma. Emia Sanusi ekwuola na ahịa oke Dangote ya bụ nke ahụ kpọrọ IPO ga-eme ka akụnụba rute ụmụafọ Naijiria niile n'ụdị ufu n'ehwe ogodo n'ehwe a na-eyi eziokwu eyi ụmụnna nwezi akụ ịtụkwụba ọnụ
1: ala
0: ọ n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Akwụkwọ akụkọ The Guardian wee na-ekwu na gọọmenti etiti etinyela ọnwa Oktoba maka ọgbakọ ukwu ụmụ ntorobịa gburugburu ala anyị ma webzuga nke aha asị bụ na emetachaghị nke ọma n'ụsọ ije n'ibe nke ise egwuru ya n'akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Ọmaka. Nigeria enwetala mmeri n'ikpe metụtara Sunrise Power nke gburu ego dị ijeri $2.4 ọ maka ọ na-abụkwa n'aka ka aka gbajie aka ụmụmmadụ enwe ihe akụkọ ọ na ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune
1: ọ bụ ọrịa ka ọ bụ ekpomọkụ maka ọnwụ mmadụ 37 eji eji n'ụlọ ọrụ NSCDC ị ga-agụrịa na ibe nke 11 na akwụkwọ akụkọ Daily Trust biko ọ ihe eriri eri ka oke na-egburu ọtụtụ mmadụ ndị a bụ ndị aka ji eji ọ bụghị na atụgoghi mkpọrọ Chineke biko gbatakwara ya ọsọ enyemaka na ala anyị bụ Naịjirịa na ọtụtụ ihe na-emebi
0: akụkọ ahụ dị njọ na ọ dị egwu mana ihe wuteziri m karịa bụ ọsọ ọsọ onye steeti kọmandant ụlọ ọrụ NSCDC na steeti Niger si wee mapụta ngwa ngwa si anyị na ọ bụ n'ọrịa
1: ọrịa
0: gịnị ihe m na-ekwu n'ọnụ m ihe m na-ekwuzi bụ ọ bụrụgodị na asị ya sị ọ bụ asị ha ya sị mana ọṅụ m nwere bụ na isi ụlọ ọrụ NSCDC na Abuja kwuru na ụsọ ahụ e nyere na ọ bụghị ọ dabaghị adaba na aka ga-eme nnyocha mata ihe mere maka na isi na mmadụ 33 nwụrụ n'otu dị ọrịa n'otu abalị ihe na ọ bụ ihe niile ka a na-aka ọrụ nwaanyị si agwakwa na di
1: mana egwebeghị m ndị nke ha na-aga aka ọrụ nwaanyị si agwakwa di ya
0: onwe ihe ọzọ na-abụghị ihe a egwu ahụ nwanne gị nwoke gwuru nya m lọris obuishi ka ọ na-aga ngagharị igwe dị ya onye jiri aga egwe ya onye kwetara ya ọdị mmatụ a ka a ga-esi pịakọbazie na nkịta n'okwu ọ dị mma Naịjirịa jiri ọkpụ goolu atọ asaghị asaa wee merie ndị nna ochie anyị ha n'ọchịchị ya bụ ndị England akpụ atọ asaghị asaa ọ maka ọ dị mma ọ na asọmpi iko mba ụwa maka ụmụ nwaanyị karịbeghị afọ 12 na-aga n'ihu na mba Poland ugbu a ekele m ha ya gazie otu aka a ga-esi achịkọta ya na nketa na omenigbo na bond fm 92.9
1: aṅụ ntị ndewo anyị alawala maka na oge bụ anyị ụzọ na-agasị ike akụkọ ka karịrị akarị mana oge adịzie ngwa mee mmanya onye ha nọgị na akụkọ adị ama ama eche maka na aka otu onye anaghị eji ihe ọma ya gazie
0: adịma nna m dị ezokọ ebe aha nke m cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afọ ọnụ udo dịrị gị

0: aka we mo ikime onwo kwa onye arụ na drum bụ onye ife ọbụla na-eme ife siri ike ụmụnna
1: Ọchukwu na-ega ntụ ugbu a kedu akara ha nwere ike ji wee ọkụ na ha nwee ike karịa ka ha mara ka ha gaji bụrụ onye otu maka na ịga na-ekwusi ike onye ọbụla bụ onye igbo bụ onye na-efe chineke dị ka pastọ maọbụ bishọp kwesịrị ịnọ na otu a kedu akara enwere ike ji nweta unu
2: oke ha nwere ike nweta anyị na akara ekwentị 080-080-230-230-45-88-4
1: ọyọzọ
2: 080-080-230-230-45-88-4
1: kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị igbo ndị ụkọchukwu ndị igbo nọ na Lagos na-anọnyeghị n'unu kedu ihe ga-agba
2: ha ihe m ga-agwa ha bụ na onye ajụrụ adajụ onwe ya ha bịa na anyị ga-anabata ha maka na Wigmo bụ ihe anyị na-eme ebe ahụ bụ ihe ifeata ọgbakọ ụmụnne ka ọ bụ ọgbakọ ụmụnne ka ọ bụ na Izukamma na Nneji ha bịa dịka afọ atọ gagara aga anyị nọgoro anyị emekwa na ihe ha na-afụ anya
1: mgbanwe adịgo
2: and anyị na-etokwa
1: na-aga
2: n'ihu na Togo anyị emepele branch mepekwa na Cameroon na-achọkwa imepekwa na Malawi
1: na Amerika mba obodo oyibo a na-akpọ UK
2: yes
1: pastor kedu

0: جماعة السلام عليكم بركة الجمعة ده سادوا أتمنى شيرنا وأزم مسلنتي ترى ده شك بعض الله شك نصر كبرى ونزمنا كرزوا بتشكل تافن سنة أبو داود شيرن ده دكتور شيخ يارو عبد القادر جمعة غرقون قادر نافرك لكن عن جبتروا مالن بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لي الدعاء ستي سبوا ده يجعوا shine tambayar da sahabbai suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce musu yaqulu qad awjaje shine gaggawa daga raje ga abin da yake cewa ya ubangiji hakika na roke ka wa qad awjana roke na kuma rokanka falam aristajabuni sai ya ce Allah ni ban ga amsa an samu ba na roka amma ubangiji ban ga ka amsa mun ba yastahsiru sai ya hasara ayyan kadu sai ya yanke hasu sai ta saboda ya ce Allah na fagaya maka na ga maka na ga ba amsa ba sai ta addu'a manzo Allah ce daga nan kuma kawai sai ma ya yi addu'a gaba ɗaya sai ya bari shi ne istijab din ba wai in ka zo yin addu'ar kana cewa Allah ina so maza maza abin nan wannan ba shine laifin ba idan ka roƙa maza mazan ba ai ba to kaka ce to gobe kuma kace to Allah ina roƙa da shekaran jiya da jiya da shekaran jiya yau wajen wata ɗaya ina roƙa shiru Allah ya ce kaka ce haka amma in a ranka kai da gaggawa kake so wannan ba laifi bane amma in kai gaggawa ka ga jinkiri to kai ne bawa shine ubangiji yanda ya ga dama yake to tsaya a matsayin ka na bawa baka san me Allah yake nufi da kai akan wannan jinkirin ba Allah gaggawan sharin shi a tare da kai shi kuma Allah yana nufin ka da alkhairi sai ya jinkirta maka abu dan yanda na faɗa muku a makonni da suka wuce har da azo ka karatu a jifa cewa kowane bawa in yana son ya san matsayin inda Allah yake matsayin da yake a gun Allah to ya duba wani waje Allah ya ajiye shi idan bawa ya ga Allah ya ajiye shi a baban ya roke shi na ce muku me Allah yake nufi da shi amsa masa yake nufi to in bawa Allah ya hore ma ka roke shi Allah ya hore ma ka roke shi wani bawan yana nan Allah bai taɓa hore masa ya roke shi ba kullum yana gun ɗan bori yana gun ɗan duba yana gun ɗan tsoffu yana gun bokaye shi ba ba da ma a gun Allah yake nema ba na ko ba so zuwa neman bukata an suka zo kace za ka musu addu'a zai ce a malam ba wani abin da za a yi saboda haka kaga Allah bai hore musu me nema a gun Allah ba to in za ka nema ka yi gaggawa ba laifi ba ne gaggawa da ba a so kar a cikin garajen ka ce Allah na faɗa ka kike mu misalin kisan balakuturu hakari kada abinda balakuturu ya wannan ba musulunci ba ne balakuturu yana kan jakinsa ya hau jaki shi kenan sai hadari ya taso kamar irin wannan lokacin sai ya balakuturu jaki ya ɗauke shi ya tafi a guje da shi yana son ya tafi ya je ya kai shi gida ana tafiya balakuturu yana wahabu kare jakin da ya dinga tafiya yana gudu da shi bai tsaya ba har sai da ya tafi ya yi wani tsallan baɗake ya samu wani waje ya zame ya buga balakuturu a ƙasa ji kake balakuturu ni a ƙasa ya fi wannan jaki ya buga shi da ƙasa ya fi ɗaya sa ƙasa shi ke nan sai ya ce to wai in ma ka so bashi tunda ya ce wahabu kare abin da yake gudu ya faru din ke ya tale ku da kasa sai ya ce to wai in ma ka so ban shi to shi ne sai ya ji an yi wata tsawa sai ce eh balakuturu ne ya faɗa wai tsawar da shi ake cewa kai kula ba to shi ne ya ce wai ya faɗa din sai aka kuma walƙiya ya ce hasko ne sosai balakuturu ne na faɗa hasko ne sosai to kaga wannan abin da ya shi ne istijabi da ya nema ɗin kaga daga kaya ne ba to da ba a biya ɗin ba da Allah bai amsa ba da sai ya shiru amma me yake nema wahala da jakin da ya liƙa shi da ƙasa kaga bai mutu ba kuma bai sha wahala ba da ya zuwa ƙasa ne ba ya so ya je ƙasa amma Allah ya tsare shi addu'a ta yi aiki amma a tunanin bala addu'a ba ta yi aiki ba tun da aka bari ya je ƙasa aka liƙa shi da ƙasa saboda haka sai ya ce wai ba a bashi to kaje yana nufin ba amsa masa ba kenan to wannan abin duk wanda zai addu'a ya ce Allah ba amsa ba to in dai ne irin wannan niyan ne addu'a dama Allah ba zai amsa masa addu'a ba mu Allah ga gaje wajen amsawa addu'a Allah ya aje shi daga gidi ba ruwan Allah da addu'ar sa saboda in bai amsa ba zai ce bai amsa mu ka amsa mun ba to wannan sune shirka guda uku da aka faɗa wanda al-Imam Muslim ya fitta su a cikin sahihin sa ta kan hanyar Abu Huraira wa minha daga sharuɗin da ya sake kiyayewa saboda mutun ya san wannan sai ya kiyaye akan su ikbalul abdi ala rabbihi hala du'a'i shine fuskantuwar bawa a yayin addu'ar sa zuwa ubangijin sa wa an yakuna muwaqqinan ya zaume mutukar sakankan cewa ne bil ijabati da amsuwa daga Allah menene fuskantuwar bawa zuwa Allah lokacin da zai addu'a ne fuskantuwar bawa zuwa Allah na'am da kuma kaskantar da kai kaskantar da kai fuskantuwa ne ba kaskantawa kuma akwai fuskantuwa zuwa ubangiji da za a karba shi ma sakankance da za a karba shi ma matsayin sa daban sanda yake addu'a fuskantuwa sakankancewa za a karba ba fuskantuwa bane yana cikin nau'in fuskantuwa ne fuskantuwa eh ya fuskanci Allah kai ya tuno wani abu lokacin da yake addu'an nan ana fahimta ko sanda yake ga wa Allah din nan ya dauka kamar a gaban wani mutum wanda yake jin magana sa yake wani mai girma da yake ganin da ya faɗa masa magana an gama a san da yake magana da wannan mai girman wanda ya san yana sauraron maganar sa kuma duk abin da ya faɗa wannan mutumin zai idan akwai wasu mutane a gefen wannan mutumin suna magana shi wannan da ka tafi kake ga bukata ka kai mai neman biyan bukata ai ina tunanin a san da ka samu damar ga wani babban da zai share hawayenka ka samu damar ga masa bukata ai akwai abokan wannan mutumin a gefe suna magana ba za ka ji me suke cewa ba hankalinka zai tafi ya tattaru akan wannan wanda kake son ya share maka wannan hawayen ya biya wannan bukata shine al-iqbal sanda kake faɗa wa Allah to in akwai wata hayaniya ma da ake ko in akwai wani zikiri da ake a masallacin da kake addu'a ko in akwai wani ya zama baka jin wannan kawai ka dauka kamar ga Allah nan a gaban ka kana gaya masa idan ka naka ya zama Allah yake gani idan ka na zuci ya zama Allah yake gani shine fuskantuwa ba kana addu'a ba amma ka koma tunanin wasu abubuwa daban mewa ma wata kasida ake ka koma hankalin ka koma kana bin kasidar ko kuma mewa ma wani abu ake haka kawai hankalin ka koma kuma ga Allah kana ga masa addu'a kana ga masa da harshe amma zuciyarka ba ta wajen ubangiji in za ka ga masa addu'a sai ka tara hankali da kai kanka kulliyarka da zuciyarka da ganinka duk gaba ɗaya Allah kawai suke gani amma daga san da ka ga wannan Allah a san da kake addu'a to baka tara hankali ba sharadin amsa addu'a shine istiqbalul rabbi hada du'a fuskantar ubangiji a lokacin da mai addu'a yake yi kuma yake yin addu'a ya zama to iya Allah ya fuskanta a wannan lokacin to shi ma yana cikin sharuɗa na amsa addu'a an fahimta ko sannan ya sakankance da amsuwa ya dauka ya faɗa wanda ba kurba bane yana ji kuma ya dauka wanda yake gaya wa mai amsawa ne ya amsa masa sannan bayan nan lakin takuna ala hasbi muradillahi ta'ala meyin addu'ar ya dauka addu'ar Allah zai amsa ta ne a yanda Allah yake so an gane ko wakil waqatul ladhi yuriduhu da lokacin da Allah yake so da kuma irin halin da Allah yake so mewa abu uku ka nema sai Allah ya baka goma mewa abu ka nema sai Allah ya baka biyu to amsuwar ka dauka Allah zai amsa maka ne daidai yanda yake so biyan bukata a ranar da yake so ba a ranar da kake so ba dauka a haka amma a ranka za ka iya sawa ni fa Allah na fi son bukatar nan a lokaci kaza wannan ba a hana ka ba amma in ka faɗa wa Allah za ka bukatar to ka ɗauka cewa lamarin da amsuwar lamari ne da yake hannun Allah ba a hannun ka yake ba an fahimta ko la ala hasbi muradu da'i wa la turqatu allazi yuridu kan mutum ya ɗauka a yanda yake so za a amsa ko a lokacin da yake so kuma kad ya da'u bima takunu aqibatuhu da ubi ma ta kuna aqibatuhu wabi ma ya kuna aqibatuhu wa bana mutum zai iya kwa abinda karshen abinda ya roƙa din nan lalacewa ne taɓewa ne bawa sai ya ga Allah nan bukatar sai ga Allah bai yi ba bawa zai iya roƙon Allah abinda wannan abinda ya roƙa a ƙarshe wannan abin tadewa ne to bawa ya roƙi Allah yana mai sakankan cewa da abinda ya roƙa Allah ya amsa kuma yana tunanin abinda ya roƙa za a bashi amma ya dauka kuma a ransa cewa abinda Allah ya ga dama zai bashi kuma sanda ya ga dama zai amsa saboda zai iya zamantowa abin nan da bawa yake nema a gun Allah cutarwa ne tadewa ne gaba amma ba an bin sani ba misali kamar da zo a cikin wannan doguwar kissa na san da yawan ku a nan wasu san kissar Sa'labatu akwai da yawan ku nan mun babbaɗi kissar Sa'laba a cikin huduba da wasu shashin karatuka shi Sa'labatu sahabin manzon Allah ne ya tashi sai ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kai mun addu'a Allah ya bani mashashin kuɗi idan kai mun wannan addu'a Allah ya bani mashashin kuɗi wa yu'ti minhu kullu bi haqqin haqqahu duk abocin haƙi a wannan dukiyar da Allah ya bani zan bashi haƙin sa ya rasulullah roƙon mun Allah ya bani mashashin kuɗi kuma zan fita haƙin wannan dukiyar da aka bani duk mai haƙi a cikin dukiyar zan gana bashi haƙin sa bakan da Musa Allah wa Abi Sallam sai manzo Allah ya gaya wa Sa'laba saboda shi manzo Allah ya san gaya yace masa wai haka ya Sa'laba yace kin wannan wato wai haka nan ya Sa'laba menene yake damunka wai yake damunka wannan wai hudin ba tare da kai bane me yasa ne ka ya Sa'laba qalilun tu'addi shukrahu khairun min kasirin la tu'iku yace dan kankanin da Allah ya baka wanda zaka iya bawa Allah wato ka iya bawa Allah haƙin godiya a kansa yafi maka me yawan da ba zaka iya bawa Allah haƙin godiya a kansa ba ko sai ita dukiya tana da haƙoƙi da yawa an Allah ya baka ba kai ya baka yake kai kadai ka je ka za a gaba ka turmushe ba akwai ma abota haƙoƙi da yawa a cikin ta to ita dukiyar manzo Allah yace kankanin da Allah ya baka da zaka bada haƙin sa ya ta'ala ba ina ganin ya fiye maka daga ne yawan da ba za ka iya bada haƙƙinsa ba sun ma'atahu ba'adu sai ya sake zuwa manzo Allah bayan wannan lokacin da ya ce annabi masa addu'a annabi bai yi ba sai ya sake zuwa masa faƙal lahu misla zalika sai ya sake gaya manzo Allah irin abin da ya faɗa bayan cewa manzo Allah ya masa addu'a faƙal lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amma laka fiyya uswatun hasanatun shin bai ishe ka ba a tare da ni kyakkyawan koyi ba shin kyakkyawan koyi bai isan maka a gare ni ba ya sa'ala ba wallazi nafsi biyadihi ina maka rantsuwa da wanda raina take tafin iko nasa law aradtu an tasira ma iyal jibalu zahban da zan so in ce yau ina son dudduwar waɗanda suke kwarin madina din nan Allah ya canja su zama zahaban su zama zinariya wafiddatan wasu shashin su zama azurfa lasarat manzo Allah ya ce masa ya Sa'laba duk zama za su ne da nan ce duwar wasu maka su zama zinari da azurfa Sa'laba su gaba ɗaya ko ba za su zama zinari da azurfa amma me zaɓi in yi rayuwa a haka yau ina da shi gobe ba ni da shi mai da irin rayuwar da bawa wanda ba shi da komai yake Sa'laba ni ban ishe ka ka zama in zama maka abin koyi ba za ka koyi da ni ba kun ga sunna da kowa ba ya iya koyi da manzo Allah ko sunna gudun duniya duk wani mai da'awar ahlus sunna a nan ne zai ka neme shi sai ka ga wato nisan tsakaninsa da sunna gada ta raba su titi ya raba su wata ma'alaka ce in ya faɗa nan ya halaka nan ba zai iya wannan rayuwar ba manzo Allah ya ce Sa'laba wannan bai isan maka koyi da ni ba ina da harshen da na ce wa Allah duk duwar wasu maka su zama zinari da azurfa za su zama amma na ƙi yin haka ne da rayuwa haka ni ba na son in ji daɗi bai ishe ka ni in zan maka abin koyi ba in ji daɗi ne ba ni ne mafi cancantar kowa da in ji daɗi ba na ƙara daɗin na ce wa Allah na rayuwa irin wannan rayuwar kai bai ishe ka ni in zan maka abin koyi ba kun ji ba nasiha ta manzon Allah gawa ga Sa'laba wannan dinna sai ya ce manzo Allah yake gafa Sa'laba da ya ji wannan jan kunnan kaga ya fi na farko da ake masa cewa ya isu da kaɗan ɗin da zai ba da haƙƙinsa nasiha farko kenan bai isu da shi ba ya idan ake masa wannan tabi cewa annabi ya fito kuru ya ga masa ni fa ne abun koyi kin ba dawo ba a sai kuma zuwa bayan wannan lokacin fa kana lahu sai kuma ce masa wallazi ba'athaka bilaki ina rantsuwa da wanda ya aika ka ya annabi sallallahu alaihi wa sallam da gaskiya na in gazakani Allah ta'ala malan wallahi ina rantsa maka in Allah ya azurta ni da dukiya lahu yanna kullazi haqqin haqqa wallahi zan bawa duk abocin haƙi haƙinsa ma'ana abinda kake tsoro na in Allah ya bani dukiyar nan in kasa bada wajibin godiyar dukiyar nan da dukiyar nan wallahi wannan ba zai faru daga gare ni ba duk abocin haƙi na dukiyar nan zan ba ma abocin haƙi haƙinsa kaga zai bada zakka zai bada sadaka zai bada abin taimakawa tafiya yaƙi da abin taimako abin da ake nema kaga zai yi kenan ko shi ne wa abocin haƙi ya bashi haƙin nasa yace na rantse maka da sarkin da ya aiko ka da gaskiya wallahi ba zan saba daga in bawa ma abocin haƙi haƙi akan wannan dukiyar ba wa kana fi zalika lokaci mulazim Allah sallallahu alaihi wasallam fi aljum'a wal jum'at shi ku ya kasance a wannan lokacin kullun sa alba yana tare da manzo Allah da jum'a da duk ma sauran jumu'o'i ba jum'a da ba za ka gan shi gaban manzo Allah ba ba san da za a sallah azhar ko lasar ko magruba ko isha ko asuba ba gaza da ba a sahun farko ba qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ga yanda sa'alaba ya damu akan sa ya zama mai kudi yanda ko ta halin kaka sa'alaba ba zai iya koyi da manzo Allah a wancan rayuwar ba manzo Allah sai ya sa'alaba mi sai ya daga hannu yace Allahumma rabbuka sa'alabata Allahumma rabbuka sa'alabata mana Allahumma rabbuka sa'alabata mana manzo Allah ya daga hannu sai yace Allah kai wa sa'alabata arzikin dukiya ita addu'a da manzo Allah ya wasala ba ita kuma addu'a manzo Allah la turatu na'am shi yasa yake gudun haka din kirye masa kuma shi Allah yana manzo Allah abinda ya nuna masa daga masa wannan addu'ar fatta zan ganama kana mat shi kenan sai Allah ya bashi awaki ya samu dabbobi wannan dabbobin kana mat sai ta dinka girma kama yan muddu da irin yanda dabbobi suke saurin yawaita din nan daga rago da tinkiya kawai sai suke ta baka fadaqat alaihi almadina wannan dabbobin nasa da suke dinga albarka suna yabo suna habaka suna da duwa sai da yawan su ya kai babu inda za su iya kiwo a madina dabbobin da Allah ba su alaba sun jike birnin madina baki daya ba inda za su zauna wannan dabbobi kana ha ala sai ya bada baya sai ya dan matsa daga madina din wanda zala wajiyar min auki ya sai ya je ya samu wata zaga a can wajen madina amma kusa da madina sai ya je ya fes dinsa a can ya je ya garki a can ya sansani wahiya taksuru wa tazidu ita wannan dabbobin tana ta daduwa tana ta karuwa fa kana yusalli ma'ahu sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra sai ya zamanto tun da ya koma wajen madina amma yana kusa da madina a maimakon da duk salloli biyar din nan da juma'a tare yake da manzo Allah sai ya zamanto ba dukkan sallolin yake samu da manzo Allah ba sai ya zama sallolin da sa'alaba ke samu da manzo Allah adh-dhuhra wal asr sallan azhar da asr wa yusalli baqi salawati fi ganami amma sauran sallolin sai dai ya sallace su a cikin dabbobinsa wannan kenan magruba da isha da asuba da asuba shi wannan ba zai sami ikon sallatin da manzo Allah ba saboda aiki yayi masa yawa na kula da dabbobin nan kuma gashi ya samu nisa tsakaninsa da madina sai ya zama sai ya rike salloli biyu ake yi da shi shin da kasaratul ganam kai sai dabbobin nan suka ƙara yawa ta ba'a da adal madina sai ya zama wannan inda yake ma ba zai iya daukar su ba sai kuma nisa ga buran madina gaba daya sai bar wannan zazar ya kuma tafiya inda yawo madina nisa hatta fara har sai da dabbobin ta zama hatta fara la yashhadu illa aljum'a har sai da shi sa'alaba ya zama to baya iya samu wace sallah da manzo Allah in ba sallar jumu'a ba kaga alkhairi da albarkat jam'i na limancin manzon Allah na sallar azhar da al'asr kaga sun wuce shi tun da dare da yake samu amma dan nisan da ya da madina sai ya goma samu na guda nawa biyu to sai ya sake nisa sai ya zama na biyu ma ya haramta wa kansa ba zai iya samu ba ya zama sa'ala ba shi da samun salawatul hamsu da manzo Allah pam pam pam ba ya iya samun sallar salawatul hamsu da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to ko iya wannan misali sa'ala ba kawai ya rasa babban alkhairi ba jam'i ba da manzo Allah ba don imamin daban mai tsoron Allah ba a jami'i da manzo Allah ko da Allah ba ya rasa jami'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yahadu la jumu'atu wa la jama'ata sai zo baya iya zuwa ya halacci sallar jumu'a kuma baya iya zuwa sallar jami'i tare da manzo Allah wa sare yatalaqqan nas yas'aluhum an al-akhbari kull yawm sai zama aikinsa shine ya dinga tsayawa yana haduwa da jama'a sahabbai yana tambayar su me labarin musulunci me labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba san halin da manzo Allah yake ciki bai iya sani ba dukiya ta hana shi aikinsa alaba sai sahabin da ya taho daga cikin Madina sai ya tare shi a hanya me yake faruwa a Madina sai ya gaya masa kada ka rubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ta yi wata rana sai manzo Allah ya ce wai ku ina labarin talaba kun saka sunnan manzo Allah take sabon da suke abokantar manzo Allah suke kullun tare da manzo Allah kullun duka san da manzo Allah ya ga bai gansu ba bai yake tambayar su yake to manzo Allah ya ga nisan lokaci da aka dauka sai lokaci sai talaba baya zuwa sai manzo Allah ya ce me ya faru da talaba ne talaba ba Allah ta'ala ba sai manzo Allah ya ce me yasa talaba yayi me yasa ba talaba faqalu sai sahabbai suka ce idda haka ba ganaman la yasu hawadin sai suka ce ya rasulullah ai talaba to ya samu dabbobin da zazan da take jikin Madina ba za ta iya daukan su ba shi yasa sai ya sake nisa ga furan Madina faqalu sallallahu alaihi wa sallam ya wai ha talaba manzo Allah ya ce ya jirdin talaba ya wajaran sa'alaba ya wajaran sa'alaba kullum ma nazarat ayatu sadaqati a lokacin da ayar sadaka ta sauka Allah ya umarci manzo Allah da karbar sadaka daga hannun ma'abota dukiyoyi na musulmi fa asa rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulain sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane guda biyu وكتب لهما أسنان الصدقة يرجع مسيرين كلهم سرق الدراسة كربا أبكذا وكيف يأخذانها ما زال الله جاء مسكوما تيرن هني الدراسة بوجه كربا وانا صدقة وقال لهما سيجا وانا ماسكر وصدقة سوسوبيو مرنا على تعلبا وجه تتبعون تعلبا bin haddadin dan handau wa ala rajulin min bani sulaimin kuma ku je wajen wani mutum shi ma daga banu sulaimin manzo Allah ya ce su je su yi aikin tattaro sadaka amma tattaro sadaka nan sai manzo Allah ya waro mutum da yake bance su yace su je a wajen wani mutumi daga kabilar banu sa'alaba banu sulaimin sannan su je wajen wato sa'alaba kaga wanda manzo Allah ya so mai musu da shi ya so mai ambatan sunansa a cikin su sa'alaba manzo Allah ya ce su je gun sa'alaba bayan shi sannan su je wajen wani mutumi daga banu sulaim wannan mutanen su biyu ne wanda manzo Allah ya ambata sunansu kullu za sadaqatihima ku je ku karbo sadaqokin waɗannan mutum biyu ba haka ja waɗannan sahabbai su biyu suka fita hatta ada ya sa'alabata har sai da suka zo wa sa'alaba sa'alabu as-sadaqata wannan sahabbai guda biyu suka tambayi sa'alaba sadaka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qara'a alayhi kitabahu sallallahu alaihi wa sallama suka karanta masa wasiƙar manzon Allah zuwa gare shi da ya fasu sadaka fa qala sai ce waɗannan mutane ma hadhihi illa juziyatun wannan abin da aka rubuta a takardar nan bayan ani ku a gani na wannan abin ba wani abu ne sai dai jizya wannan to jizya ake so a karba a hannun mu kenan ba sadaka wannan fa ita ce amsar salama wannan abin da ake nema a hannun mu ai jizya ce ma hadi illa uqtul jizya yace a wannan abin da aka ce mu bayan idan ba jizya bane to ai ku yar uwar jizya ce ko juziya ake nema mu baya ko kuma ƴan uwar juziya abuwar juziya ake nema mu baya so da haka sai ya ga waɗannan sahabbai su biyu jama'a ku tara hankali ku ji kisan nan sai ya faɗa waɗannan sahabbai su biyu ya ce musu in talaka hatta tafruga ya ce ku tafi har ku je ku gama da wanda manzon Allah ya aika ku sun ba'uda idan ya sannan ku dawo zuwa gare ni kaga in sun tafi za su ba shi lokaci ya yi tunani ya ga me ya kamata ya yi ga kuma dunya ne abin nan daga ku je dai ku dawo zan duba in gani ma'ana a cikin umarnin manzon Allah da shi ya addu'a Allah ya bada dukiyar har ma sa'alaba yana da wani tunanin da zai tunani a cikin dukiyar da ba ta sa ba dukiyar da a hakikarin ta tawaye da manzon Allah shi inda shi ya roki Allah cewa sa'alaba ta wannan dukiyar kafin manzon Allah masa addu'a nan sa'alaba ba shi da komai amma sa'alaba gashi manzon Allah ya masa addu'a to addu'a ya samu mashashan dukiya abinda ya zo masa ka da manzon Allah shine ya ce musu wannan kudin da Annabi ya ce in bayan na sadaka bayan Allah ne ya ce a bayan sai ya ce wannan jizya ce ko ƴan uwan jizya amma ku je zan duba an gani in kun gaba da shirin mutane ku dawo
0: sadaka Allahu alazim kun saurari wa'azin musulunci tare da Sheikh Fazlullah Sheikh Nasiru Kabara daga cikin littafin Sunna Abu Daud Dr. Shehu Yaro Abdul Kadir Jimo garkon kadiran Afirka dukkanin gabatarwa jagoran shirin Umar Sukur Salihu Dundaye sai wani mako

Sharwasa na kasar Ingila. Wani yaro na shekara 15 yana can yan sanda suna yi masa tamboyi a ushududu, mun an sami su dauke da wani biredi a cikin leda ko da ka bude su a ga ciya to bindiga ce da wasu kayayyaki, wato wanda wani ce shi da sunan yaron shekara 15 ko sunan sa tai yana zaune a kasuwa da ke Munshin. Yace wani ne wato ake ce masa Samuel bashi wannan biredi ya kai ma wani a tashar shiga mota da ke terminal 1 a ushududu ko da aka bude ko sai ga bindiga a cikin wannan biredi. Yanzu haka da wannan matashin mai shekara 15 ne suna tai yana can yan sanda na binciken sa. Gobe haka a gobe wato Bauchi yan sanda sun ce za su saka zirga zirga a yankin Zaki domin za a zaɓi cike gurbi na yan majalisar dokoki wato na jiha. Guda biyu za a yi zaɓen gobe inda aka ce za a takaita zirga zirga kama daga karfe 6 na safe zuwa 6 na yamma. Kwamishinan yan sanda na Bauchi Umaru Aliyu kuwa ya ce ba a buƙatar zirga zirgar jama'a lokacin da ana so a wurin zaɓen cikin lumana da kwanciyar hankali. Ruwan sama da aka maka kamar da bakin masaki a kasar Indonesia kuwa ya sa yanzu haka an ci gidaje, hanyoyi da masu ababen hawa kuwa wutar lantarki da hanyoyin sadarwa kuwa suna can sun tsaya cak. Zalika gidaje a kalli miliyan uku ne abin ya shafa. Ana can dai ana aikin ceto, an dai ma kawo masu karfin gaske a wannan kasar ta Indonesia. To ai labaran kenan, sai dai kamin tashi bari in karanta kanun labaran. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya gane da shugaban kasar Faransa jiya a Paris da ke Faransa, inda suka ci abincin rana kuma an ci ai musu liyafa irin ta ban girma. Shi dai shugaban kasa Bola Tinubu ko yana kasar Faransa yanzu, inda ta shirga birnin London inda ke ci gaba da hutunsa na mako uku. Inna kun ji labarin cewa gwamnatin Niger tana can tasa doka hana fita ba dare ba rana saboda an samu wata mutuwar matasa 37 wanda suka mutu hannun yan civil defense da aka kama a kan laifin hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Ana can dai ana zanga-zanga don haka aka sa doka a birnin Mina ba dare ba rana, wato tsawon sa'o'i 24. Inna kun ji labarin cewa yan sanda a Lagos su kuma suna can sun kama wani yaro dan shekara 15 da haifuwa mai suna Tayo da ke Munshin dauke da bindiga a cikin burodi. Ya ce wani ne mai suna Samuel bashi wannan bindiga da burodin, amma shi bai san akwai bindiga a ciki ba, kuma shi kai ma wani a tashar mota da ke terminal 1 unguwar Ushudi. Yana can da yan sanda na binciken su domin gano gaskiyar lamarin. Inna an yi ruwan sama kamar da bakin masaki a kasar Indonesia inda gidaje da dama abin ya shafa da kuma ababen hawa. Ana can dai ana aikin ceto.

Tuma dalla masu sauraro an saurari labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na Radio Bon FM akan mita 92.9 an gaida Umar Tukur Salu din daya da ya fassara ya karanto mana labaran cikin harshen Hausa sai kuma idan Allah ya kai mu wato gobe da misalin karfe 3:30 za ku sake jin mu dauke da wadansu cikakkun labaran amma har yanzu dai muna cikin dakin labaran namu inda za mu karanto muku wato sharhin daga jaridunmu na yau kamar yadda muka saba idan mun samu lokaci don Allah da yau ma muna tare da wato Rashida Idris daliba mai koyon aiki insha Allah za ta karanto mana wato wannan sharhi na jagadar jagadar ridu yanzu kafin mu fice daga dakin mu na

0: ana tare da sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan da keji akan mita 99.9 ta hanyar radio mai Sanfa FM yau juma'a muna shirye daga watan Rabiu sani yanzu bari mu je ga shirin mu na gaba kamar haka
1: Sashen Hausa na gidan Radio Bond FM akan mita 92.9 dake na Lagos. Shugaban hukumar kwastar na kasa Mr. Bashir Adeola Adeni PhD MFR ya kaddamar da bude wata cibiyar kula da kiwon lafiya matakin farko a Ibugu Emele dake jihar Rivers domin kula da kiwon lafiyar jama'a dake wannan yankin. Jami'an kwastar dake wannan tashar ruwa ta shigowa da kayayyaki dake one a jihar Rivers sune suka yi aikin gyara wannan asibitin tare da umarnin shugaban. An kuma kawo manyan motoci dauke da kwantenoni 56 waɗanda suke dauke da kayayyakin da aka harbta shigowa da su. Kudin kayayyakin da aka kama sun kai saura naira biliyan 5. Controller na kasa Mr. Bashir Adeola Adeni PhD MFR shi ne faɗa hakan a taron manema labarai wanda ya gudana a ranar Talata 15 ga watan Satumba wannan shekara ta 2026 a ofishin hukumar Coastal dake One a jihar Rivers. Bayan kammala wannan taron manema labarai mun zanta da controller mai kula da wannan sashen tashar ruwa ta shigowa da kayayyaki da ke One jihar Rivers controller Aliyu Alkali domin jin karin bayani da yin cigaban da ya samu na samar da kudin shiga a wannan hukumar kwastan da ke One a jihar Rivers game da yake neman zaɓen shugaban kasa da gwamnoni da 'yan majalisa da aka fara yanzu ya ce sun ɗauki matakai na daƙile shigowa da miyagun makamai da sauran kayayyakin da aka rubuta shigowa da su a wannan yankin. Ya kira ga jama'a da matasa da a guji harkar fasikobi. Ya ba da irin kwazon ma'aikatan kwastan da ke wannan sashen na tashar ruwa da ke One. Suna na Umar Tukurdun Daye. Yanzu ga da muka zanta da controller, mun zanta da controller ta wayan tarho sai ya ce.
2: Suna na controller Aliyu Alkali, ni ne jami'in kwastan mai kula da tashar ruwan shigowa da kaya da ke One a Port Harcourt River State. Abu biyu suka kawo shi controller general a nan. Patakot na daya akwai wata asibiti da ta lalace aka ita batunta ta gwamnati da muka gani kuma asibitin ta kasance tana wurin da bariki mu take kusa da ita shine muka gyara wannan asibiti muka sa magunguna muka maida ita state of the art ta zamani domin mutanen da ke garuruwan da ke zagaye da mu na bakin mu da muke zaune su amfana saboda kawo yanzu babu wata asibiti ta kusa da suka iya zuwa sai sun je har Port Harcourt kuma ka san nisan One ya buhu One da Port Harcourt nisa ne mai yawa so shine muka ga cewa tunda muna zaune da su aikin mu ba wai mu karbi haraji ba kawai ko kuma mu hana mugayen abubuwa shigowa cikin kasan aikin mu ne kuma mu tallafa ma waɗanda muke zaune kusa da su so wannan abin shi yayi ban ringuwa muka zo muka hadu ma'aikatan kwastan da ke wannan bangaren muka tattara abinda za mu tattara da tare da izinin shi shugabanmu controller general customs Bashir Adeni PhD MFR muka gyara wannan wurin domin mutane su amfana da shi.
1: Controller Aliyu Alkali, kamar zuwa yanzu wanda irin nasarori ka samu a takaice controller zuwa yanzu?
2: Mun samu nasarori da yawa, mun tara kudade da yawa, kudin da muka tara 2025 ya wuce wanda aka tara 2024 yanzu haka ma lokaci na ne a karo na farko a watan Abril misali muka tara kudin da ba taɓa tara ba a tarihi ta wannan port ta One wajen biliyan 77 muka tara yanzu ma kudaden da muke tarawa insha Allah za su zarce wanda aka tara na shekarar da ta wuce. Shekarar da ta wuce mun tara wajen biliyan 738 kuma banna insha Allah muna duba mu tara yadda da haka nan 1 trillion muke so mu karba ma gwamnati. Sannan kuma bangaren hana fasakauri mun yi ta kama kayayyaki zuwan nan da shi controller general ya yi ya bude wannan asibiti kuma ya zo ya yi bayani ga 'yan jarida na kwantenoni wajen guda 56 da muka kama sun doko haramtattun kaya na man gida za su shigo da su cikin kasa babu izinin NAFDAC ba izinin kowa kuma dai haramtattu ne gwamnati ta hananta shigo da mai saboda yana hana masana'antunmu na yin mai a Najeriya su haɓaka kaga mun tare waɗannan man ba za su shiga cikin kasa mu ba.
1: Gashi yanzu haka an fara yaƙin neman zaɓe kama da na shugaban kasa da gwamnoni a matsayin ku na masu kula da yaƙi da fasikobi kamar kun ɗauki su matakai na kula da wannan iyaka ta ku ta matsayawa tunan tashar ruwa da ke One a jihar Rivers.
2: Sosai kuwa domin wayan Najeriya ne ai mun san yanayin da za a shiga saboda haka duk wani kaya da ya shigo wata container wanda shine yake doko kayan lalle lalle sai mun mata falla falla mun duba mun gani me ke ciki kuma kana ganin irin yadda ake ta gano abubuwa wasu ports na Lagos to mun nan ba za su fara zuwa ba saboda komai sai mun miki falle falle an duba muna da scanners kuma da za a duba sannan muna budewa idan muka yi tunanin cewa akwai wani abu haramtacce a cikin mu da mu falla falla sai mun ga abin da ke sannan muna aiki da bayanan sirri wanda suna bamu advance information na abubuwan da ke tafe so gaskiya muna nan muna kokari muna tare duk inda ya kamata a tare mu tabbatar da yin zabe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya
3: controller Aliyu Alkali wani kira musamman zaka yi zuwa ga jama'a game da aguji ayyukan fasfobri
2: kira zan ga jama'a especially masu amfani da irin ports din mu kuma a boda kishin kasa kar ka ce kai saboda kawai aljihunka ka je ka dauko kayan da bai kamata su shigo a kasa ba kace zaka shigo da su kuma ba magana wai rashin sani duk wanda ke dogo irin wannan kayan ya zama zain su suna yi ne digangan kuma mu a shirye muke duk lokacin da suka dauko su zamu tare su wannan ba yau muka fara ba mun sha yi ko cikin wannan kamun da mun kai har da gonjiwa akwai har da tumatirin gongoni akwai wanda zaka iske kila tumatirin ma ya expire ko bai expire ba yana yawa bai ma kamata a kawo shi a ci shi ba amma zaka ga an kawo shi an sayar da ba gani ba za su je su sayar insha Allah kuma da duk suka kawo irin wannan to zamu kama mun sha kamawa a baya kuma za mu ci gaba da kama
3: matasa ku yanzu su ne sahun gaba a wajen yawa a wannan karni wani kira zaka yi zuwa ga su matasan controller Aliyu Alkali
2: matasa su ne mai abin shine babban mafita saboda idle mind da mawa da tulawa ke cewa shi ke kawo tunanin wani abu na zamba ko na rashin gaskiya saboda haka ne mai abin gwamnati tana ta tallafa abubuwa da yawa ga noma nan ga koyon sana'o'i da yawa da yawa zaka ga koyo shi gwamnatin tarayya da jihohi suna fitowa da barun koyon sana'o'i ya kamata matasan mu kada su ce za su zauna ne kawai su yi hutu su je su koyi sana'a don su zama masu amfani ga kansu da kuma al'ummarsu
3: to kamin salama da kayar su controller Aliyu Alkali mai kula da wannan sashe na tashar ruwa da ke wani a jihar Rivers kamar ko akwai sako zuwa ga jami'an da ke tare da kai a halin zuwa custom
2: wannan da zan kare musu wanda kullum muna yi musu ne shine mu san cewa fa aikin da muke nan ba karamin aiki bane aiki ne mai amfani because muna tare mu kasan mu gaba daya shiga cikin wani hali muna tare mu ga abubuwa daga shigowa kuma muna nemo ma kasan mu kudaden shiga wanda a ciki za a biya albashin mu a ciki za a yi lalurori za a gyara titin da zamu bi za a bada ruwan da zamu sha za a gyara makarantun nan da yaran mu za su ji saboda haka kullun cikin kira muke musu cewa a tashi tsaye da kishin kasa a tashi tsaye a yi aikin da ya kawo mu controller Aliyu Alkali mai kula da sashen custom na tashar ruwa ta wani da ke jihar Rivers Nigeria
4: bankin custom jami'ar tsaro garana ko sani au fai da na

Tuma da Allah masu rarrafa ta na jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na Radio Bond FM akan mita 92.9. Ah da kamar da ku sani da yanzu karfe 4 da minti wajen 12 ma lokaci zamu dan karanto muku sakonnin ku da kuka saba turowa. Inda mu kuma zamu fara baku namu kafin ku turo naku mu rarrabawa masu sauraro. Bari mu fara da kungiyar masu sauraron Bond FM inda muke mika muku sakon gaisuwa ta musamman da fatan ayi sallar Juma'a lafiya. Godiya ta musamman yadda kuke bada hadin kai da kuma kulawa. Sai sako na farko wanda ya fara shigo mun da halin yanzu wanda na gani shine sakon da ya fito daga hannun Mamman Abdullahi kaka dan Niger inda yace a gaishe masa da kungiyar masu sauraron Bond FM gaba ɗayan su ranka ta kafa da fatan suna da akwatin radio su a halin yanzu. Ya kuma ce a gaida masa da ma'aikatan Bond FM baki daya. Yace kuma a mika masa sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga wato shi Mamman Abdullahi dan Niger. Mamman Abdullahi dan Niger yace a mika masa sakon gaisuwar sa zuwa ga matansa wato Zainabu Abu masu tagwayen suna ko kuma ince mai tagwayen suna. Da fatan Mamman Abdullahi dan Niger yana da akwatin radio sa a halin yanzu. Sai dai Mamman Abdullahi dan Niger ba mu san Zainabu Abu mai tagwayen sunan nan da yace ko bi bane sai fa ka mana bayani. Dan muna cewa Zainabu Abu mai tagwayen suna. To da fatan dai kana da akwatin radio ka da fatan Zainabu Abu mai tagwayen suna dai ta da yaranta sun sauko a Juma'a su yi sallar Juma'a lafiya godiya ta musamman. Sai sako na gaba inda zamu mika sakon gaisuwan nan kai tsaye zuwa ga kai ne ba wani ba wato Abdul Qadir Jiyali yaron sabo dake Agege Market Street inda yace a mika masa sakon gaisuwan sa zuwa ga al'ummar musulmi baki daya da kuma abokin aikin sa wato Sanusi AP. Sanusi AP da fatan ka da kana cikin koshin lafiya kuma kana da akwatin radio ka a halin yanzu da kai da Jiyali da kuma wato shi gogon namu ko kuma ince gogon naku ko kuma ince gogon namu haddani wato Alhaji Sabo mai kayan wuta dake Agege inda yake da shago a Market Street da kuma wato hanyar Olusanya da kuma wato Ipaja Road a Kekoto. Da fatan dai duka kana cikin koshin lafiya da kuma harkan kasuwancin ka muna maka fatan alkhairi. Sai sako na gaba ya fito daga hannun wato kai ne ba wani ba na abatuwa mai magani da fatan kana dadda akwatin radio ka kai ma a halin yanzu inda muke mika sakon gaisuwar ka zuwa ga yan uwa da bakan arziki da suke mai 12 yan tumatir da yan albasa da yan doya na abatuwa mai magani yace a gaishe ku da kuma mutanen Idiya Raba da mutanen Agege baki daya. Sako na gaba da zamu mika shi ya fito daga Suleiman Ibrahim Suleiman Adamu Raya da fatan Suleiman Adamu Raya kana dadda akwatin radio ka kai ma a halin yanzu. Muna maka fatan alheri da fatan kai sallar Juma'a lafiya. Godiya ta musamman. Zamu dan wato zagaya sashen mu na kada kade mu ga me ya kamata mu sake muku kafin kuma mu ji wani sako ne yake hanyar shigo ko kuma zai shigo a halin yanzu. Godiya ta musamman.

0: ce ta Global Fiyoshi Jama wacce kuke ganin ma tauraruwa TV Hijira TV Arewa 24 shirye-shiryen fina-finan Hausa masu gajeren zango bangaren da ya shafi social media za ku gani a TikTok Instagram Facebook dauce wani mai sha'awa ko wanda yake dauce wani mai ni'ima ko wanda yake hana haihuwa ko wanda yake taba mafitsara ko kuma karkayewan fitsari dukkan matsalan da ya shafi in dai matsalar azzakari ce ko wace irin matsala ce ko da gaban naka mutuwa yayi ko da gaban naka bai aiki ko da sha'awa ce take daucewa ko da ni'imar ka ce take daucewa ko da gaban ka ne yake kankancewa ya takure kankance kuma dan karami Allah yayi mun baiwa akan magani wanda ya shafi fannin alƙalamin da namiji dangane da matsala wanda ya shafi cututtuka na cikin jiki ko wace irin lalura ce in dai ta shafi gaba ce to dan Allah ka zo ka same ni domin na shahara Allah yayi mun baiwa Allah yayi mun ni'ima Allah yayi mun baiwa dangane da matsalar da ta shafi gangan jikin dan adam gaba daya idan kana buƙatar taimako ko kana buƙatar wani dafa'i ko kana buƙatar wani magani akan da irin lalurar da Allah ya jarfice ka da ita a jikin ka ko mun dadewar cutar ko mun dadewar jinyar ko mun dadewar lalurar idan ka zo zaka same ni a abbutuwa a jeji cikin trailer park ga mai neman ƙarin bayani sai ka tuntube ni a 080-34-30-03-07 080-34-30-07 sannan mun bude sabon guri wanda ke kasuwar Mall 12 kasuwar Enduya kan sab bulo dangane da matsala wanda ya shafi matsalan iska ko sihiri ko shaitanu ko bukakken mayu ko sihirin lalata rayuwa
1: ba ga da shi bane
0: ko rayuwa hannu
1: ba ba shi
0: ko mutumin da zai rika samun
2: abu ba ga shi da ana ba mu kure su ba ga shi da ana ba mu kure su
0: Allah ya mishi baiwa

0: 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni problem sabi now
1: e ni ami repete ba se ngbo yen ni problem e ka so e

0: abia bi okọ naam naam naam se okọ logbe iwa laye naam naam esu naam se egbọ bi won
1: yawo lo jade laye
0: yawo lo jade laye okọ e wa laye awon fe mo pe se ebi yawo lo lase pe ibi ta fe lo sin omo won wa si lele ni o abi okọ ni o pe ibi to n fe sin yawo won si oun ni eleyi o ki olorun ba la o la wa ni eni ko odo ko fun ale ni dubu
1: to e pe muslimi na ni en ton be nipa e olorun ko se aforiji fun olorun ko so wa ta ku ko ma ti je ko ye wa ko ya wa na bayi olorun se wa ku lori dada
0: amen
1: eh oko na ni alase lori yawo
0: mashallah
1: so ase bi ti o sin yawo si owo oko na lo wa sugbon ninu islam to ku ba ti ku ibi kan lasinsin ibi kan lasin ko soro islam ibi ti o ba ti si agboye la mo bere pe ta lo lase bi ta sin ku si ti muslimin ba ti ku ori te muslimin ni ibi to daju ka sinsin aise mo bere pe se bi to ile re to nko ile re ni ka lo sinsin a ase a mo a le sinsin eko a gbe lo si ilu o se muslimin ibi aye ori te muslimin lo je pe e ri pe lorilede wa awon eya kan wa to ri pe ton ba de aye kan wa koko wa mosalasi ton ma ti kirun leyin ton ba ri mosalasi ton tin kirun tan ori te nkan mi ton ma wa pupo nu won go ni le lori oju titi no no no sun ga mi o sugbon mosalasi atori te won e ko yan re kere awa muslimin ta je awa ta gba won lalejo awa gan latun wa ta ibi ti won fi sori te fun won dawo yen ti wa gankan ba wa jade laye a tun se a lo mo be won ipe ejo a mo fe lori te muslimi ka bi sin omo ya wa sibe ko ye ko ri be ge bi muslimi ko si arijanjan ibi bayi la sisi ta lo ni ase ibi ta sin si o eni bayi ni o ko sinu islam ti muslimi ba ti ku imam to n kirun leyin e won seto won kun en to joko yawo lowo awon to jobirin lo ma we fo birin to ba ye po lomo to lagboye omo yen le we fun ti a se ojuse to e ko leyin ton we fun ton won a kirun si la leyin ta kirun si muslimi lara tan o ya lori te ko si orin to issue to kan le sele ni pe ori te o la fe lo boya won o gba ori te kan ti kun ori te kan ti kun abi bye bye boya security wise bye bye yen kan la le ma jiro le lori pe pe boya sele lasinsin ni abi ta lo lase ibi ta sinsin ori te ni a ma n sin muslimi si tori pe anabi sallallahu alaihi wasallam se wa loju opo ka mo lo salama si makbaro ori te awon muslimi ka mo toro adua fun awon tolorun ti pe sodo pe ko lorun se aforiji fun won ko se won lo ma alijanna ko se pe ka lori te ka lo mo ni baba mi mo sun lorun iya mi mo sun lorun la nso o be ka lo ka toro adua fun won ko lorun se aforiji fun
0: won
1: en to ti ku ko sin to le se fun muslimi to le se fun araye mo to ba ni nkan to le se fun re ni ongo ni ku
0: ta mo so fun kuku en to pe la ni ojo meje ni to
1: wa wa mu lo wa se ezo eni ko le pe nikan tasiko yan ba to ni o lo nkan kan ni o kan je sababi ti o fi ku ni muslim gbodo ni gbagbo be so ori te o na laye to da oju ki muslimi ko sun ni bugbe ibe yi
0: 07063 16 19 16 07063 16 19 16 9 ni ojoko ti e ma lanfa ni lati ko si ni ikoni bond fm 92.9 na la wa e to be to muslim na ni bolo wa e la lanfa ni ati na ko ma e bi di awon kan to ba fe ru ilu ju ninu esin awon kan ti o ba aye yi to inshallah awon stars awon ma fi esi si lokoko yi 07063 asalamu alaikum 16 16 19 16 asalamu alaikum Naam. Na Madam Suleiman lati Ibadan. Yes,
2: Ko pa e de o ko ma o ya
0: ko rorun fe ni lati fi ko rorun fe ni lati ki lori joko Allah ba sha nikun alaafia ara ti lera to peye fun yin. Awon ogun Allah agbe yi dide inshallah.
1: Allah sha le kun alaafia o. La ba san to run inshallah.
0: Now.
1: Eh pe esin wa adinu yusro. Esin rorun ni.
0: Be.
1: Ko gba ini rara rara. To ba pe idubule lo rorun lati se sola igbalaye wa
0: inshallah.
1: Igbalaye wa. Pẹlu bọn se ni chan le lo popo to wa pe kan lo popo yin
0: o fi
1: ma ro won lorun gege bi medical advice so won la anfani lati lo popo yin awon position ti en le se sola ta ba duro agboro farati to ba je pe en to pe o le duro ti o ni farati nkankan be to wa je pe nira o wa anfani wa fun lati farati o bi ta le ma se sola lo ta ba le farati a joku ta ba le joku afani wa ka rogbo o ka fi se sola wa so gbogbo e rorun munira da
0: iru joku ye gan e to bi a joku ta won joku bi a joku ni kika ko gan e le joku sori aga
1: e le joku sori aga te de e ni ruku e ni
0: awon masjid kan wa ni Saudi Arabia to pe te ba ti won be won ti saga yen special o ma wa ni safu eyin patapata ni awon to ba ni ruku ni ja yen ori ti aye na ma joku ko da won sha mo te ko ni form ti o ti mu ni to ni nira rara so Olorun ba o bi age
1: bi te ba ti joko sori aga gan o se oran ni pe e fe ruku e wa bendi abi e fe suju de wa nbendi lori joko be joko en na e ni change position yin e ka fa ti en ba be te ba fe ruku Allahu Akbar e kan ta mo kan ni ruku e tun se semi Allahu liman hamda e mo kan ni position e de joko ko je pe en se en bere abi se fe lo fori kan le so gbogbo e lo rorun bo ba se se ko ma ro yin lorun ti o ni munira ba agbo ara yin ona ni Islam lo fi aye gba abelo ba ala ati eyin ati awon to wa ninu inira kan bi keji be olorun ko ba se alaafia to
0: ami ami
1: awa na ta
0: ami
1: lo ta nbo olorun ko mo fi are se wa
0: ami 0706316196 na ni ojo ko ti ma lanfani lati pe si 0706316196 awon eyan won la niyan pupo elomi gan ko se o gbe de pa awon eyan ti ko ni ki kan bayi o se sibe sibe yo de to ra eyan to ndide na kirun legbe yo de wa nbe yo ra lori joko nbe elomi na ma so ke e so ma so ta ko lo nbe alokan ba nje joko nbe to lo wa tori e fi lokan ba le o ko ru ta da wi la 24 hours ko to wakati kan o
1: nkan kan lo da ju le aye
0: ko to wakati kan o
1: o se en to kan re o ba le ile aye
0: la ilaha illa
1: allah
0: Ayira
1: ira la. Bo ba lo okun ba le, bo ni okun ba. Bo bi mo okun ba le, bo bi okun ba le.
0: Allahu Akbar.
1: Ko se en dokan ba le.
0: Allahu Akbar.
1: Awon to ti bonu ko to lokan won ba le.
0: La ilaha.
1: Ti o ba si ji anbe. Ya pe ti ko to ri ke Olorun be. Be ti o ba sin Olorun to fi bonu ko to yen.
0: Ya to be so. O ba mo mu gari ju be lo.
1: Olorun olori sola Olorun fun wa loli de lori e.
0: E
1: gbo bere ton bere. Pẹ̀lú bí wọ́n ṣe wà ní ẹ̀ẹ́dẹ́ pé àìlera yí wà
0: kíní ẹ̀ múmú lọ́kàn
1: wọ́n sì gbọ́dọ̀ tó ṣe sọ láti
0: wọ́n
1: sì gbọ́dọ̀ sí ẹ̀yìn akíkandá kan sí àbẹ́yìn mákì pàápàá sọ à ń fa àsìkò yìí rọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ká gbìyànjú ká mójú tó sọ láti wa ó ní òkú wá kú o gbogbo à ń sáré lọ sókè lọ sódò ẹ̀ alakunta ka soro ni
0: ngba wa nka na ikan na wa mo wa o sa re bi ko le dide wa alaikum salam atmo bi amale kama shala alala fun lodi dugule a ma be won wa alaikum salam
1: alaikum salam wa barakat
0: naam naam ben
1: Jazakallah khairan. o se pe kile to mo ni so lati ton so yi eh so lati to wa ki ile to mo tan pata oni rakate ni fajr o la ma nyan to to di pe aki so lati subu e to de tun wa kile to mo oni kiyamu le tahajjud be ti ishrok oni nafila ta ma nyan ki o to yo
0: na
1: nigba ti o ku gere to ran ayo boya leyin gba ta se sola tan ni masjid
0: no
1: a nse tilawa a nse adhikar boya adua ta ni bi ni a ma se ni aro a nse lowo abi a ngbo wa si ninu mosque o wa fi to asiko te pe ohun ti fe yo abi ohun sese yo so to tra yo die so anfani wa fun a ko tori pa kuro ni ibi ta ti se sola yin ni mosque yen a le yan na flara ka meji so hadith anabi sallallahu alaihi wasallam to ni pe en to ba ndun ni mo raka to ndun nu mo nafila yen yan
0: na
1: o da bi en to se hajj pelu won anabi sallallahu alaihi wasallam do hadith yi ni awon afa wa fa mo ra won lowo to pe awon kan ni a tergib ni won bi se wa loju kokoro bi pe ka le ma se awon se olori yen but lai igba to run ba ti yo na boya ni kan bi iseju 15 si 20 iseju to run ti so lati dua na wa ta le yan to be lati raka meji si raka mejo ta le yan titi o fi di igba ti orun ma de atari ko to ri pa se so lati zo sugbon ti ishroke igbalayi wa fun awa ta ba to ba ta ma dun ni mo lati se awon afa kan se pa mo pe a le se Iwo be to ba nse be ko lo yi pada to ko lo kan wu e sinu islam pa to ro ti kuro nu islam
0: Allahu akbar
1: oruju
0: Allahu akbar
1: ko pada sinu islam kan wu e abi Olorun ba Allah ko fe se wa ni
0: Allahu akbar Allahu akbar ko lo ba du ko fa won sta so abun te Olorun yin do ko lo ku ba ni ibada to gbagbo awon jaba muslimi ti ajo ma nse to na lo jeme jeme jo ko po lo Olorun bo ti ni wa aja fa o ti asara ko so ni za o ti ko ke o mo ta sa du ku za fun lo kaira la gbo bi khadija loruko bra mu ti la ale kasi abdul wasin salahuddin loruko ti bi inshallah ba to do mejo a pa le ba wa pe to asila o be la go mejo abo smeso e to le go anfa ni ba kan na yo do la go ma smama abo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: is this magic? I need that magic.
1: Yeah, now it's a go, it's a go. Eh, crawl la la, can say barica juma, go go lolo fair, babo lo sawan, roletin, lati lisha, bodo fam, nar 2.9. Lodo go yen on you, go ra fila ben yen, mag be kwa mbe, Most of the world, she said, but Laura, Nipa, Rory Bolu, Kakia, Baye, Kiko, whatever, not to put an intending Santa, NPFL. Only the Baba, Mimbi, Tinangi, and Big Anganu. Just on Game of Way, Nassau United, Lota Kangbun, Balu, Eco, and no good and jazz. Those Yapa, Timbani Kawu, once a party person said, no, Shuba, Baya, this, here, 2-1, but you see, and no good, Lofia, Bahan, Nassau United, Tosi Lu, Meji, Sayoko, Oba, me meta. Lower Nasawa pe ile lawon wa oju de baba yin o debi o 2-1 lo yori si Enugu Rangers fi agba han Nasarawa United bakana la liga to gagara ma waye lasale yi lago mejo gerege eiko Chelsea the Blues yo ja lejo ni le Brentford oro sin bo lori e lasale na ni lago mejo ni ti Premier League ni e ni le Gesi aha German Bundesliga Bayern Munich fi ko Union Berlin ma ja lejo ile bayan ni ti olede jamle lohun ago mejabo lale yi you know ma bere be ni siri ha italia satu galenu be na ni o monsa ma wa ni balejo sasulo lago mejo oseju medogun as monaco ni le france nbe ohun ati lens ago mejo oseju medogun na ni lasale yi international friendly na ti lo lokan kan jeju wa la nfani lati so awon tori pe olore sore ni mo ba na ni league owo sale ni le gesi lago mejo oseju medogun Yoli Town, pelu Solihu Moros, Marco Oyaja, Oyaja, Lago Mejo Oseju Medogun Lasale na ni, La Liga. No mo so nle kan pe ni orile La Liga nbe yen, iko Espanyol, ma gbalejo Elche. Ta lo ma gbe na oju an to ma lu rawon yen na. Egbe legbo, role tin ile se Bono FM 9.9, pelu omo yan re lolufe yin, Nuruddin Salahuddin. Legit ni. Gege bi asa mi lola, awon fe so se ko wa je pe yo nla mi la ka papa julo, odo awon omo mi. Amo mi alaso fun amo mi timoto Barcelona na ni iko Barcelona jalejo ni le Sevilla lago mejo ṣugbọn asale ni ma waye ṣugbọn Real Madrid amo mi alaso fun ni pelu Atletico Madrid losan gan ni o ago meta ku aṣeju medogun lola ode ni ma waye Madrid ma jalejo ni le Atletico kilo ma ṣale nbe tori pe fasan seyen o koja be ṣugbọn le ni gan gan mo ti ba yin mule mi se ma mu gege bi se mi Espanyol asale yi pelu Elche home straight win ni ke gbe Espanyol labara metri pe le lo wa o si sese ko lu iko ti o gba laledo ta mo si Elche o Osasuna nko pelu rival Cano go meji tabi ke fun ni home win or draw ni Osasuna laarin won ati rival Cano Atletico Bilbao pelu Alaves go meji to nbe na Celta Vigo Santander awon na e fun ni 1.5 go meji pe ni Barcelona pelu Sevilla go meta ototo te ba ni saseju iun na ti to labara be ni ti legacy league legacy Nigeria nbi na ma si mo enu ba die ṣugbọn legacy nbi yi Chelsea the Blues pelu Brentford te ba fun gogo nu won ba o ti to tabi ke fun won ni over 2.5 tori pe derby match ni ife so se yen laarin awon mejeji lasale Chelsea n je go emi ati yin mo si tori pe owo eyin won ko du ore na ni iko Brentford na wa du ore we pa won na ya agreement kai pelu ko Chelsea pa sawa padi awon bi kan gba 2-2 2-1 0-0 gba mi 1-0 Chelsea ba fe lu won ni sugbon asiko sa asiko yi pe sa aye asiko Chelsea yi eyin won fi be dado dada won le je go labara be yen eni ba yara logun ma gbe labara yen na sugbon ara ko wa nja lori o Chelsea ni pe akoni mo gba Chelsea the Blues ta mo si Xabi Alonso o soro kan siwaju bi pe iko Brazil won sewo si Joao Pedro pe ko da ko mo ni international break to ma waye laipe yi lose to nbo lohun o nso fun won yi pe Joao Pedro ni ifarapa sugbon le ni gangan ife so set ni ko ni ifarapa bayi won ti book ifarapa e sile lojo waju se ri pe arimuye ete sonu lo tun mo si pe lale to ni Joao Pedro ma gba bodu fun iko Chelsea ye bi ori iroyin o si to wa lowo ati awon player ton fe lo niyan le fude ni sugbon leyin ife so set yi international break ton fe lo fun yi ko ni lanfa lati lo tori ko ti ni ifarapa ni jo waju won ti wa book e ahead sile se ri pe o koja be ta ba so pe awon yin bo ma saba se awon wa awon wa kan o ma nwu awon wa kan de pe ko fi be se gini to a ma ro ko be orede Nigeria kan ni kan se si tori awon orede Nigeria ibi Victor Osimhen lapere ni o iru oyan na ta ni pe ko wa won so ko ti ni farapa tori pe won fe ko wa sibi lati wa soju ile baba re to ba si wa be o le pa ni injury die tori pe awon na so ma pa sanwo lori e be sugbon ju gbogbo e lo se iwa ti won wu yi se awon ladibawi ni abi orilede ti won soju fun gan ladibawi tori be mi se wo yen ko ye ko ma ri be ibi ti e ti mo won ti won soju ton soju fun gan to je pe orilede won gan to je won soju fun ko ye ke ma je ki iru nkan ba ma sele to ba asoko ton need won ti won fe lo won ko wa soju orilede baba won e ma wiri awa wi kan si meji tori pe club te tin sanwo ori won e fe ki ijakule wa si odo tin be sugbon orilede won ko jugo e lo won pe oro ma to niyanju lai pe lai jina to lo baba ti esi se ko to wa kuna lale yi a je pe won fe padanu bi ona meji ototo niyan bi en je ni labara be e je nde e ka polo oja ile ise to se nigbawo eto yi bs media brokers tin ba parade bi ya le lanfani lati gba ipe lodo awon ololufe wa be ekan meji to de pe a tun ma ko ni ori afefe mu parabo ba yi ko nbe o

0: Histamine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Mo ti dupe lọwọ Ọlọrun ati awọn oṣiṣẹ tuntun Health Center wa. Alaafia ni emi ati ọmọ mi wa.
2: O ga o lola. Nigba ti won so fun mi pe o fe bimo. Mo ro pe won ma dari re lo sile iwosan general ni. Bi won se se nigba ti obimo keyin.
1: Rara o, gbogbo nkan ti mo nilo lo wa ni Health Center wa. Mo si yen kan so fun mi pe ki n fi okan balẹ. Pe won ma toju mi ni ora eyo ogun kan nita.
2: Se pe ibusun wa fun awon to nilo itoju.
1: Beeni o, yara igbebi to mo. Awon nurse to ni wa. Gbogbo ogun ti mo nilo lo wa ni be. Awon ijoba wa n gbeyanju o.
2: Eleyi idumo ni ninu. So fun aburo mi obirin ko lo foruko sile fun ipade awon alaboyun
3: ijoba n gbiyanju lori health center o nipa idanileko ipese ogun ati itoju to peye
4: iwo na se bi lola ile iwosan awon ese koko health center sun odugbo ti lero lo o se pataki ki o ma awon ile iwosan na nigbagbo ninu won ki o si lo sibe o ye jajo sopo mo ile iwosan ese koko to sun mo e nigbagbo ninu won ki o si lo sibe
3: ikede yi wa lati owo ajo to mojuto ile iwosan alabode ti ijoba apapo national primary health care development agency NPHCDA
5: supreme leaders

lago meje alelu ekale akuse ataro iroyin agbaye lo ndese ti gboyin lati le se bond fm 92.9 eka ti radio nigeria tawa nilu onigbogbo nikeja saju awon koko to je ninu iroyin ohun egbe oselu apc ni ipinle eko gbegile irin ajo soki okun fun awon ndije dupo labe egbe ona bi egbe oselu pdp ti se siso loju igbimo ipolongo won ijoba ipinle eko te npele mo akole kan e lori sisa igbe laruge awon ilana ise opolo ere bebi fun eto eko oga agba ile eko igbo safefe ijoba apapo kede igbekale yara igbe igbalode fun awon akeko ni ile eko national broadcast academy eyan meta padami emi won nigbati awon mejo farapa nibi isele ibon yinyin ele to sele ni ile eko kan ni philippine wayo iroyin na re lekun rere latenu fauzia salako sonni ni ipale mo fun eso idibo odun 2027 egbe oselu apc ni ipinle eko ti gbegile sise irin ajo lo soki okun fun awon ndije dupo meji atawon yi to ku labe egbe oselu ohun lara awon ti won ndije dupo fun ipo gomina iyen dokita obafemi amzat agbanuso ile igbimo asoju sofin ipinle yi oloye mudashiro obasa atawon ndije dupo to ku labe egbe oselu won ni ipinle eko won ni egbe oselu na yo pada fun won laye lati ririn ajo lo soki okun leyin eto idibo gomina ati ti ile igbimo asoju sofin to ba waye tan egbe apc ipinle eko gbe igbese na oni bi oku bi ogosan ojo ti o te dibo to bere ohun na ni won gbe igbese yi ni ipinle eko eni to je alaga egbe yi ni ipinle eko pastor colenius ojelabi lori lokede oro na lasiko ti won bura fun awon ti won yo sise ninu igbimo ipolongo ibo odun 2027 ti ye won le ni egberun kan pastor jelabi salaye igbese yi wipe ohun na wa lara awon ona lati ri daju pe egbe na jawe olubori lawon eto idibo to nbo lona kaakiri ipinle eko ni ibudo ti ye won le ni egberun lona mewa awon ajo meji ton satileyin fun egbe oselu apc iyen grassroots movement for tinubu gmt ati renew hope ambassadors ti won ti se eto akanse adua kan bayi nibi ti agbarijopo awon elesin ti parapo gbohun adua soke fun atileyin ati aseyori are bola ahmed tinubu ati ondije dupo gomina fun ipinle eko dokita obafemi amzat akanse adua na waye ni ikeja gra ni ipinle eko nibi ti onbitibiti awon jankan agbegbe awon osise awon olori lagbegbe awon ere ori itage atawon papa ti won peju pese sibi eto ohun ninu oro tire ondije dupo fun gomina to je igbakeji ni ipinle eko iyen princess damilola sonayan james sapejuwe are bola ahmed tinubu ati dokita obafemi amzat gege bi awon ti won ni iberu olohun ti won si fi iberu olohun se eto isakoso ilu le lo mu ki awon se agbekale eto yi lati le je ki irorun o tubo de ba isakoso won ati pe papa iberu olohun ti won ni ton fi se isakoso ohun lo mu ki irorun ati ife tubo po si laarin awon eyan fun won o wa ro awon obi ati alagbato ninu egbe oselu apc lati ba awon omo won soro wipe awon na le di ipo oselu mu gege bi orisese ohun loore lati dije dupo ninu egbe na gege bi odo fun ida igbakeji gomina ni ipinle eko alakoso fun igbimo ipolongo eto idibo iyen fun are ogbeni tayo ayinde sapejuwe eto akanse eto adua na ni lati tubo be olorun fun aseyori awon ndije dupo awon labe egbe oselu apc fun eto isakoso ijoba to da fun idagbasoke ilu adari agba fun ajo gmt prince bisi yusuf gboriyin fun igbekale eto akanse adua na wa ro awon alatileyin na lati ri daju pe won fi ibo won gbe are tinubu dokita obafemi amzat ati gbogbo awon ndije dupo lagbe obi oselu ohun ki won gbe won wole lasiko eto to nbo lona ondije dupo labe ase egbe oselu people's democratic party pdp si ile igbimo asoju sofin lati lo soju ikeja constituency iyen ogbeni yakub olugbenga dara nijo ti sise loju igbimo fun ipolongo ele to seleri lati se ipolongo to ni se pelu adojuko awon eto fun agbegbe ati ese kuku ele to tun mo ki idagbasoke ti o mu ba awon eyan lawujo ninu atejade oro yi to jade na ni ogbeni anthony ohun gbamaramuku ni to je olori fun igbimo to polongo na
bakan na ni won ni ogbeni oluwa tobi ademumi eni to je igbakeji adari eka awon odo ninu egbe na na je igbakeji adari agba fun igbimo ohun ti ipolongo yi nigbati ogbeni abel ona seta yo je akowe igbimo ipolongo ohun o tesiwaju pe ogbeni belo yo je adari leka iroyin ati itakoroso awon alaga ni ward mewe wa to wa ninu ara labe egbe oselu ohun ni won je pe won je alakoso lawon ward ward fun eto ipolongo won ni igbimo yi yo sise papo pelu gbogbo awon olori ati alenu loro awon agbagba egbe ni ekun ikeja keji ati ekun keja kini lo fi ko gbogbo awon bale bale lawujo lati le ri daju pe won jawo olubori won ni ogbeni benle yusuf ati ogbeni steve oswald na wa lara awon omo igbimo ohun ogbeni adehun ni loruko gbogbo awon to yan soyan sipo igbimo ipolongo ohun mo da awon eniyan loju wi pe ipolongo awon yo da lori awon ilana ati eto ohun ogbon onu ti yo ni se pelu irorun araalu ijoba ipinle eko tun ti tun ipinu re so lori mimu idagbasoke ba awon ilana ere bebi ti won fi nse idanileko nitori pe ilana na je okan lara awon eto ton se agbelaruge eto oro aje akowe agba ajo Lagos State Ministry of Tourism, Art and Culture abileko bopo oyekan ismaila ti igbakeji adari lajo ohun iyan abileko nike kodri adebowale soju fun lo soro yi lasiko eto ipate kan ile ti won pe ni 15th Lagos Comic Convention LCCC 2026 to waye ni Victoria Land Leko nibe ni abileko oyekan mi ismaila ti so wipe ijoba ipinle yi yo tubo tesiwaju lati ma satideyin fun eto ise iwadi ati ogbon onu lori ilana eto ere bebi fun idanileko won ni lati odun 2012 ti won ti sagbekale ajo na lowo tin sise pelu awon toro okun ati ile ise aladani ton fi iru nkan bayi sise lojina lati le ri daju pe idanileko ati idanilaraya o sise papo o wa ro awon ile eko ti won tubo ma samulo awon ilana na lati le je ki awon akeko tubo nife si eto eko ni kiko ajo to ri si mojuto ati idabobo ayika Lagos State Environmental Protection Agency la sepa ati ajo stradef pelu ajo narap ti parapo lati sise idabobo to peye fun ayika ati kurukuru ojo papa lori awon nkan to nfa ewu fun ayika ati ona abayo ni bayo eleyi lo se nibi aporo kan ti won gbe kale ti won pe ni 2026 World Ozone Day aporo ohun to waye ni Alausa Ikeja giwa ajo la sepa dokita Babatunde Ajayi ni aporo na fese mule tori pe ajo ohun yo tun bo ma tesiwaju lati ma sami ayajo na nitori pe mi ma gboju wo kukurukuru ojo o se pataki lati le daabobo igbese aye awon eyan lori ile o wa dupe dupe pe okun lowo ajo stradev atawon alenu loro otoku fun atileyin won fun ise iwadi ti won se lori imojuto ayika atawon olugbe ori ile ninu oro tire adare ajo stradev nigeria dokita leslie adogame na lu ajo la sepa logwenu fun ise takun takun ti won se lati le mojuto ayika fun alafia awon araalu iroyin agbaye la ngbo lati le ise bond fm 92.9

0: kaabo pada iroyin agbaye n tesiwaju won ti ni awon akeko ni ile eko National Broadcast Academy ni won lo je anfani ile igbe ti igbalode bati bi di odun to nbo ni sa eko tutun mi adari agba fun ajo ile eko ti yen ti Federal Radio Corporation of Nigeria ogba dokita Mohammed Bulama ni won kede eto yi ati oro ohun lasiko ti won se ayeye ijade awon akeko ye batch B basic courses 2026 Dr. Bulama ni en to je adari fun ile eko ohun Dr. Sam Anyawun Soju fun ti o si so oro na to wa duke awon akeko na ku orire aseyori eko won o dupe lowo won ti won se yan ile eko MBA gege bi ile eko ti won ti ma ko bi won se ngohun safefe ta won ti wu wipe gbogbo eko ti won ko ohun na ni won mulo daada nitori pe ile eko ohun o sagbekale eko lati le daju pe awon akose mose ogun sarigi ni won jade ninu ile eko ohun ninu oro tire egaleka tun ri si oro owo ni ile eko ohun abileko kemi idowu ro gbogbo awon to kopa nibi eto eko ohun lati ri daju pe gbogbo eko ti won ko won won mu lo won si je asoju rere fun ile eko National Broadcast Academy nigbati o nsoro en to je adele fun adari leka ton ri se eto eko ogbeni akorede ogunbunmi won saju kejuwe yi pe awon akeko ti won le ni 100 kan ati meje ohun ni awon ko labe eka eko ton so nipa igbohun safefe ipese eto fun ori afefe eto iroyin eto oro eto oro kita oja nipa ti oro afefe ati digital studio no ni lara awon eka kankan yi ni awon akeko yi ni won ti ko eko won ajo Lagos State Health District 3 ti se idanileko fun awon eleto ilera ni Ibejuleki eti osa ati epe lori bi won se nse ise won pelu ibowo ati itoju to peye to dara fun awon alaisan papa awon alaboyun olomo atawon omo ikoko ti won sese bi igbo efon Primary Healthcare Center to wa ni aja ohun na ni eto idanileko na ti waye akowe agba ajo Health District Dokita Monsurat Adeleke salaye pe eto idanileko na gbojuwo awon abala meta ti won kolu ti won ri pe o se koko ohun na ni sise atuntun eko fun awon osise ohun sisegbekale awon irinse igbalode fun eto ilera ati sisamojuto ipese ounje to sara lore fun awon alaisan mi mojuto won yi won ni yo je ki won tun wa ni ara pipe papa leyin ti won ba kuro ni ile itoju tan won gbodo tun mojuto won ninu oro tire adari ni eka nursing service ni ijoba ibile kosofe abileko Joseph Alaba ni o se pataki lati mojuto awon oloyun ati iya olomo leyin ti won ba ti fi ile iwosun sile saaju ni abileko Christiana Adebo Boye to je adari ni nursing service ohun ti ni pe awon eleto ilera ni lati tun mo si ma se suru daada pelu awon oloyun ati iya olomo ki won ma je ki eleyameya tabi elesin mesi di ise won lowo Ajo Lagos State Primary Health Care Board ati Ajo Lagos State Office for Disability Affairs LASODA ni won ti jo pinu lati komo lubo sise lati mu idagba soke tun bo ba awon eto fun awon teya arape ni jakakiri ipinle Eko oro yi jade lasiko abewo Ajo LSPACB si office LASODA giwa Ajo LASODA abileko Oyetunde Lawal lasiko abewo na yonana awon ipinija to n dojuko awon teya arape nija ni eka ilera o fi kun oro re pe aini akole onka awon teya arape nija tun je isoro kan to n ko di anfani fun awon teya arape nija ni gbogbo ona je nkan to wa to je pe ko je ki won ri ise papa ti won se o si ni awon teya arape nija na ni ise takuntakun eleyi ti won se ati parere ti won ko ni awujo o wa lo asiko ohun lati ro gbo awon ajo toro kan lati ri daju pe won ko mo olubopo sise lati le ri daju pe awon teya arape nija na je eto ati anfani to ye lorilede yi ki won ba le tun ko ipa to da lori idagbasoke awujo ninu oro tire abileko temi tope balogun alo lara nkan won ni lara nkan tawon sese se abewo na ni lati woye awon ona ti ajo mejeji se le gba sise papo fun anfani awon teya arape nija papa nipa eto ilera irorun fun won ki o to di pe won kuro ni ibi ti won wa iroyin le okere amodun merindinlogun kan ti won ni o gbebon sasa lo lo si ile eko to si yin ibon to je wipe ibon ti o yin na awon bi mewa ni won fara kaase ni meji inu won si je pe olohun won ni amodun merindinlogun ohun ni o ti koko nse akiyesi to si so fun awon yoku re pe to ba ti di asiko bayi ohun yo gbianju lati yin ibon ama awon to ku re ro pe ere ni nse oni to ba ti di asiko osan ta won ma je onje osan ohun ma gbe igbese ohun ta ba gbagbe won ni omo okunrin na lo si se eyan bibon yi to je pe omo mewa ototo jojo akeko ni won fara kaase won ni osu kejo odun yi ta ba gbagbe awon meta kan na ni won padanu emi won ti opolopo si fara pa diru fe iru isele bayi ni ile eko Philippines bakan na ni osu kejo odun yi bakan na ni iru isele bayi na tu sele ele ti o mu ki awon eyan ti won tun padanu emi won ti won si fi ara pupo sese ni bi isele ohun iroyin agbaye eto ni ko ni ju bayi lo lati le se Bond FM 92.9 sugbon ki a to ma lo awon koko nu re lekan si egbe oselu APC ni ipinle eko gbogi le irin ajo soke okun fun awon ondije dupo labe egbe oselu na be egbe oselu PDP ti se siso loju igbimo ipolongo ijoba ipinle eko te npele mo akole kan e lori sisa igbelaruge awon ilana ise opolo ere bebi fun eto eko oga agba ile eko igbohun safefe ijoba apapo kede igbekale iyara igbe igbalode fun awon akeko nile eko National Broadcast Academy eyan meta padanu emi won nigbati awon mejo farapa nibi isele ibon yinyin to sele ni ile eko kan ni Philippines ope lowo lotu royin yi temi tope ajayi ati chikwe oparapre Fauzia Salako san loruko temi e seun bi e se n tete si wa
1: edumare lodiri e wa

let's go there. Eti mo ba se ma se leni to pe inipa oro yin nipa oro ire ballu na ni kaakiri lagbaye ba pa julo awon ifesanse to e ko nlo lo lo bayi live and direct be se mo pe iko Chelsea the Blues ohun ati Brentford won ti gbinna ya bayi laarin seju aya ifesanse na o ti nla won logun kaakakiri Brentford lo wa nle o gba lejo Chelsea the Blues Bakana, Bayern Munich won late e ngba lejo Union Berlin. Iseju mani leni ogba na ni 34 minutes 1-0. Beko Bayern Munich ju boss inu awon, iru abaji gan. Siri anbe na nko, Monza pelu Sassuolo na ti wa nbe, ti won ti bere fesan san laarin iseju 17-0-0 na lo suwa lori de si Alohun. Mo pe ale na ni la liga to gaga ara iko espanyol pelu elchi na ti bere ti won na tai si ani ani nbe yes monaco lo ngba lejo iko lens ni iseju mokanle logun 90 minutes eyin lolufe mi e ti mo ba se man se te pe leyin ti ma ti fun ina won royin kokan die die tan la ma se ojo opo sile la ma ti bere bere te si ma fi efun se ebun se faje lokokan ejeji loko yanturu papa julo lati ile ise to se nigbawo eto yi ati awon iko ati ile ise lanla ti won ko ebun le pe ke ma fi se faje oh my god ile ise wona mo nso la kokona ile ise bs media broadcast number 6 evaretwe alasi abosof laripo leko mo gbori ifun be mo fun orisu juwa labande When you back to down si bere, boshi to ati boshi ye, elan fani lati ba, ohun am gbobe ni yi, ta mo si, tasty cube, oh my god, hey, sheri koko ya yiso, bakana, egba, awon ohun mimu, fwa mo de kekeke, ta mo si, bubu, yeni kono ko. O she wambe, tele fi fosho, yen lan labe ni o, ti viva, sheri kwe, olorun. Ala didu na ni fun gba won ba fi foso won ti mo da pe aso ose viva o koja be bakan na yo yo bitters lati le se a blood complaints

royan loko kan tun fe mu wa fun ile tin ile sigbon ile yin na lele yi o bi ale mo pe Al Ittihad ni le Saudi Arabia lohun won tin sewo si Victor obo nifes bi pe se ko da po mo te ba gbagbe agbabole wa ninu ko Bayern Leverkusen to si ye pe bi to tin da be oyo na niyan sugbon fun iparapa to ni won ti yoruko re ko la to ba gbabodo fun Europe fun iko Bayern Leverkusen ni bayi o wa ni ara agbele lati ma toju ara re fun gba die lara be na ni won tin sewo si ni le Saudi Arabia lohun iko Al Ittihad ti Benzema wa tele tele won na ni on ni da gba bodu lo wa ju sa mo si striker to la mi laka Victor Boniface no won sin se o si pe o se se o ko da ko mo ni le Saudi Arabia lohun iko Al Ittihad na se ni

Alhaji Abdulgani Alarubo ni o saku imorasile ojo bi Yusuf se lana o wa se lola ambo wa ma dibele ko rere awon oragbo ti ko jo aje ki ojo ti agbo baba wa Chief Tajuddin Sani e ka le o Alhaji Tajuddin Abdul Malik akowe Taju e ka le o Alhaji Ahmed Saru Sarumet Oil Jared Greater Services Limited Alaga Matu Liko Komarudin U Ainla Akinye Kaleo Deputy Chairman Natu Lagos State I'm about la fe ka ini ya dipele aba supo ala fe atayo mu ibi abuto oja e kaleo mo gbe kiki mi mo gbe ya ile lodo ti yin na Abdul Fatai Abdul Karim are kegu ba ni sasa oda awara da ololufe bo to wo ko lo to di ko ni baba olowo ni bayi lali aye je ko ni ba mo yin je ko ni bayi lawo je mommy wa nko e ba ki won dada e lo mo to mo ko lo afi greetings afi ranse lori eto omo Kwara Adata oda na kata koso ka ma wa royin dunu to ti pinle Kwara jade won ni ojo kokanla osu ke so duta wa ije ejo niyan ni awon akeko to le ni 86 over 600 students ni awon ile iwe bi ogun jake jado ipinle Kwara ni won se ase yege ti won kose yanju nipa awon ilana igbalode bawo lati se lu ogbon idanu ati ara otun lati le mo fi ri owo mu lo seru tabi lati je eniyan pataki lawujo won ni awon mo won yi ni won ko ni web development won ko won leyi ti a npe ni artificial intelligence bakan na oro cyber security won ko won ati be lo won ni kojo la won le ba dara e ko yoruba won ni ati kire lati pe karuku tori to ba dagba tan ebon lala na ni yo ma gba lowo e won lawon mo won yi won ni awon fe pe pe kini o awon fe ki awon na ki won je eyan pataki lawojo won tori oru ta ba se tan le mo de seyin ehn e won ni o ni ko e parun perfect o we ni yen wa kara ni Kwara State University iyan Kwasu won ti se agbekale ICT iyan Information Technology Center tuntun nene eleyi ti won ran lowo re gba latowo Telfon ati Renew Hope lati le je ki awon mo ti won keko lagbarin be o ki won tubo mo se daada ni abala technology iyan na ti la lewu bi efo ogure bridge oko olowo won ti bere ise lori e o flyover eleyi ti o je ki irin ajo ko rorun awon ti won bo lati ile Hausa nkankan ti a fe le mona Eko yi so ko se nilo pe idiwo kan traffic kan o risele mo awon lo ti won tarata niyan tawon ti o si ma ya sinu lorin irorun na ni yan ba won leleyi yo se adiku basun kere fakere eleyi ti o ma nwaye labibi yen ti o si to pese eto abo emi fun awon olugbe to nbe ni agbegbe na gege bi won ti se so bakan na ninu iroyin awon iroyin idunu eleyi ti o tun sele Kwara United won se kini yen fun Kastina meta sodo oba obi omo akoko ni akoko aseyori ni Premier League odun 2026-27 Kwara United won gbo ewuro si awon Kastina won gbo si won loju adupe lowo Olorun Eledumare Adiza Yusuf ni o ko gbogbo ele ijo fun wa lori eto fun ti tale titi ni ba se n test waju lori eto omo Kwara Adata eni yeni eye do mo se lade fun anje jo abi pe ni kaluku wa lu awon eyan pataki to je pe ologo ni won won wa n gbe ogo ilu won laruge ti a le kan sara si pe lawaja o n gbiyanju leni asoju opo sile e ma ko wole loko kan jeje 0706316916 0706316916 0706316916 lara won baba ologu al-aj kolinti aila kebem Kwara

dada bala lubarika koro nti o jare wa ko ba wu orin kebe ku ara nbe yen blessed aluko alaji calling ti aila e ba ra ba nje kebo wole fere fe ka kan ra fi kira wa kabo ka da to mi lori eto en te n pe mo ti rowo yin o 0706316 1916 le ka si ba mi alaji rashidi opo yemi e ka le o wa alaji ko do ba to de ya banu so asio banu so ventures e ka le o an ba ti de.

0: Logan le imagine si a man without enemy is a man without quality. Nto so na ni wi pe en to ba so ko won ni lota laye a je pe rufe ni be ko si anfani kankan ko si wulo kan lara rufe ni be ni oduwa rugu awon online platform patapata advice na lele lato wa laju wa so la bi pasuma African PDD rin lomo alaga tai ba si agba ijoba to won so ni guru aye iba ali ayi babaraka iba ko e mi la veri kai ba lo la di hello omo kwara tata
1: eni gende ejuba
0: uruko bi ta tin pe pa pa pa
1: uruko mi ni rai na la ya lati ejigbo
0: lati ejigbo baba o
1: eda eku jama eda
0: awa ni ye o ya omo oluwo ni sa
1: ora meje
0: ora meje lodo awon ayo ba mi alabi ore mi ayo e wa isu ami oya ta le fe kasara si ni oha meje
1: ewo kasara si alaji isa
0: Alaji Isa
1: Owo Labi
0: Alaji Isa Owo Labi
1: Ah oje gudugudu meje ya ya mefa
0: Baba Oloda ko ni en Ami ami ami ami ami
1: Olorun wa je kiru e to po ni iru
0: Ami o ami o ami o
1: Olorun ma ju awa na le nu
0: Ami o ami o ami o ami o ami o
1: Mo ji ti Alaji wa Olope Alaji Akabi Olorun ba ko ba foru
0: Ami ami ami se raye yin lo de eyin te lo le te se sile se raye yin lo di eyin te lo le te se sile be loyin odi o nja yi bi pe iwo nikan lo wa laye rati pe legacy o se pataki legacy o se pataki eyin ta ma so leyin e o se koko ki ma ki egbon mi na dada Alhaj Ibrahim Aliu aka Gbadua olori edogbe ni gbe gbe ni pa ko ni e Alhaj Ibrahim Aliu omo baya gan le gba baya gan le e ba toju Alhaj Ibrahim Aliu ba toju won da ni o blesser lu ko kilo ni ja se kini dagun mewa kini fi se eyan e da wa le ku ta le tele ka o ba se nlo yi gugu idile alaro ni abo to oja e ba ku aye ojo bi lotun lusi ki ki baba mi Alhaj Abdul Ganiu Abdul Karim Alaro o wa National Chairman Abutu Oja na ni Olaode yi lojo bi ah photo baba gan ri loju loju Facebook ko to ko lo follow presenter ko lo presenter ko to baba bebe Yusuf omo na o sojo bi lana Madam Alaro Ajibiliki abi Alaja Baliki Salaru ibo ni ka fi joko si lola bayo se ni jesha ni abi ka wa je oni aseese odana Olorun a je ko seese ka ba lo le o photo alert loruko blessing aloku loruko banu Yusuf Shuaib orugbo lowo Tayo Sadiku lagbagbe Adiza Yusuf to kuro ijo futalet tele Abdul Wasin Salahuddin omo to mo ko le fe ba mi so le to 0030 428183 0030 428183 Alaji komodo about to yeye banu so samara ba mi rashido pe mi agbana ko ni wo owo yin agbara Olorun aisan ti se eyan ti yan nawo na gbogbo igbe si aye ti won ni ko tun lo ko ni je ti Ola joko lo a ma lo fun talent de ni o daro bye for
2: ya ola ma je ba go yi ago mo di orin wa o si ni de ba de ila de mo eri de okulo ni bo ge o mo gura ga le nge tun de da ba ko da ba ko gore ni lo je ni aka ni

0: de to roju koko bayi
1: oju lo siri se mo ti ma bo ede
0: ah emi ni mo se
1: anybody e bo se ni furu koko furu koko bi eni pe o le so kidi le ka to wo bu si yo pe ni se kidi lo nko lo se de de lan beke o ke te e o ni ti to sade daji ona se ti kari wonu bi epo lo to fenu kan yo
0: ah ai sa ta ru yo ma se nkan o emi wa ni ti se bayi o lo lu fe mi
1: se emi ni ma se so fun pe ke lo moju to ara yin bere ta o fe ga ma kari o o re mo gi baba o ke ho
0: ke lo win Iwana soro fote, shala ye boshen shefu ba boke o. Koma ra yoto gunja le re fulu buje. Okwa yi tonro ni gorobo. Aratita je, aratita ara yu. Kipata oma bole se ome ni yoko suan. Kedo ma shen yo sere sere, tabi to pola poju. Ishara ton guliso, ba boke o lele po gyatura. Bore ike yi ay sata biyan. Tofe dani bule, ba boke o kale si.
2: Shop 10A, Oye Kola Shopping Complex. La doju kwa Deeper Life Church. Jakonde Gate, Egberu.
0: Isole, mle
2: u, epe 080-944-7113
0: Baba Okeo, elebogi debede ebe.
3: Eku dede woyi ni gbogbo ibi ti owoja ileise radio te tin gbo wa ide. Yoruba ni igba to to gba bayi, ohun lo nso ba gbon mi. Koko to nto koko, ohun lo nje balẹ lodo. Ta ba ri ogbon tarigi. To mo nipa ewe. Ise ti ewe nse egbo ati ojegi ise to nse ati mo yi pe oni to ni won pe ni ogbo ntarigi onisegun bile e ma wo pe mo npa asamo kini di asamo mi mo tun ti ni alejo pataki gege bi ise wa baba e ba mi ki ara le kesi daruko yin
4: e seun atokun oruko temi ni Taufik Ajiboro eni ti gbogbo aye mo si baba oke o ona lo nki wa pe ni alafi olohun oba kone fi gbogbo asile
3: eja asami witi witi
4: amen
3: baba oke o a ma tun ri yin
4: e seun atokun be na la bi ni bo se je pe bile ba ti nsu be na ne le mo o na lo fa te fi tun ri baba oke o la ko tun nipa ilera ara wa ndori gbe mo pe nipa ilera eda o je baba oke o logun pupo e si mo baba oke o lori pe baba oke o kin se amolumola o lori nkan yo kan soso ona ni sara
3: gege bi ibere ti a man bi ni gbogbo igba kini awon nkan to ma nfa ipenija isara
4: e seun atokun la kayin o ni daru
3: ase
4: nipa ipenija to ma fa isan inu ara akoko nbe o ni pe teyan ba ni arun ta npe ni arun gbajumo ri ta npe ni atosi a ma sakoba fun isan inu ara elekeji o ni kenu to nba obirin sere lasiko to nse alada re lowo a ma sakoba fun isanu ara elekeeta oni ka ma seyo bi emeji bi emeta kile to mo abika yo ti wa ko ti e ma jade dada ku ma jade sirisiri a ma sakoba fun isanu ara o nta sabapade re latara ile gbonse gbogbo awon nkan wonyi a ma sakoba fun isan inu ara ti ko ni jekeje oribi lo dada to ba ti ko ba isan ara o ni si dada mo gbogbo awon eyan si mo pe baba oke o mo nkan meji ju isan ara ne kan na lo lori aise isan ara yi to ba ti wonu ara a ma fa ile se dede fun omokunrin tan pe ni idakole iwo omokunrin to wura e dada to je pe laarin seju kan si meji ara re o ti wale abi iwo to je pe o ti e nile ba obirin re sere le meji bi e meta kile to mo abi iwo to ti e je pe ni ara ti o ti e ni gbira dada depo pe o le se ojusi re monito ba ti nipa enija nipa isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin bidele ma bo wa baba boke o ni shop number 10A Oye Kola Plaza opposite Deeper Life Church ni Jakande Isolo Road ibe ni baba oke o wa bayi ero banisoro to le pe baba oke o zi 080-944-71143 lekan zi 080-944-71143 080-221-6134-42 080-221-6134-42 omo odun melo ni wo o ti ju omo 40 years lo o ti ju omo 50 years lo o ti ju omo 70 years lo to je pe laarin seju kan si meji o ti da to wele monito ba wa baba boke o iwo gan o mo ipe ni olohun be leyin baba oke o awo mo nkan meje o bi isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin ti ki je ki omokunrin le soju si e dede lodo aya re lori ise ara ti wa boke on so re pa yi nkan to ti sele se mi gan fura mi ri ni ti mo si lori sirisi ogun lori nkan yi ti nkan yo lo yo tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yi lo se toju arun idakole ibun mi on lo fi ja si pe ni gbogbo eyan to wa sodo baba oke o lori idakole ti mo so omokunrin dole awon na gba pe ah olohun be leyin baba oke o pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ko nbe to ba dodo baba oke o ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Isolo Road ibe ni baba oke o baba yi pelu ase lodo olohun ti enu ni suru si ero bani soro baba oke o 08094471143 lekanzi 08094471143 abi 08022613442 08022613442
3: Nle ti gbọ yen se mo wi pe Yoruba bo won ni iriri lagba ohun ti o ba ti se ni ri ki awosan a o le so pe bayi ni won se se iwosan re nle ti gbo lenu baba oke oyi ohun to ti se won fun ra won ri ni ki Olorun to lo eyan fun won eni t'Olorun wa lo fun won yi o tun wa je ki baba oke o na tun lo wa imo kun imo lati mo nipa itoju aisan isan ara baba oke o nipa aisan onibe ta to mo nbara won rin ojura arabeku ati dakole kini iyato to wa laarin meteta
4: e seun atokun idakole ran tin ba obirin re sire to jaji pe ni yo le se ndede bo si ye ku si sugbon ko ne lagbara lati se elekeji arabeku ara otide laarin seju kan si meji ara ti wale ojura ntite ara otide keyan fe ba obirin re sire yo da igba to ran ti nkan kan ara re o ba wale ti o ba ti ri be ndele ko mo bo wa kan si baboke o lase lodo olohun lagbara lodo olohun to ba dodo baboke o ogba polo nbe lodo wa olohun si ba wa si
3: baboke o ka ma te si waju yato si pe nkan lomokunrin aisan ise ara yi se o ni bi to tin ko ipalara ba obirin atokunrin lapapo
4: e seun atokun be ni gbogbo alamo ipe ni isan ni waya ninu ara nigbati eje o ba ti ri bi lo bo si ye ko mo lo to ninu isan ninu ara yo bere mo mu awon ipenija kokan wa akoko nenu penija o sese ko je se kwa rin laarin seju kan si meji ka bere si mo mi elele elomi yo mo rin gege bi eni ti bata fe boyo ninu ese re ka rin ka mo terin elomi yo da bi gba to te igumole ni tori pe atele si o mo kan gorogoro elomi pajapaja lowo pajalapaja lese elomi owo mo gbon be ni gbogbo ara o bere si mo gbon elomi nbe nko mo rin kaakiri inu ara titi eni abikinu ara bere si tayan elomi nbe o ti eni le rorun sun dede kori mo fu elomi elomi ese re yo bere si wu ni ka te bayi abe ke elomi o ti eni rigbon se si dede dada eyin yo mo fa elomi so ise ese ko mo fa elomi so isa pa ko mo fa yan so awon nkan yi ipenija isan inu ara ti eje ori bi wole to ninu awon ise ni awon yi lo nsa ko ba fun awon ise yi pelu ogo lodo olohun to ba dodo baboke o iwo gan o gba pe ni olohun be leyin baboke o nitori baboke o mo nkan meji du isan ara yi ti ma so omokunrin di ole ti ko ni je ki omokunrin lo soju se dede abi to ma so ara di ole ti ko ni je keyan rin dede dada ti ko ni je keyan le gbese dede kisale nu ma kanyan kayin ma fayan opa yi ko ma ro ni gorogo eruku ko bere si ro elomi elomi nbe to ja ji gbadje pe pajapaja owo pajapaja ese kaya ma lu pipi kalomi ma ro run sun dede ko ri ma bere si fo ni gorogo koju eyan ma su elomi nbe go ma rin kaakiri nu ara eni abi ki nkan ma so kulukulu abi ka ra bere si tayan to ba ti ni ipenija yi pelu agbara lodo olohun pelu ase tolohun ti mo fi nsoro yi to ba dodo baboke o iwo na o gba pe olohun be leyin baboke o baboke o ti wa wa ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ni Isolo Road ibe ni baboke wa ero bani soro mi 08094471143 lekanzi 08094471143 abi 08022613442 0802-221-3442.
3: O lagbara o on te da obama ma shagbara o imi umo ipe aisan no shara o ko gbogbo nkan to po to bayi o ko sinu afi be se laye wa o de ti waye waye ke bayi awon ti iru nkan be yen se lowo lowo nile bayi bo se ngbo yin won ati ma gbianju ati pe oju opo yin sugbon ka to ma ka seto yin nle opolopo awon ti ejo wa ni lana kan na ma so wi pe e wa fun ajegun e wa fun ajegun sugbon mo ri pe eyin ma nfi nkan kan kun ajegun todo tin pe ajegun adayeba si iya to nbe laarin ajegun lasa ati ajegun adayeba ni ati pe kilo bi adayeba to wa ninu ajegun todo tin
4: atokun ibere te bere ibere to lagbara pupo ni e ma tokun pupo ajegun adayeba ti mo so ni pe baba to bi baba baba mi lo ni ajegun yi nitori pe ode ni won ode ni won ana ni ajegun adayeba yi nipa imo lo soko ode ibe na ti ba pade nigbati won wa ba pade won ti sato tele pe ti omo omo mi ba ti bimo okunrin ni ke gbe le lowo oni won fi wa pe pe baboke o abi tu to nbe ninu ajegun adayeba ti wa to fi yato to fi je pe ni ajegun adayeba oni won pe nu
3: kabisi elegumare
4: lo bi ja si pe ni mo ti nagbara mo ti nagboro mo ti lowa mo ti leyin to ba dodo baboke o awon na ma ri pe olohun be lodo baboke o toro olohun ba wa se
3: a dupe fun olorun pe o n ba yin lowo si be se n ta bayi te n to olowo je ko di erun ni di mo ni lowo e ka to ma lo e ba wa pe address office yin le kan si kede so oju opo e wa farabale pe tori awon elomi ti won tete ri nkan mu
4: baboke o ti wa ni shop number 10e Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ni Solo Road ibe ni baboke o wa ero ibani soro ti ele pe aboke ozi 08094471143 lekanzi 08094471143 abi 08022613442 a si ni ero igbalode yi ta ma fi si awo se o fa awon eyan ti wo na ma foju ri gbogbo n to nsele ninu ara o si ma ri awon ipenija to baba isan kankan pelu ase lodo Olorun oba to mu ti wa to mu ko nbe mo nigba ogo ti enu ni suru si baba oge o ti wa wa ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Solo ibe ni baba oge wa
3: o n le ti gbo yen gbogbo eniyan gbera fuya ko koja si shop number 10A to ba tin bo lati Solo bayi bi eni pe o n lo si Ikotun to ba ti de Jakande Gate bi shop meji ti meta o ti ri Oyekola Plaza ni waju church nla kan Deeper Life Church to wa nbe iwo sha ti wo be bere shop number 10A ibe ni baboke o kale si ero bani soro won le kan si 0094471143 o tun le pe 08022613442 aisan ko ni fi agu ara wa se bugbe o iwo na se igbise won ma reti re ni le se baboke o o digba kan na
5: arike rike emi lo de to roju koko bayi
1: oju lo si se mo ti ma bo je
5: emi mo se
1: eni ba ye bo se ni fun koko fun koko bi eni bi o le so kidi le ka to wo bu si yo ro pe ni se kidi lo nko lo se de re lan beke o ke te o ni ti to sade dadi ona ti o ti kari bo mu bi epo lo to fenu kan yi
5: aisan ta ru yo ma se nkan o emi wa ni si se bayi o ni mu fe mi
1: se emi ni ma se so fun pe ke lo moju to ara yin but e ta o fe ga ma kari o o re mo gi baba o ke ho
0: ti ro mi Iwana soro sote, shalaye bo se se fun baba oke o. Ko mara yo to gunja le re fun lugo je. Ope yin to nro ni gorogo, ara ti jaje, ara ti tara yu. Ki gba ta o ma bo lesi omo eniyan ko sun won. Ke do ma se lo seresere tabi ko po la po ju. Isara to nguni so, baba oke o lele ko je atura. Lori yi ke ya isan tabi arun to fe danu gure. Baba oke o kale si Shop 10A, Oyekola Shopping Complex, la dojuko Deeper Life Church, Jakande Gate, Egboro, Isolo Ipinle Eko, epe 08094471143 Baba oke o elebo di debe debe
6: ka mo gbagbe o oro tan ba bo tele ki a mo gbagbe oro tan ba bo tele o ẹwọn kò bí márùn àti àjíṣẹ́ bí méjì lọ ní abẹnú lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tí arábìnrin sèṣì arákùnrin tó tún jẹ́ ọmọ ìlú kan náà àmì ni ọlọ́run lọ bẹ ẹlẹ́sìn àmì sì tún ní ìtẹ̀yìn ọba nígbà lówó tálíkàlẹ̀ yẹn ó fi kọ́ arákùnrin kan máa gbà fún gbogbo ẹbí emmanuel igè ti ìjọba ìbílẹ̀ mobà àti ẹbí olóògbé isaac akínjìmí ti ìgbárò odò local government ẹmọ kú palẹ̀mọ́ ìgbéyàwó àwọn ọmọ yìí o ìtí ó wáyé láàrin ìgèjídé jẹyó àti akínjìmí adékẹmi kẹhìndé tàjọ tupè tó wà ìtòyìn àdìtú ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kẹwàá ọdún 2026 ni ó wáyé ní christian ministry of reconciliation grace and true church kìlómítà kẹrìnlá ìbàdàn lagos expressway títí márosẹ títí márosẹ tí ó jìnà sí pont buster ní ìpínlẹ̀ ogun láago méjì ọ̀sán ọjọ́ àkò ní agbára ọ̀rùn lọ́wọ́ ọba lórí èyíkéyìí ìtọ́rọ̀ wọn ti àìsàn ojú àfòta àbí glaucoma ni ó ṣe jẹ́ pé egbòogi ẹnu náà jẹ́ pé ẹ fi lò ó ẹ sì gbìyànjú kẹ́ẹ̀kan sí ursula haba powder solution 3-in-1 náà ni tàbí kẹ́ẹ̀pẹ̀ wọn sójú òpó 0703-861-5168 tàbí 0902-919-035 òun náà ni ojú òpó ìdùnnú náà ló ń jẹ ọgbà ọmọ ọmọ ẹni rè jẹ ni ọmọ kassim ọmọ sakari ọmọ sakiratu abiola adéṣẹwà kíkẹ lọmọ láìgbàgbé adéyẹmí ọmọ kassim olùdémiládé kassim lákòótọ àwọn grandchildren kíkẹ lọmọ kassim adéṣẹwà adéyẹmí kassim pẹlú olùdémiládé kassim nípanukọ kí grandpa láìlúwà ọba kábíyèsí ọba simiyu dàdọ ọta elégbè ti gbé egbè wọn sì ń kí baba náà ni o olùgbé egbè náà tún kí wọn fún ayé ọdún mọkàndínlógún bí àpẹẹrẹ baba làwọn ẹkọ nǹkan tó wà náà ní ká máa kí o dr tuju ọlámilekan já lókè lọnà ká tún dá tọmí pẹlú dókítà kọsìn àníwákàyè babatapa wọdù àjọlẹ.

ogo ti eda gbe waye ojura won lo be irawo ti kaluku ojura won lo irawo kaluku po wa ma terawo elomi pa ngba ba nwe lowo lati ikoko o le ja pe irawo 16 lo ma ngbe waye en ti ba we ngba mi to si loju inu mi ti ri won ba je ka wa ma te pa o bi irawo ba wa je 24 aje po tin lo sibi ti governor abi ti president no kaluku lo ni number awo ti e nibi ti won lo ani baba nba ni gbe ta mo wa re ni aje pe o ku die ka to ka ba ni gbe ka mo mo wa re ni ka mo mo nu e ni aje po ku die ka to so ma ya meji ni o ani wa finu hara won amo mo ya wu sambe iru won ki finu hara won awon mo ya wu sa igbe aye wu sa ni won ri ni won mo gbe be ba mu awusa eyen la won e re pe awusa awusa ile kan na ni won wa sugbon won o re nu ara won owo baba mi o ke fi pa owo lo fi pa owo lo fi pa be e meje ba rin ti won ba mo nu ara won ki won o ki sara won awon ore a ma se ra won omo iya a ma se ra won egbon saburo eje seje ibeji gan ti a jo je tawe kan iwa a ma se ra won be ni sa ele mo fi so pe eni agboju oku le ngba mi ko je ni agba eyi ko yi eni agboju oku le je ni agba awu eni pe gbogbo bi te tin taja nje eni fura nbe ibi te tin sise nje eni fura nbe eni en ba gbele nje eni fura pelu e je le mo ri pe ai nti mo so fun yin jo si nipa arabirin tin wa passport ye to fi passport pamo to wa akakire to fe travel oko re o si mo passport ye pamo o si mba sare kakiri oko lo mo pamo o oko lo mo passport yawo pamo o n ataburo yawo won tun lajo sepo igbon dodo baba ti ki fi robo to loju baba ni hawo passport te wa ibi bayi lo wa ibi bayi lo wa no le yin iwo oko yawo kilode to mo passport yawo re pamo kilode asiri ogun ki bo lodo timi ki lode to mu pamo nje le mo pe visa ti wo fun yawo oride odun meji o si expire oko o si jewo wi pe emi momo passport e dani ngo fi travel ni abi ari nga se rati e ti mo so fun yin gba na lo yawo oko aburo to wa nba to nba egbon lopo oko aburo ti n begbon re lopo to tun fe pa oko o fe poko aburo re to fa isode ti mo salaye fun yin gbon o na leleyi ti mo ni kin tun mo wa ko ton wa la le to ni eyi ko yi ani eni a ba fe yin ti nigba mi egun lo mo fi owo eni ani o fe ni loju ata lo fi senu tamati ye laye o ologun oba mi odumare oni je kekenka ye tawa o akeka ye mo ni tawa pelu ase ologun oba mi odumare awon ore meji bi omo ya awon ti won ti ro wi pe omo ya ni won pe ba ri won ta omo ya wa ma sun le ara won wa ma jeun ara won abi kini won je se fura won mo wa ma wo su ara won eh aso kan na ni won won jo na won si rode won to de ohun de won jo rode na ma ni won jo rode ni o won rode won to dede won bo aso wi pe ka won sa aso won wa sa aso awon mejeji ni won sa aso won ti sa aso won sita ni abajade lo ngba won pada wole ore yen to n jade pe ko ngora nkan to pada wole ngbo dirole won ni won lo kaso won wa ka aso won ko sinu bi ti won ka so si ngbo dijo keji ore keji ora so ti e mo ore ora so ti e mo arabirin si gentiki kankan ko ki lo ma wa ma so mo ni boya buru mi ti mo lo school niyan mo yo ti feran re nu e wo e fi le ja e e fi le ja e oponu alai ni la kai alai kankan ko o mo se o se bi ti a ti fe fi jakule ni
asebi ti an ti fe fi gbe subunu eye omo pe aso eni ta wo ta lagun si ibe logo eni nbe aso eni ta wo o ti yi ogo eni o ti pe ko o ti mu ogo eni o ti mu lare ogo eni aso ti so tele wo po n fe mu aso re ah kilode o nikan ni laarin gbogbo awon ta won jo rin o nikan lo lori o nikan ni rin ajo o nikan ni o nikan lo woju o nikan ni o nikan lo jare yaju o nikan ni lo loko gidi se o nikan ni laarin gbogbo awon sawon toku na sawon wa lori ni jefura jefura eh ore ni o baba mi orun re re oloye ka ni fura baba nsale eni lo oye ka ni fura baba nsale eni lo baba sale titi baba de koro efura baba sale titi baba de koro efura oye ka ni fura baba nsale eni lo omo se o aluma kare baba chapa ile ise won be ni number 61 Sandos Avenue ni abu egba ni lu eko baba yin te ngba me baya lu eko Victoria Island gbogbo bi kede me ila le wa te ti lanfani ati gbo mi aru baba yoju si won ko live yi baba yoju si won ko live yi ta lo ma bi ogun ti nwa ta lo me taroba won gbo nu okokun ta fa sinu male eje ndele se ani makaye baba chapa mo pada bo oku

0: belo wa won baba wa to mo ni ile yi ro ti won to fi bolowo ila ilu aye ewe ategbo olodumare wa fe nikan je nkan lo agba isegun ti won mo ni ile ewe ategbo ti olorun fun se ni baba papa anemo kaye okan pataki ni won kini won la koja kini dojuko kini dojuko olorun fun ara e ti lana abayo fun gbogbo eyan lati bolowo dojuko aye ewo sati ko si baba papa anemo kaye loni ni number 61 santos avenue abule egbalega tabi ke ma pe 0833735570 legacy 0803373575570 anemo kaye baba papa kokomi tawo se da da mi pe
1: meni la pomo wa bi bon egbon rin rin ke lo sele baba esini ma wa soki arabirin ni wo ore mi fi le jare ore to ma so ina ni sare si waju ni sare seyin ni ajo n wa soki ni bi ti won ti fe fi gba ogun arabirin yi o ti mu aso re bi kan ibi won ti fi aso gbogbo lowo e apomo se o ase aso eni to ogun eni ti yi ta ti lagun si aso yen ka ma toju e aso yen ka ma toju aso eni ase ta ba wo so to dede o ye ka o ya moju to gbogbo arabirin yi wo lojo na atawo tele ataso re gbogbo eto lo sara to lo saya komo si kankan to ri mo nbe be ni ofura komo fura soro ara re ibi e pari ise sire o wa di pe nkan ja wale die die die o wa di pe nkan bo nle die die die o wa di wipe bi se nwole o di wipe gbogbo awon to ti gboja fun ni won da oja pada o di wipe bi se wa gori igbesi o wa den toru ti nbe nitori igbesi be larabirin yo si ku lodo re o wa nba sare kiri suma nigba won ti lu aso yi ti won lo farabirin yi tan arabirin bere si ni ma dide nti e o ba file re le ko wa wale mo o danu mo ba pe ko ni gbagbo mo piyanju e titi ko ti e ni danu oro isu arabirin mo ba pati ayo ore ta jo nje ta jo mu ore temi ati ejo nse wole wode ki lo le de ti o gbe fonu mi mo ki lo le de to je wi pe ti mba pe elomi ni gbe fonu e mo wa ore mi lo le won lo ti kokuro nbe ore mi mo ni be won si ni nkan ti yato fun o ti dolowo o na ti se yoto mi nkan ti nbe o ti deni wuruji ase won a ma gba ogun enikan fe nikan ibi aso ni a ma ti gbogbo arabirin yi nipa ilakakun ibi aso ni a ma ti gba nipa ni kankankun ibi aso ni a ti gbogbo lowo e nipa nipa wipe ka mo ti e fura ka gbokan leyan to si je ene agboju oko le oje ni agba oro yi wa nlo be oro n lo be o si lebe kan olori ebi ni ni a ba olori ebi ba wa sodo re njo na lohun ki lo de aburo ki lo sele komo ye komo lo bayi ki lo de toro re ri bayi lo ba ko loro loro fun egbe ore re o wa da olore mi komo wa sodo mi mo mo si gbo wipe o ti e ti travel out gan ola re ti wa po si egbe yin ba ni nlo si mu den gbere bayi o n lo mu den gbere bayi ile to n ko lo ota gbogbo moto lo tita oko fi o sile o ya lo o si nkan kan mo o wa duro o duro tetere o si n wo ora ara re bayi o mo se o se won mo wipe a ma n foro lagba ni a ma foro lagba ijo foro re lo ijo fi lo mi ijo fi leni kankan boda mi e wo gbenu se o boda re wo kini a se bayi ni ye re mo a mo ranti ore baba mi pe mi mo laja o aja mi mo pekun o gba lo mi aforo lagba ni mo saja mi o egbon ni o si lagba to le foro lo Oh, I call number of Banner Makaile. 0033 735570. 0033 735570. Number of Banner Makaini. And tell if you want one, tell if you want. And you go, eh? So long, paying a lady. Arabian. And to je baba won oni iwe egbo ni a pepe egbo ni won pariwo arapo re kan won ni baba afa agbalagba ran oni nje yin ti mo oni won mo ah je n pe won lo ba pe won lo gba won lago baba ni ah abi te ba yoju si wa o iwo te n pe nle te wa du soju kan to mo pe o se o ala mo kan kare lo ba pe baba baba ni eyoju be ba nbo bayi ni esi bayi kasa bayi kawodi o dodo baba o ah imopo o ogbon be o e wa ye ba mi ngba de be baba wo wo e o wo nti o wo ri e baba ni o kare irawo lomo iwo ti ogbo lati ori de sale ah cha lo re re to gba so fun oni aso mi o gba so fe nikan mi o gba so mi fe nikan oni ra ni mo mu si dada lo ba ni afijo kan o emi atore emi rode ba se ti tu dede awa sa aso wa seyin ko le pe ko gbe die ka tu ka wole amo ore emi ri ti e emi o ri ti mi baba ni gbogbo awo tele te wo te jade lo nba na oni mo ri kankan mo sibisi binu ah leo o fi se binu o kai lai ibi to da o sinu o je lo mo pe aso re to wa ka pelu gbogbo nkan awo tele re to wa kiri ore re loko ore re lo lo fi saaju ore re lo gbogbo ti e ogo abawaye re lore ti gba nlogbo wo nti sise fun o ilara re ni won se bayi la se bayi kasa bayi kaodi ore arabirin yi o joko ogun bo lare o bere si ma sokun kika kika ewo o gbe fọlọ won ba mi do ani mo kai baba tapa ile ise won be ni number 61 Sandos Avenue ni abule egba ni le eko awon so no gbo wo to yi eh number won re ko lai fi be ba pe won baba rugo afa 0033 735570 0033 735570 number won gbo n ba mabule egba be ba ti demo bi bus stop ibe wo to egbo kada elen lo si number 61 Sandos Avenue wo gbe nde be gbogbo eyan lo ma be won si be waju odo won awon oja yi si number won re lekan si 0803373 5570 0803373 5570 number baba ni makaye ni e ewo ara bere yanju o olon da pada olon gbogbo olon ase ti o si folohun o ase bona kan ba di ona mi o tun la ase beni kan ba de ene kan o tu ni mo fi ni kini n pa o laya kini ojuro orun sun to ewo a nitori awijare ki to tan lenu ibi afara gbe eto iro si lale tu ni ni number ni mo kai le kan si ka to ma lo 0033735570 0033735570 number won no le kan si ah titi jomejo tatun fire atayo pade ni oro eto yi ah tayo salami loruko ti mi haji ban to lawon kan pe mi ni gbo aye o eh ire atayo na la ma ri pelu aso olohun ba mi jumare titi igba na be ba fe pe mi 0706943 9624 0706943 9624 ara la ma da o a ni daran o o di wo bi ojoro o di jomejo
2: bimbo on fm 92.9

lati bado gbo ebi eyi se ti mo bi to won lo ere mu ti ntoju ara re doju ale ara dadi ara gba risirisi agbo ati mo se fura won ati mo ti pese sile ati mo se ba ati mo sa o wa ntoju mama re lati 2024 ni iyato wa nwa iyato wa nwa em Nigeria mo ti n ba yin soro yi yawo wa ni 72 gbogbo n to le ma fa ko mi o po lara gbogbo n to le ma fa mo le daada mo ti flush gbogbo e danu ebe mi kan lo lo ohun mo lo ra re han ma je ko gbe ale o de ti o na ba wa ni agba ti are agba n se ibo sora ara re o ara ta fi gbe to kale ni ka ma se awa leti ko ju wa ile fun ta le lori eto yi otuba agbawaji adekun loruko temi a tun pade lojo mejo lori eto yi lagbara ọlọrun adeda aseda ero ba ni soro ti e le fi ri mi ba soro e pe mi sori 0705224252 oyan ni whatsapp number mi 0705224252 gbogbo nkan ko ni aye ni agbo tọju ara re.

wa ni Eredelede Festival po mo ni orin ta yen go orin Kingston at the Sunday Sola Adeniyi Aladegeye oba orin ti o tele orin ko laye mi abere sin bariga ele sin ti du ele sin popa ele sin funfun gbo e ku so wa bayi mo ni popo sin 80 years anniversary mo lo sin lo lowo ni le beji gan mo ti wa ni yen happy birthday Kingston at the long life and prosperity mo ni asiri samodu asamodu semi mo ti wa ni igbadun odun kan na se elejori many happy returns of the day kese mo lo be